0: 93.9 IFM, Pugnan Pani. Idol, good morning! May buntag sa tanan na itong mga idol karon na ni kay Sikay na, namahaw, nangapi, nag-tanga-tanga. Lami man siya na itanga-tanga basta mga pitadol, no? Ang atong mga kaigsuunan na puno sa pahiyom kay Sabado na gyud, makapahuway na gyud. Samtang ang uban, nag-iyahay po doga timandira sila mga nagkadaiyang panimalay, no? Naiuban dira na itong mga idol nga busy food sa mga kadalanan karon ng atong mga drivers. Ang atong mga konduktor, kumusta man itong adlong Sabado? Nindot itong Saturday morning, idol, kay gisugat in taon ta sa naglagiting nga kainit sa adlaw. No, niya ka na abang daghantag mga pwedeng mahimo karon makapagkusukuso taron, idol Kenny. Makapanglaba. Ang uban sa datong mga idol, makasuroy so apungutan na anig team bahay ba or team laag. Or basin og team saag taan ni idol Kenny. Standby mo ha, kay karong adlaw po dato ning sugdan sa usa ka mahinungdanon kaayong activity. Subay sa atong kasaulugan sa Father's Day. Naatay mga barbero sa Sugbo nga atong makauban na karong buntaga, mga idol, standby mo. Nya nga atong mga tatay, mga gwapo, makay nangabot dere oy. Mura magdili mga tatay, mura mag mga single kaayo mga idol. But again, naglinya na sila sa gawas nga bahin, idol. Mon ang kanang ato ng taga-agpagtagad karong taon-taon sa ato ang Facebook Live. Inyo po na siyang makita mga idol. Ayaw si Piyata ha, IFM Space. 93.9 Space Cebu. O niya mag-attendance check, tanin yung mga idol ha, 0923-112-8701. Sa tanang mga tatay, ang atong mga nanay nga may barugbod isip tatay, no, happy, happy Father's Day. Grabe kay taka malipayon karon mga idol, kay daghantag mga ato pong ihatag, no, sa ato ang mga tatay.
1: Idol, may kick auban sa nato silang baby Seb, mm-hmm. No, ang katong ato ang magpamilya. Actually, nasa sila kakanin business.
0: Wow!
1: So, thank you kayo. And of course, ato pang gihinahinay o gatiman ang ato ang mga pundok barbero sa Sugbo.
0: Ubay-ubay na sa judang ato mga bisita, idol buiki.
1: Ang mga tatay, naapoy nanay nga ni-join unya atong makauban karon na sila. And kauban sa nato, idol Mikey, ang ato ang mga higala sa kanabang partners nato from Don Macchiato, Don Lemon, IPI, and naapod atong kauban ang Megasoft Hygienic Products Incorporated. Unya, kauban sa nato ang For Run Kings karong June 28. Ato nang gi-invite silang tanan, idol Mikey, June 28 Run Kings. So ang registration until June 22 karong adlaw nga Lunes, 3K, 5K and 10K nga. Marato ra kay Mikey, no, ang mga ato ang registration fee. So kita-kits, idol ha, SM Consolacion Run Kings June 28. So register na mo mga idol.
0: Unyatang yan na siya ninyo ang mga updates. Subay niya na mga idol. Hadari po na sa ato ang page. Sa katong mga dunay mga pangutana, pwede kayo mga mag-PM idol. IFM Space 93.9 Space Cebu. Ilabi na kay Ana Arabagid sila nga ang Sugbo. Maudyo niya ang atong running era. Ano yun ako nahuman na? Wapagidig hapon kay inig kada weekend naman lang bisag-asa ang mga events, sa mga running events. Diba sir? Grabe yun. So again, ayun si Piyata mga idol ha, Run Kings. Karoon na ginagawa umaabot ng June 28. Alas 8:09 na ang atong oras karon. Again, mag-attendance check sa ta sa mga naminaw karon be. 0923-112-8701. Akong balikon, idol, ha, 0923-112-8701. Happy birthday, di ay uy, ni Mami Tik! Asa si Mami Tik ron, idol Kenny? Happy, happy birthday. Modi na mura siyag fetus. O dagway karong buntaga. Fresh kaayo gyud oy. Way tatsa. Walay bahid gyud, Mami Tik. Happy, happy birthday. Happy birthday, Mami Tik. Asa mo ni Sharon? Happy, happy birthday. O sa amo ang Reyna diri sa itong Sibyaanan, idol. Did you, kumbaga ka na nga, kulang yun may kuwa ni Mami Tik. Lipay ra ba kayo din siya kay kagahapon? Dagan kayo siya mga bebe boys nga nahimamat. Grabe si Mami Tik. Oy, Idol Mikey, paki-greet ko ni Mami Tik. Happy birthday. Hinaot pa nga. Good health ra jod and love life ko no, Mami Tik. Okay ra, Mami Tik. Moraga, dili man niya siya ma-alcancy og love life good. Napay nag-ingon dere, request kog song, something new. Sige, Idol. Good morning, Idol Mikey. Si Jojo Abapo ni sa Puok Talisay. Happy birthday, Mami Tik. Gika ni Annette Bono. Salamat kaayo again. 0923-112-8701. Standby mga idol. Hatong tagapagtagad ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Kanya, syempre, ang atong mga hisgutanan karon, ang mga live reports sa itong mga radyoman sa gawas nga bahin. Makauban na ito, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Kanya, syempre, ang atong kusina sa IFM, matupong tagaagpagtagad karon. Ang atong Father's Day celebration, bida si tatay. Atangin na siya ninyo mga idol, hanga ito mga kalihukan sa gawas nga bahin. Standby lang, oras sa IFM, alas 8:11 na.

0: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8:18 na. Adlaw karon nga Sabado, petsa 29 buwan sa Hunyo, 2026. Ani anang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal, duha ka mga edipisyo sa tunghaan sa Ulanggo gipa-demolish tungod sa kakuyaw sa linog. Samtang sa laing balitang lokal, livelihood stock para sa pakinabuhian sa mga mag-uuma ug mangingisda sa lungsod sa Tabuelan gipang hatag na. Sa balitang negosyo, Energy Regulatory Commission gitugutan ang pribadong kumpanya sa pagpatukod sa power transmission infrastructure aron mapalig-on ang grid. Sa balitang paugnat sa Kusog, managsuong Carlos ug Eldrew Yulo kwalipikado sa floor o horizontal bar finals sa Asian Gymnastics Championships. Sa atong balita gawas sa nasod, duha ka mga tren sa London nagbangga mga angol sa insidente padayong gisusi. Samtang sa balitang entertainment, inila nga aktres malipayon nga mi paambit sa bagong kalampusan ni ini. O katong headline sa atong mga balita karong buntaga. At ang ininyo ang detalye kabahin ni ini mga idol ha, lakip na karong mga tungura ng apod-apod na mga pahalipay sa mga suki na itong tigpaminawan. Na nasakpan na itong naminaw sa ato ang programa karong buntaga idol. Congratulations! Busa, nakadawat itong mga papremyo. Paldo, gisadlaw nga Sabado, dol. Congratulations! Unya, standby mo, kaya ato po nga taga-agpagtagada, doon na patay mga live reports sa itong mga radyuman sa gawas gabahin. Unya, nga ito apo nga bida si tatay Father's Day Celebration karong buntaga, nagpadayon diri sa gawas gabahin. Sa tanan na itong mga partners, sponsors, daghan kaayong salamat. Ato ning pag-susihon karong taod-taod mga idol, hamon ang standby lang gid modera. Kininyong tigbalita, Idol Mikey, di kapungan sa pagatud sa dagunang balita, tatak IFM balita. Dari ta, Idol, padayon ta sa unahan at unahon usab kininya sa di pang init na itong mga hisgutanan. Dari sa ta sa itong IFM balita, ang showbiz.
1: IFM balita, showbiz.
0: Mga marites! O, diba? Kining inilang actress no, nagpamatuod yun ni sama rin sa disiya sa ordinaryong citizen or sama na to, mga idol nga kanabang kanang mga ginagmay kalampusan sa atong kinabuhi. Ganahan kitang ma-flex sa social media. No, taliwa sa mga kanabitong na magiging mga di kapugong silang ba-ba, mga idol, no? Nga, pero mga na mag-post-post pamanjug ka, nga namang hambog maka sa social media. Agoy! So, sa mga idol, nagpamatuod lang na nga you are not alone. Unya kung tinud-anay nga imo gyud ning hinaguan ug wa nagnagikan dito sa mga maleta ang imong kwarta. Diba? Ano ko tag dili na to i-flex sa social media. Kining inila nga actress malipayon kaayon ni nga mi paambit sa iyang bagong kalampusan sa kinabuhi, mga idol. Ato na lang i-reveal, Idol Kenny, para makitaan sa nila ang gi-flex karon aning inila nga actress wa nay lain pa kundi si Sanya Lopez. Ayaw na mo kalibog sa picture, doll, ha? Dili na siya ako. Pero dili na siya si Mamitik. Mga idol, kini si Sanya Lopez, kay bao na mag-itanoo sa nisa mga inila nga sangre sa Encantadia, diba? Onsa gina yung role, Idol Kenny, sa Idol Kenny, kay bao gina siya sa story ni Sanya Lopez. Pero karon mga idol, sa iyang pinaagi sa usa kay Instagram post, iya jong gipaambit no sa social media. Ang iyang dakong kalipay human nga maangkon ang usa ka kalampusan sa kinabuhi. Unya sumapa niya nga nagatuog gid kuno siya mga idol na kung naningkamot ka, unya patient pagyo ka aduna kay pasensya sa tanang mga butang, kung paghisgot tag mga pangandoy nagi ubang pangandoy sa kinabuhi nga mo require og taas-taas nga panahon before nato maangkon. No, nya syempre, panahon ug kakugi sa gyud di kay panahon lang pero wa kay kakugi. No? Unya, sa labaw sa tanan ko, no, kanang aduna kay maayong kasing-kasing, no, uga mo, tuo ka, no, sa timing sa Ginoo, mga idol. Beautiful things will eventually find their way to you, sumapa ni Sanya Lopez. Sa mong Instagram post, iyang gipaambit, mga idol, na nakapalit na ni siya og bagong sakyanan. No, sumapa niya a little early for my birthday, but here's a gift to myself. Iya din nga, kumbaga ka ng regalo para sa iyahang kaugalingon, idol. Kay labi na kay di pa trabalalim in town nga wag tuoy mo mga projects, no? Kulang pa ni silas mga tulog, no? Pero sana all maasking kulang og tulog ingon ani ka fresh og dagway, no? Kita ani idol Kenny kung kulang tagtulog. Lupig pa nato'y nagkuyaig sa pastilan. Pero in fairness lang ha, daghang mga netizens ang nidayag sa moong showbiz personality. Kay sumapa nila, o diba, imagine na, mas kinagani o sa Kasanya Lopez. Ingon ani nga mga kalampusan sa kinabuhi ngayong ipaambit sa social media, maghatag og inspirasyon, no, para sa uban, para nga maningkamot and to really reach for their dreams, no? Again, congratulations, Sanya Lopez. Makitaan pod no sa comment section ang pagsuporta sa mga higala pod nga mga co-showbiz personalities nga grabe pod ang kalipay ba kay nakita sa gyud nila nga di sa gyud lalim ang kinabuhi aning Sanya Lopez ug iyahang paningkamot sa gyud sa karera sa showbiz. Again, congratulations, Sanya Lopez. Well deserved. No, samtang ang uban nga mga suya dira, masuya hangtod mo bayulit, no? Sunod lagi basta mag-ilis mog tiles dira sa inyong balay, pananghid na lang mo daan sa inyong silingan para dili magkagubot. Anyway, padayon na ta sa unahan, kaya niya naman si Attorney Rufiel, dagantag mga hisgutanan karong adlawa, mga idol, mga dagkong issues sa atuang nasod og politika. Ato na siyang tagaag pagtagad, ato sa ning paminawon, mga idol. Ani ana, straight to the point diri sa IFM, kauban nato Attorney Rufiel Fernandez Banyok Tatak RMN.
2: Father Ronaldo kuy sa higala ko. Kasi Father Ronaldo, ato ni mahigalang na-retail sa nato sa DYHP ka na to. Kabantay mo atong usa ka iyang gisuwat nga drama diri mahitungod sa to mahigala sa exorcism. Exorcista, mo to iyang title. Ginumdo mo na itay drama nga ang title Exorcista, ang writer ato si Father Ronaldo Quinn. Niya, kinini ang diri ni ma-assign sa una sa may Capitol Parish, dool-dool na ito. Karun to naman assign, layo-layo naman ay. No, na-science Father Ronaldo Quinn. Good morning mo, Father. Ah, sorry kayo, wala kong announcing kagahapon. Pero karun, hinundo, hinukuron, kaya doon na may report sa little tweet, ba nga, na ilalaki nga nanulis sa dakpan eh. Kay matod pa sa pag-imbisigar nga nun, nanulis man ka, gisugo sa sayawa. Mag-isgot na ito mga yawa-yawa, may gala, di na ko makalimtan si Monsignor Fred Kirkimbe, kay mamato exorcist giyot sa Cebu. Unya, si Father Darwin Gitgano, exorcist may galas Buhol. Unya, si Father Ronaldo Cuy, mapon itong exorcist diri may galas sa Cebu. Daghan na sila mga kaubanan, pero di ko nang daghan kayo, no? Kining community sa mga exorcist may gala, di kayo daghan dahi. Kay ikaw may mapari, good morning. Lisod kayo og muipon kay ning mga exorcist, daghan kay mga requirements, so mo na nga dunay pipila lang ani nila, so kinini ang in charge sila ana may gala, dunay mga mayawaan sila may mopahawa kasamang kay kuya kuya mo sunod trabaho aki kay kung panalitan pari ka ni ikaw mo ay mo mopapahawa mo hingilin sa yawa, delikado mo kuno na kay og dili magsilbi nga mopahawa, pwede pang mobalhin nimo kay na nang imong pagkamainampuon kung naa ka na nga ministry, mas yung pag yung palabuan. Mabita na kuyo, bitaming Father Darwin Gitgano, mas lahi ang iyang prayer, kwanday, nga mga gidaghanon, no? Inigsakay sakyanan, inignaog, daghan kay mga prayers, no? O ka na ito mga yano, mga pari, nga mga amigo, lahi alapod, no? Okay ra kayo, cool ra kayo, mga sugit di paminaw. Ba't kanang tanan pari, kamao na sila, o exorcism. Naman na sila sa Roman rites sa exorcism. Kamao na sila tanan. Pero doon na lagi ministry nga para anak, no? Labi pag ikaw pa panalitan kay o pari ka panalitan, niya mo kag naduha-duha kagamay nga kuan. Manawag lagi kag imong kauban nga exorcist. Tan-aw nimo mas balaan to siya mamaminaw ang yawa adto niya. Nakaila man tas tong kaugalingon, tan-aw nimo kay labi pagikan ka na hubog pagkagabi eh. Nga mag ikaw may mo. Ang kamot na gigpanawag lang na doon itong pare nga to speakers parokya katulay kuhaan ninyo. Elisod na nga atong papahawaon ng yawa, no? Ha? O dili ra ba na mukhaan mga higala mo, mo enumerate na ba po na si mong mga saa? So si Father Darwin git niya, no, medyo taas-taas ni og laom-laom niya mga pag-ampo. Unya naal siya gidawa gisuwat nga libro day about sa exorcist real encounters in the Philippine culture. Ah, apit na ni mo gawas imong libro ato ning atangan sa mga higala. Pero dili pa ta sa barangay tay pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom kay. Nya balik ta karong atotod alang sa report na ni Idol Tweety. Balik ko nako dito sa Buanoy Balamban karong adlaw importante ron og ugma kay naa dito ang relics ni San Padre Pio kining iyang relics megala importante kay kabahin na sa iyang kwanday. Sa iyang kaugalingon, sa iyang lawas, may gala nga ito agidaron dito sa Buanoy, Balamban. So, labi na kato mga kaigsuna na ito nga na kinahanglan o mga milagro o kato mga igsuon na ito nga na kinahanglan, may gala nga labi na mga panahon na nga mapaduol yun, no? Sa Ginoo, mapaduol sa mga santos, sa opportunity ni dito sa mga igsuon sa Buanoy, Balamban o kato mga taga dito nga area, mga sukit di Paminaw. Okay, standby sa itong pagbalik, kuman lamang, pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Alas 9:29 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan.

0: quality.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras sa IFM alas 8 e medya na. Karabi itong nasunipan lang ko mga idol niya. Moragi kinahalan ako ang Don Lemon Idol Kenny. Pwes, manggawas na mga itag Don Lemon. Mura naman kung gusto di po na ito, nawa naman hinuuna kong tingog ay pastilan. But anyway, alas 8 e medya na ang atong oras karon. May buntag mga idol. Ato ning tagaaga pagtagad ang dungag pa nga mga hisgutana ni Attorney Rufil. Pero sa itong mga idol ayok si Piyata ha, nga ito ang Facebook Live, IFM Space 93.9 Space Cebu. Comment mo dari mga idol. Natay mga bisita gikan sa itong Run Kings nga event karong maabot nga Hunyo 28. Nga ito na sa ito ang mga dungag pa nga mga kalihukan. Jel Makilikot, may buntag Joselito Bentoy, ikanuhang manager ni Idol B. Luminaw sa nato karon. Hello to you. Samtang naminaw mo dira mga idol, hayog si Piyata, mga pisa tanyog EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy, vegan, gluten-free nga kape, ayog si Piyata, EXL Coffee Mix 17-in-1, ragyod idol. Usa sa mga active nga sagol ni ini mo ang rose hip nga dunay pain relieving properties, suganta aging properties. Motapang padyod aron alibyohan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga mga makatabang kini sa fat loss, ingon man improve sab nini mong heart health. Gawa sa rose hip do na kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malugay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape mo kanang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na ninyo mga idol ha, sa inyong mga suking butika, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. O nya pwede pod sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liluan Pharmacy. Nai-report si Idol Tweety, lalaki na nulis kay gisugo sa yawa kuno nadakpas kapulisan. Gisugo ba dyan ni siyawa? Ba sinani na bit-bit nga bato, dol? Pastilan. Ato ning paminaw ng maong report, no? Usa ka lalaki ang nanulis. Nibalik na ni Mommy, take happy birthday! Ikaw ha, mo din ang nagkabatan-on ni Muhang Dagway, Mommy, take ha? Usa sa among pinakakugihan ka, ayos si Mommy, take very fresh kay today. Standby idol ha, itong tagag pagtagad straight to the point diri sa IFM. Paba na ito sa Idol Tweety sa Gawas Gabahin, Attorney Rufil Fernandez Banyok, Katak RMN.
3: Yawi, ragigamit na Idol Tweety.
4: Yawi ra iyang gigamit matud pattern ni Rufil sa pagpanulis ani nga maong maestra.
3: So giun sa man to pagkalaki nganong hadlok pa maestra nga yawi ra man.
4: Kay naman sa luyo attorney Rufil ang maong tulisan.
3: So giyang gipadot gamay itong yawi kay ingon tong maestra nga kutsilyo.
4: Yes attorney Rufil. So moto sa kadlok pud maestra attorney Rufil. Iha po taong gihatag ang kining nga maong cellphone sa kining maong tulisan. Moto attorney Rufil nga kining si alias sa Nelson na Ternero film mo, ikyas manunta ni siya. Pero doon naman goya, nag-suroy-suroy po din hinga mga ato ang kapulisan po na Ternero film mo. Dali rapod kayo ni siya na
3: nasakpan
4: na Ternero film.
3: Mm-hmm.
4: Okay, nagsumbong manidayo ng kanimong biktima, Ternero film, umanana kaya doon na may nakaagi na usaka nag-roving ining polis Ternero film. Umanana kaya gipasakay siya na kininga maong polis o gipatudlo ang kining mong suspect og mao bagyod niya nasakpan na ninila ang kining mong suspitsado attorney Rufil nga sakay na aning maong e-bike og positibo man nga giila aning maong biktima attorney Rufil ang kining mong suspect motong gidakop dayon ni og gidala dayon sa Buatan sa Inayawan Police Station at aning ginabi attorney Rufil sa dili pa ni pod ipa medical ang kining maong suspitsado. Apan, malikoy po dogapi lang ato ang utok at ni Rufil.
3: Doon ay kakulian.
4: Sorry, Attorney Rufil. Kay matod pa, nabuhat ni niya ang maong krimen. Kay tungod po da, Attorney Rufil, wa daw siya pangpalit sa iyahang tambal. Kay doon naman daw siya sakit sa baga, Attorney Rufil. Nga mag-upa po daw niyang nahibawaan. 2 months pa daw. Niya mo sa Attorney Rufil, ato gipangutan na o galing magamitan ba niya siya ginadiling drogas, matod pa niya, niundang na siya, pagkabaw niya nga na ay nasa'y sakit sa baga, Atty. Rufil, pero wa naman nagkadimao ang iyang mga storya.
3: Kaya pwede naman tatawag sakit sa baga na kasama ang Idol Tweety. Libre naman na sa health center.

0: ang tambal sa lungs na may mga libre ron diya sa health center unta kasama idol tweety.
1: Tinuod gid attorney Rufil apan matud pa niya do naman siya paliton nga mga tambal nga kinahanglan gid siya mugaston ya dili daw sakto ang iyahang makita sa kining iyang pagdrive og e-bike og ang naa living partner niya dili pud niya mapangayoan og kwarta attorney Rufil kay tungod naglisod pud daw matud pa niya attorney Rufil. Pero atong gipangutan na og tigamitan pa ba siya og ginadiling drogas pag ingon niya ato ni Rufil nga niundang na siya 5 months na ang nakalabay kay tungod nakabaw siya sa nanasay sa Kitabaga ato ni Rufil. Pagtaud-taud na pod ang iyana pong saysay ato ni Rufil nga bag-uway ra siya nakabaw nga duna siya sa Kitabaga 2 months pa daw so wa nagkadimao ang iyang storya. Pero ma ato amang pong ato amang yung maobserbaran ato ni Rufil no dili man sa ingon na nga ning hukom ta pero mas lama ilhan gyud na to pud siyang nilihukan siyang sinoryaan na to ni Rufil nga nagka balibali pag inintaw niya ang iyang storya kaya dahil matod pa niya nga mabuhat ni niya ang kini nga maong mga krimen kay tungod pud ato ni Rufil na ay maghunghong niya ubay-ubay daw ning mahunghong niya ato ni Rufil ug gipangutan na to unsay hunghong siya ato ni Rufil kay di man siya katubag kung unsa gyud ang hunghong sa iyaha, ang iyaha nalang mula ba daw iyang ulo, yung makalimot na daw siya sa iyahang buhaton.
0: Adios. Ato paminaon itong imong interview, kadali Idol Tweety?
1: Yes, Attorney Rufil.
0: Maybe ato paminaon na kasamang names? Okay, gamay lang kay Mahigala, ha?
2: Ay, naglisip ko sila, Paul.
3: E-bike
2: lang.
3: Ah, e-bike.
2: Di ka, Paul, kay... Mahal mo lang palitulon.
3: Dugay na nai mo sakit sa baga, sir?
2: Ado ka buwan pa.
3: Ado ka buwan yung mga baon?
2: Purbaring.
3: So may inundan na sa malabakok
2: ba? Sa kuwan niya, ino ba sa sagot sa gerilyo?
3: Inong yung sa gerilyo mo na nadaot? Pero itong
2: ligay... Pasangin nila, anak ko nun. Pasangin nila, kuwan siya buko nun.
3: Pasangin.
2: Sa ulo na, logay na. Sa pangalawan na kayo, namang ko ikuan na. Diferensya.
3: Logay na kanyang dam?
2: Mga kuan na, 5 months.
3: Ah, mag-uway pa po. Pero sa may lunggan, ano ito ka sa lunga? Muna ka madunggan. Saan na ako? Muna-muna, arayin
2: mo? Sa kuan na ako. Kuan ako. Sa...
3: Pero
2: ba siya ni Gatti? Ba siya kay Gatti? Normal ako ato.
3: Ha?
2: Normal.
3: Wala na ka nagagitan?
2: Wala na. Sugad atong pagitabo.
3: At ang nakabaw ka?
2: Na sakit na ko ba? Ibawa naman.
3: 2 months pa man kakabalo nga nagkisakit sa baga.
2: Okay.
3: Taut-taut na? Gadong ang imuang pag-undang is gadungan po sa pagkabaw ni mo nga wala kay sakit, ay nakay sakit sa baga.
2: Oh, wala mo ko'y kapalit na naundang sa pag-inong tambal. Wala may ka.
3: Sir, napatsyat na ba naan mo ka na naakay mo nga madunggan? Nakakasuway na pagpatsyat na, sir? Wala pa na hindi mo napatanaw?
2: Ah, wala pa.
3: Pero nilisulti kasi mo kalimutin na nga, sir, na naakay.
2: Dati maglabad ako ko.
3: Maglabad na ka
2: rin. Parang itong mga...
3: Wala sa kaingin niya na ito na, sir. Mga bugat na...
4: Oo, oh, wala ba ka na-disgrasya, ana?
3: Nga na-apektuhan yung ulo ba? Wala.
2: Di, paano ko ko? Kaya lang mga aging hukog. Parang, kuan ba? Opera.
3: Opera
4: sa ulo?
2: Sa, dito sa kung kuan ba? Pinali ko mula lawas.
3: Ano man, sir, na-disgrasya ka?
2: Na tagat.
3: Tagat? Pero ang imong ulo, wala na sa atin.
2: Na-apig ka din yung puto rin.
3: Oo, panto. Kamusta ka po, sir?
2: Adugay na.
3: Pero ang kanain mo ka lang na kay
2: Masin. Pero musuol siya mo, kanang walungwan.
3: Musuol?
2: Kanang mo, laing
3: tim. Sir, basi na kay Mahindong Madung sa ito yung mga madunggan, sir, na ay humong, ana? Masa ko na sa garabi? Oo.
2: Mawa ko sa, anong, blang, mablangko ko.
3: Mablangko ka? Niya, magkauna-una ka, nga muwan, kagbati, ana?
2: Kung
3: saan
2: mo
3: sila mga laki?
2: Kung saan mo
3: sa
2: pamilya
3: ng
2: mga gagawin sila? Ang panggod lang, saan na siya ako, ano?
3: Madugan ka, kasi hindi ka makakita.
2: Parang, maglabad ako po, ganun mawa ako sa passing.
3: Oo,
2: kasi buhato na ako.
3: Iglabad sa'yo mo
4: ko, dira na nimo humong nimo.
2: Di mo sa buti buhato na ko. Ma-plan ko naman ko.
4: Pero feeling ni mo, sir, kisa mo ni mga mag...
5: Sir Nelson, may yung buntag.
0: Sir. Okay, so manito mahigala ang interview ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety?
1: Yes, Attorney Rufil, pati kami, Attorney Rufil, medyo galabat po gina mong ulo sa iya, mga saysay sa mua. Mm. Eh, yawa naman gina nagkadimao, medyo taas-taas pa na sa Attorney Rufil. Pero sa kataas po sa mong interview sa iya, Attorney Rufil,
0: tuyok po.
1: Tuyok na po.
0: Mm.
1: Oo, kaya di lagi masabtan po, Attorney Rufil, kung unsa mong rason, isa man gyoy naghunghong sa iya, ha. Basta ka na ragyod siya, wang ihang mahunong inumduman, Attorney Rufil.
0: Mm, kuya na na, basta na yung munghong.
1: Sa iya, ha.
0: Mm.
1: Naman siya yung live-in partner Attorney Rufil, pero mula ginawa daw siya maduulan kaya kanang wapo day kwarta ang yung live-in partner.
0: Kuya, ano? Okay.
1: So far, Attorney Rufil, mo na to nakuha din sa Inayawan Police Station. Kini yung Idol 3D sa FM 93.9 of DYHP Arman, Cebu Tatak R. Amen.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Nakatod, mahigala sa atong oras, alas 8.41 na. Okay, kini nga portion tod ganito mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmaing atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100%. Kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o gingman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
0: Og kinisab nga portion ko gato magila sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinaing o kulon. Kiniro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sod sa itong tinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkuha lagay usa ka sachet sa Super Fiber, isagol sa imong usa ka basong tubig, imong kutaw na mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
0: Alas 8.43 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
0: Now sa pikas bahin, di patamu adto sa video ni Kaitano mahigala sa iyang FB Live. Kinini ang ni Aron mga higala sa Subo or kagahapon pamantan sa Risa Hontivirus Dairaikin. No? Doon ay mga eskwilahan nga doon ay graduation, si Risa Hontivirus mahigala maoy ilang speaker. So at least nakalibot-libot na rin si Risa. No? Dito sa may sitio, sa Tubulan ba to? O niya doon na po dito sa Southwestern. O human niya nag-ipangutana sa usa ka press conference sa mga sakop sa media, andam siya. O ready siya mahigala iyang gikonsider ang pagdagan sa 2028 nga eleksyon. So, pagka-presidente Risa Hontiveros, mahigala. Matunod, mauna ito na igributan nga Risa na. Di ba natuno? Katotoo ang mga, kung taraon takono doon, kanotong taon ha? O kanyang iyang mga tarpulin na guban pa. Kay Pirmiro, katong kang Lini o kang kuan man to, Vince Dison, wa kayo mo kagat man to. Abot ka ng kang Risa, tanaw na to, mahigala, o siya may mukunta ni Vice President Sara Duterte, tanaw na to, o say kalaki, no? Malagmit ba isa? Kaya sayo si Risa ron nga nagtuyok mga sukit di pa minaw, wata mahibaw. O niya, si Tulfo mahigala, basi mudagan sab. So ato nga tagagpagtagad, karong totoo, naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8.44 na.
6: That
0: Oh!
5: oras sa IFM alas 8:45 na. Ato ning gabalikan ni hisgutan na nilabi na ni ining posibleng pagdagan na niindag kong mga personahe dito sa Senado, mga idol. Mura klaro ng face pattern ng ilang mga kanang giplot in town, no? Nga chapter sa Saleda. Pastelan. Pero ato ning tagaad pong pagtagad, tukiyon po ni Attorney Rufil, ang kabahin po na ning pamahayag ni Senator Peter Alan Cayetano, karong taod-taod, idol, standby lang. Pero mga tungura usab, mga to mga tatay, wala na, nagpatupi, gwapo namang kaayo, paggawas mura, nagsi James Reed. Gwapo kaya to mga tatay karon, no? Subay sa ato ang bida si Tatay Father's Day Celebration. Again, happy Father's Day sa tanang mga kugihan ng mga tatay. Akong Papa Romilito, silang Papa June, akong brother po nga si Troy John Lasania, happy, happy Father's Day. No, sa tanan natong mga kugihan nga mga amahan, no, nga kanunay nga nagsakripisyo alang sa ilang pamilya, happy, happy Father's Day. Alas 8:46, ato sa nikadangat na pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik, ang ato pong dungag pa nga mga detalye sa atong headline sa atong balita karong buntaga. Standby lang mo mga idol. Unya, ato sa diayng timbayaon, no? Tanan na itong mga kaigsuunan nga nagpaminaw dira sa may Sambag 1, Sambag 2, ang mga taga Guadalupe. Good morning. Unya ang si Baby Sebog yung parents in town niya, nakauban na ito karong buntaga, idol, maayong buntag. Alas 8:46 na, kinibahinag yatod ka na ito sa EXL All-in-One Skincare Oil sa itong pagpakigbato kontra dengue, idol. Ayaw si Piyata mag-EXL All-in-One Skincare Oil tarin nyo haron ubanan og tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil, idol. Kay ginamaaman kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaubanin mo kauban nato kontra dengue. Exalin Health, Exalin Life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 8:47 na, standby idol, atong tagaagpagtagad ang atong detalye sa atong headline. Sa standby lang, kininyuhang chinita nga witty idol Mikey, standby idol, programang IFM Balita sa Buntag.
7: IFM Balita!
8: IFM Balita!
9: Sa Buntag!
5: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan po ni.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: 93.9 IFM.
21: Napugnan to ni.
22: Ay ko!
23: Balik-balik na lang ang sudan.
24: Pomshi!
25: Angeline!
24: Sulayi!
25: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: IFM.
3: Balita.
5: Sa buntag.
3: IFM. Balita.
6: Negosyo.
7: Negosyo.
6: Negosyo.
8: Gipahibaw sa Energy Regulatory Commission kung ERC nga aprubahan na ang bag-ong mga lagda nga mutugot sa mga pribadong power firms ug mga ahensya sa gobyerno sa pagtukod sa mga critical nga power transmission infrastructure sa nasud, lakip ang power lines, substations ug switchyards. Tumong niini nga mapalig-on ang national grid ug masiguro nga ang dugang kuryente gikan sa mga power plants makaabot sa mga consumer ilabi na sa nagkadugang nga demand sa kuryente sa nasud. Sumala ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang bagong polisiya maghatag og klarong regulatory pathway aron malikayan ang mga delay og bottleneck sa power projects labi na sa renewable energy initiatives. Ang lakang giisip usab nga paagi aron matabangan ang pagresolba sa power shortage og pagpanalipod sa supply sa kuryente samtang mapabilin ang hukot nga pagmonitor sa ERC aron malikayan ang posibleng pagtaas sa presyo sa kuryente sa mga consumer. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
9: Managsong!
10: Oras sa IFM, alas 8.53 na atong na dungog ang report ni Idol Kenny. Karong buntaga, mga idol, padayon ta sa unahan. Ang ato pong tagaaga pagtagad kini pong report ni Idol B sa ato ang balitang paugnat sa kusog. Sa di pa ni nato balikan ang dungag pa ng mga hisgutanan kay ani Ararba si Attorney Rufiel. Standby lang, Idol. Alas 8.53 na.
3: IFM Balita
7: Sports. Sports. Sports.
9: Managsong Carlos og Eldro Yulo kwalipikado sa floor o horizontal bar finals sa Asian Gymnastics Championships. Kwalipikado ang magsuong Carlos og Carl Eldro Yulo alas sa floor exercise o horizontal bar finals sa Asian Gymnastics Championships sa Sony, China. Ang Olympic gold medalist Carlos maoy na kuna sa floor exercise qualifications nga dunay score nga 14.433 samtang si Eldro may score og 13.600 aron makatungtong si kolong dapit og makakuha og pwesto sa finals. Sa horizontal bar si Eldro may score og 13.633 aron mabutang si ikapito nga labaw si mag nga si Carlos nga dunay 13.466. May abante sab si Carlos sa parallel bars final human may score og 13.966 ug gatug pa sa ikopat nga dapit. Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa kunang balita. Tatak IFM Balita.
10: Oras sa IFM alas 8.54 na. Standby atong tagaag pagtagad karon dungag pa nga mga hisgutanan ni Attorney Rufiel sa Straight to the Point 3 sa IFM.
11: Ang mga higalang ni Tumauron. So kini si Sara Duterte mudagan pero depende ni sa resulta unya sa kinini ang impeachment case nga iyang gatubang. Si Lenny Robredo niingo na nga dili mudagan. Pero kung panalitan og siya ragyod mo itaas og rating. Kay so far mahigala, si Linit as taas mag rating sa kandidato mahigala sa taga Pink. Sa kandidato sa administration, si Erwin Tulfo. No? Taas-taas og rating. Si Risa Ontiveros, medyo dili kay taas og rating pero nagkugi karon og libot-libot mga sukit di paminaw. No? In fairness ni Risa, mahigala to ah. Asa dapat ang graduation, siya may speaker. So hinahinay na nga ito gimok kay kanang mga estudyante. Siyempre, inig-speaker ka dito, ang mga estudyante, makailani mo, makamit ka sa mga estudyante, o ang mga ginikanan. So kineo, CTO mahigala nga graduation, dito ni sa may, asa dapat nila, sa kato sa CTO, lahi po ito sa Southwestern University. CTO Tuburan, no? Dito mahigala si Senator Risa Ontiveros, nga maoy speaker nila mga sugit ni Paminaw, no? So naa sa opportunity nga ma-meet nimo ang mga estudyante o ma-meet nimo ang mga ginikanan. Bisan pa man tuod og dili gyud ka kampanya mahigala nga kini ni ang mohipahimo ka og hard campaign, pero the fact nga nakapakita kalahi man gud ni kita mga Pilipino man gud kana mag handshaking dai dako man ang butang sa mga Pinoy, ha. Muna nga mudagan ka gani kanang mga mudagan mahigala mo suloy gyud ka dito sa field manglamano ka gyud dito kay lahi man ang effect kung nakalamano ka gyud. Lahi man dito sa gawas nasod mahigala ko nakaobserve man kog election dito sa Australia mga kagalaan, wala oy. Wa gani mga materials dai nga kanang mga pamilit nga mga kon, wala oy. Mingaw kay election dito, ha. Ang mga tao dito mahigala moadto sa mga mall adto mubutar na pero dili kay pa sa ato ang election sa ato grabe magyud kayo gud. Kayo saon manggod ang ato mahigala ang panginabuhi sa mga kagalaan, ha, uga napoy ba nagsalig mahigala sa politika nga panginabuhi. So siyempre apektado sa sila guan unsay mahitabo sa ilang kandidato mo nang campaign gyud og mayo. But dito lahi man. But kining kita kuan gyud. Kanang gusto gyud mahigala makalaman no. Ina na no. So sa US mo focus na sa debates day, no? O dito sa bang mga kanasulan but kita des Pilipinas kinahanglan makalaman no. Unya kini advantage ni og maimbitar ka mga higala ron og kuan kay kanang politiko ka. Mo na ko giingon. Og asa dapit nang tapok-tapok hay dapit tanang kuan og naa invitation adto kay gyud. So kana graduation natapok ko na mga tao. So do na kay captive audience na daan. Nga dunay mga tao nagtapok, dunay mga estudyante nagtapok, dunay mga ginikanan nga nagtapok. Maabot ka dito, speaker ka, naminaw sila nimo, naka-present ka sa imong kaugalingon, naka-present ka, nakapakita ka sa imong gilas. Buhan ang mga tao sa dito makakonsider nimo. Ha? Kay lahi gyud kaayo o gwa ka kapakita. So kini si Lisa ron, nagkugi ni karon sa pagtuyok-tuyok mga sugid di Pamino. Kay humans tubunan, ari mo po siya sa FINMA, Southwestern University. Siya po mo speaker mga kagilaan. Niya human niya na doon ay press conference niya ipahigayon o unya mibutyag siya nga iyang giconsider ang pagdagan unya mga higala sa 2028 nga eleksyon.
7: Straight to the point.
11: Bitaw kay kung panalitan si Lini o di naging muday og dagan lahi po itong prinsipyo si Lini. Although pwede pa guna mga higala nga ilag yung konbinsihon o maayo, panalitan o butan talang, taas ang rating ni Lini. Palihala ko na pagkadagan niya pagka-vice presidente, dahil di masang ganahan si Lini mo dagang vice presidente. Hesitant mag isa kayong kuha na to. Niya, at the time, gikonvince ko siya, hasta sa Pinoy mahigala nga mo ay presidente at the time. Unya, kanagun ana, ang Malacanang mismo may mo-offer ni mo, niya lang hinoong partner at the time, si Marujas, pero isip vice presidente, dako tumutangan niya. Wa man siya ikuan, in fairness si Lini, dili siya atat na atat niya mudagan pagka vice presidente at that time. Unya kay gikon man siya, gi-convince man. So naahat siya dagan. Even sa pagka presidente na, hindi man ngayon niya atat na atat sa Lini. Pero na-convince kadugayan, kay siya naman mga higalay taas-taas og rating. So kinikaroon, bisag ganing kamot ni Selisa, at least may gala doon na sila reserva, panalitan o mudayon ko sa Lini nga di mudagan, na Selisa nga andam og tagana. So nagkugi po Selisa og libot-libot na karon sa mga graduation, ina na. Unya, si Sarah, lahim po na yung Sarah, mga kagilaan, kaya nagsigi po glibot-libot, dahi, na ito, ingat ito sa sukuan, ato ipakita po ito picture niya sa pumpunan, dito sa among barangay, dito kugikan, may gala kay Fiesta sa among, ito na, San Antonio de Padua, pero unya, tataod lang. So, libot-libot, mga sukit, di paminaw. Pero si Lisa, miingon siya, mga higala nga, iyang gi-consider ka na. Kaya tanaw ni Moron, kung kisama yung mga kandidato kuno karon. Sa pagkakaroon, kusog kay si Sarah. Sa surveys, mga kagilaan, kiniprangka pagka-istorya ba? Di tanang atik-atik istorya. Eh, kay kanang atik-atik istorya, dili ka matuuran itong istorya, di ganahang tao maminaw kay mura man ka nag-imong gimislid ang mga tao. Imong giatik ang mga tao. Kina ko mga listeners, DYHP o GFM, puryabuyag, dili ni kanang atik-atik ni istorya. Why atik-atik ta? Ang kusog yun karoon, mahigal ang kandidato, si Sarah Duterte yun. Munang ipatangtang yun nila. Nang kung panalitan o ma-erase si Sarah sa 2028 o makonbikto, di at least open tanan mga kagilaan nga kuan. Although ilang i-preparar sa basti mga kagilaan, pero prangkang pag-istorya lahi, mag-isbasti ni Sarah. So malagmit, makasukol na sila kung si basti lang ang ibutang. Malagmit. So nangandam po mga higalang uban. Although kininang karoon mangod, nanggawas naman yung mga issues gani, sa Rafi Tulfo mahigalan, nanggawas naman sa mga issues, But malagmit nga mulihok sa ni, although si Rafi bingon sa siya nga, wa, kuno siya, nagpadilili mga kagilaan. Pero kini kong padilili ni Rafi, o kini kang lini nga padilili, medyo doon ay kalainan. Kaya kini si lini, bingon, dili, kumdagan, dili man giday. Pero, doon naging pagkonbensa niya nga, ikaw lang, dahil hindi lang nagigigod. Kini si Rafi, wata pa, kahibaw pa, ano yung saan niyang padilili. O dili-dili, or sa bagyod, no? Okay. Nan, basi, recent virus, ni adto sa mga eskwilahan, o kunya, nag-press conference may gala, o giingon nga, ready siya. In fact, nanggawas ni karon sa mga newspapers, ang iyang pagpahigayon sa press conference kagahapon, o ang iyang paingon nga, iyang giconsider ang 2028 nga eleksyon. At ang paminawan ko nun dong, courtesy ni sa, kwan? Sige, sige, kanibe, itong paminawan. Aron nga mabati na to si Senator Risa Hontiveros.
4: Dagang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Okay, I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then laban na.
11: Okay, so kinalan niya mag-usa sila. Kay kana na ang og dili mag-usa gud ang kuanday og kinalan one on one gud ang fight ni Sara og ni Risa. Kung panalitan si Risa ang ilang i-field as presidential candidate, kay kung magkabuwag man gud medyo alkansi. Kay ang Duterte mahigala nga habig solid man. Mo na ang karon sa survey dili pag unsa kay na may uban mahigala nga paboros kong komentaryo, ganahan kay maminaw ang uban mahigala nga kwan suko kay nako kay nganong maingon kong number 1 Sara. Number 1 man gina, naman na sa SWS. Naman survey, di man ako yung naghimo sa survey. Mabita nang ipatangtang ginilag paningkamo tamang ginhawang ma convicto sa impeachment. Kay once ma-erase si Sara diha sa impeachment, ma-convicto di, open. Medyo doon ay chance ang uban. So, karon kinini ang
5: di amang ko nag-text na ko diri. Unsa man bro, ako kang i-mention, di lang. Di ako ng amigo, ng abogado, nag-text na ko, pero di lang ko i-mention niya nga. Siya nga, si Sara daog na, basta pirdi gana. Risa Hontiveros, kung daog na, basta pirdi gana. Ako lang dipinsahan iya nga nga di ma-mention kay na naghanahin o ako mga listeners may gala na ang mga gobyerno ng uban. Kani na yung mga sundalo day, mga military, kaya mga police, dahil naminaw na to. Di lang po na to ikuan kay naagos na diha. Astin aligriha, kaning hitabua mga sugit di paminaw. So, kani o, iyahay ni Ron o panghitag pamaagi, pero mo lagi na, kung panalitan di ay, o di kadagan si Sara, di at least ready nandaan ang uban. Pero kineng gihimo ni Risa, in fairness niya, naasay target niya mudagan, nagkugis at siya libot-libot nandaan. Kay lisod man kayo na mahigala o nagplano ka niya wa ka magkugi. No? Atong tagagpagtagad ha, kalutong taon. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas 9:05 na.
10: Oras sa IFM alas 9:05 na. Dagan at ang mga tatay, mang malipayon kayo karong buntaga, mga idol, alang sa itong libreng tupi. Kauban sa ninyo yung pamilya sa IFM, mga idol, ha? Porti ng putak-putak sa baba ni Idol Trixie sa gawas nga bahin. Si Mami Tek, di Jord, kapugong ugatiman sa ato ang pundok barbero sa Sugbo. Napod si Idol Neshel Dakalos. Hala, day, nangapila lagi kang una, day. Unya, ang ato nga Don Lemon Family, ang Don Macchiatos, ang International Pharmaceuticals Incorporated. Dagan king salamat kay sila po na nga itong kauban karong buntaga. Standby lang mo, mga idol. ato ning ati manon karon ang dungag pa nato nga mga reports samtang naminaw mo dira idol ha nga tong bida si tatay 2026 advancing nato nga birthday celebration ni Mamiti. Ato ning advance celebration sa Father's Day nga sa Ulugon ug mga adlawa idol no karon na dagan ta mga tatay ang mi participate na no dagan tag mga libreng tupi diri nga mga tatay nagpatupi na kuyawag mga tupi inig ka humagtupi mura mag si James Reed. Again, congratulations no sa tanan. Standby idol ang atong mga balitang lokal atong paminawon karon taon-taon. Alas 9 size na dirita ato ning paminawon usa idol Kenny alang sa atong balitang lokal. Ayaw si Piata Idol ha, para sa inyong mga opinion, sa mga komentaryo po ni Attorney Rufil, pwede ra kay mo nga mo padayag sa inyohang mga opinion, wadyo na'y problema, Dol. Pwede mo diri sa atong Facebook Live or diri sa ato ang text line 0923-112-8701. Ayaw si Piata Idol, okay? Alas 9:07 na ang atong oras karon. Padayon ta sa unahan sa atong balitang lokal, duha ka mga edipisyo sa tunghaan sa Ulanggo gipademolish tungod sa kakuyaw sa linog. Kompletong detalyes mo report ato makauban si Idol Aiko. Ottoman
6: Report. Gimanduan sa dapat Lapu-Lapu City Division ang dinali ang pagguba o pag-ilis sa duha ka gubaong edipisyo sa Ulanggo Island. Human kining gideklarar sa ilang division engineer nga peligroso o daling mahugno kung dunay kusog nga linog. Gilikayan sa maong lakang ang posibleng trahedya human sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Diin swerteng dito sa hawanan alang sa flag raising ang mga tinunaan sa Santa Rosa National High School o Felipe Matbagon High School. Gubon ang two-story nga building nga adunay nung ka classroom sa Santa Rosa National High School ug two-story building nga adunay upat ka classroom sa Felipe Matbagon High School kay peligroso kini kung adunay linog. Nipakita usab sa susamang kabalaka ang Talisay City Government pinaagi sa pagtugod og technical working group kun TWG aron susihon ang kaligon sa mga estruktura duol sa fault line ilabi na sa Campo 4 Elementary School ug mga tunghaan sa Haglupan, Tapol ug Maghaway. Gihimo ang maong assessment human sa aktual nga pagkahugno sa usa ka classroom building sa Matanao National High School sa Davao del Sur sa mismong unang adlaw sa klase karong tuiga.
12: Kining balita, hatod ka nato sa Lampid Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
10: Oras sa IFM alas 9:09 na alang sa atong laing balitang lokal. Livelihood stock para sa panginabuhian sa mga mag-uumag mangingisda sa lungsod sa Tabuelan gipang hatag na. Kompletong detalyes mo report ato makauban si Idol Chixie. Ottoman
13: Report. Nang hatag kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro og livestock ug agricultural fishery assistance ngadto sa mga mang-uuma ug mangingisda sa lungsod sa Tabuelan. 20 ka mga kanding, na po ka mga kabaw ug na ay 500 ka mga kalamansi seedlings ingon man 1000 packs sa mga assorted vegetable seedlings ang napanghatag. Pinanguluhan sa Provincial Agricultural Office ug Provincial Veterinary's Office na distribute kini sa mga residente kinsa naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog ni adtong miaging tuig. Ang distribusyon gipanghatag sa Tabuelan Astrodome. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
10: Oras sa IFM alas 9, Jess na, standby Idol. Ato na makauban Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
14: Si Win Gatselian o si Risa Hontiviros pas pagkakumplito. O himuan pa nato ni Oga Kwan, kini ni ang salida higala movie ni Kwan, mo rating ni tanaw ko ni daghay mo kwan ni kasamang kikay nasagol man action di ay love story datanan. Sa atong balikan, may higala pag-isgot ang natags politika. Pros dili pa ito sa i-checks ka, Idol Buiki, kaya natay libreng tupi karon gipahigayon. O libreng masahe, nagpadayon karon dito sa atong lobby sa DYHPRM in Cebu. In celebration ni Mahigala sa Father's Day. Atong i-check ko sa si Idol Buiki, Mahigala, ang situational report dito sa Gawas Gabahin. Yes, Idol Buiki.
15: DYHP. RMM Report.
16: Mayong buntag, Atty. Profil. Mayong buntag sa ito ang mga tatay. Pakpak sa mga tatay sa Cebu City! Atty. Gawas sa ito ang sabianan direct sa RMN Broadcast Center. Atong kauban ang ito ang pundok parbero sa Cebu nilang Michelle Nakalot. Atong pakpakan kay voluntaryo sila nga ni Abang nato. Nakapamahmak na ni sila. O, nakapanupin na ni sila gubay-gubay ng mga tatay. Kay ugma mga dawa sa Yerusalem ang Father's Day, ang DYH Pilgay FM, aduna tayo libreng tupin, libreng pasahi, wala na, nakasubod na og hilot. O kaya, naapagit tayo mga drinks sa ipang natang, kaya naay ni Uban na to, karon na punta ng Atty. Rufil, no? So, nakasdak sa sila, o niya, lipay kayo, kay gitisita mali nilang kasamang Julius, kasamang Lilin, o Idol Bill sa Niaging Adlaw, mga Tagalakong, Kamputaw, Kalunasan, Capital Site, mga One Pride, paimundin ni Kagawas, aning ato ang mga libreng servisyo ato ni Rufil, ada apagintay mga paraful karon pag na po kakilong bugas, pag lima kakilo, gang ato ang mga gift packs, gikan sa ato ang partners ato ni Onya.
14: So, kini ato activity, o oh, sige, Buiki, ato
16: yes,
14: activity, Buiki, pangandam ni pagwapo ni tatay, ah, kay ugma na Father's Day, pagwapo ni tatay, unya pamasahe po, pakondisyon po ni tatay.
16: Murag na ay tatay din ang kondisyon, kayo ato yung nirapil, may buntag, sige, nakampo na sa kanga nag-uyo na katupi, ha?
17: Kitaan ako na si buhon sa kumasa, hindi na sa razor, ha?
16: O sa may rason nga nung nag-naagyo ka, sige ka naman yung duty si SD, kinatag ka na ito yung nirapil. Ah, unsa may imuhang rason nga nagpatupig yung karon kay umbati kay para uma?
17: Ay libre.
16: Yeah, so di man ka toy nigikan pa chulti gabantay sa tong sibianan o kaya may mismo diri sa tong lobby atoy ni Rufil no. Hasta mga nanay ato pong gi tagaan gihapon og importansya sir maayong buntag live ta sa programa ni Atty. Rufil sa DYHP GFM Straight to the Point sa pangana to tay
17: Arnel sir.
16: Arnel taga-asok sir Arnel.
17: Kapmon, naninda mo dyan sa
16: atik, paninda mo dyan sa Kapitolyo. So, usan nakakamahan? Kumusta man ang pag-asaman? Reklamo talagang nagtupin mo, dili? Grabe, attorney, ang grupo ni Nishel Gagalos. Papaka na to sa si Nishel, oh. So, pastilan, 14 in dota, attorney. Napagid, dalawa, attorney Rufil. Napagid ta si Dale, oh, din. Tanaw ato ipakita ang pahat ni model at ipakita takilid, kilid, takilid. Tanaw ato ni Rufil, 93.9 IFM. Ha? Nganong kani may mong ipapahak ni Adol?
18: Ang pinagdanan niya ni si Boy, dito ko sa shop, tikas niya eh, Kuya Nishel, niningan dyan ako nga, kulitan na gag-IFM nil, ay glakaw. O sige, kulitin ko. O daw, pag kaugma na na, akong ipainahan si Kuya, pabot nga na ko, 93.9
16: papugnan pa ni samot nagdaapot ang naong ni Atty. Rufil karon ha
14: ah, gikulitan oh gikulitan ako ana wiki
16: basta na imong pagkulit Atty. Ni sa imong naong tagaan natong dapo ka kilong bugas
14: askang ngiga
16: liman ka Atty. Ni silang tanan ato panigipasdas katay mga Don Macatos og Don Lemon na atay hilot pagdiri sa gawas Atty. Ni Rufil oh free massage. Ato ang mga higala gikan sa IPI ni uban sa dato pagpatan sa dinato. Sila unya, ang atong mga naglinya dihan ang abusod na motay lang. Ha? Ato ra naglinya-linya pa yung tao na Atty. Rufil kay excited na sila sa ilahang turno Atty. Ni unya naasa sa mga jersey, mga t-shirt ipanghatag o mga gift packs ang pwersa sa DYHP Gaya FM ni Atiman Gis ato ang mga tatay hashtag o dali sa gawas o si kasamang Julius o patupi ka karon kasamang Julius
19: o oh, mapatupi ko sir.
16: Abang tu pegang, apa nak kita tak cik? Hello, abang mahal kita. Ini rumah. Bibu kita tak ada rosin. Ini no ikut ni, no dia kena ikalimun ya. Abi way ikut dia FM sa tanang okasyon, o tanang higayon
18: na agit sa pagkiga kung base pagkig sa ulog ato ang mga scientific paminawa.
14: Kana si Initial da Carlos nagkulit na sa kung naong sa tupi gitupihan ni Jojo Abapo kasamang Buiki ato gina mga listeners.
18: Pag-uwi tagaan og papalipay si kasamang Jojo Abapo kay nakulitan man si kung naong Atty. Rufin.
14: Ah, dayon totong kan.
18: Tagaan sa gift pack na Atty.
14: Ngatong Abril pa to.
18: Yeah, daghanag naglinya dire kay Atty. Rufin pero di sila mag-uol kay samtang galinya sila naaman sila ay mga drinks na atay mga pagkaon. Unya inig kahuman sa to ang tibuok programa karong buntaga, pwede pa man mo ani ang mga tatay attorney na asa tay parapol nila kaning ato ang mga bugas ato ang mga jersey gikan sa partners na to o ang mga gift packs o gadhan patanan pag yun mas pindili mabunutan bulakaw sila na naibit-bit ya sabon haplas masakit kompleto yun para sa mga tatay bida si tatay karon na Tony Rufil o niya pasayawon ko rin sa straight to the point karon taon sa attorney
14: kana
18: ali ho ang ato ang kinasagka na attorney ho. Excited na ka mo saya sa ato ang straight to the point?
14: Ah, good morning.
18: Ato yun ay pasayawon dali kay pagkahumang duty, nagpatupi man dayon. Pastilan. O niya, sa dili pa, ato yun ay mubo ka mensahe lang gikan ni Idol Nestle da Carlos. Idol!
19: Ay, maing, may munta kayo, happy Father's Day sa tanong mga papa, para gumapohon. Salamat ay ko, nag-invite ko ni DJ Boyke sa 93.9 IFM, DOHP. O kuwer na ko ang Pundok Barbero sa Sugbo. Kinasingkasing nga, ginawag mo yung tabang.
18: Atoy ni Rufil, bilid kita kay ila sa gong gisarad ang ilang mga barberuhan. Kay kaunyang hapon, mabalik silang panginabuhi, pero makalipay kay attorney. Kay sama sa imuhang klase sa servisyo, attorney, mga kana ganing pinudanay, good, no? Walay lipod-lipod. O niyang ato ang servisyo, attorney, why pili sa mga idahan man, sa mga tatay man, inclusive ang ato ang pagpang-apod-apod or pagpatod sa ato ang servisyo, tatak, RMN, tatak. DYHP. Attorney Rufil, karong taon-taon, manayaw ta. Nakatog naman ang uban. Okay ra ka niya, tay?
19: Okay ra, DJ Wiki.
18: Okay ra, ang samay mong mensahe ni Attorney Rufil o sa mga suki sa DYHP IFM?
19: Happy, adi, kong din ni Padre si Kwanda, kong din. Happy lang, happy niya.
18: Attorney, happy lang sa doon mo, Attorney.
14: Happy lang, happy lang.
18: Happy lang. Matatay man o di matatay. Basta kay amahan maninamo sa DYHP. So happy Father's Day hapon, Atty. Rufil. Dili po nako sa IFM. Happy Father's Day hapon ako.
14: Happy Father's Day sa tanan. Bisan mga mama gani ka, Adol Buiki. Mga mama nga nahimong amahan o ginahan. Happy Father's Day hapon.
18: Exacto,
14: kita
18: na sa Idol 6 Ask kang sa ito ang RMN Cebu lobby. Si Idol Boy, ikaw ba sa Idol 6 ang ito ang tibok para sa IFM mag DYHP, Radiman RV, ito ang mga guard, o tanong mga DJs o reporters. Hangtod o tuta, alang sa ito ang servisyo para sa ito ang mga amahan o sa mga bisag kinsa nga maoy amahan sa pamilya, maoy ni Barog, Attorney Rufil. Tatak, RMN!
14: Okay, salamat Idol Boyke sa imong report. Balik na sa mga isgutanan karon nga taon, mahigala. Okay, nga portion to gano'n mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa active nga sagol nini ang Rose Hip, gano'n ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong

0: mahigala tong balikan mga kahigala, no? Si Senador Rizal Ontiveros nga ni tuyok-tuyok na mga higala. Pagpangandam na ni kay matod pa niya, ready siya o seryos siya nga giyang giconsider ang 2028 nga election mga sukit ni Paminaw. O doon ay pangando, mas mayo giyod niya mo kugidaan. Sakto sa nang himo. Kugidaan. Tanawon may gala mga tao mo dawat di okay. At least makatesting po siya daan may gala kung sabay acceptance sa mga tao. Kay kinilabang mudagan kay Presidente dako kay gasto, so kinsa may mo sponsor may gala. Kana mga negosyante, tanaw taas kagaliting mo amot siya na. Para sa campaign mga sugiting Paminaw, kanang sa mga pagtuyok-tuyok ni mo, inana, no? Di mo na lalimsad mga higala. Pero kung ikaw may sponsoran sa administration, way problema sa kwarta. Kung batig yun kayo. O na nakabintaha, kanang opposition may higala, dili ikaw may administration, problema kayo sa kwarta na sa campaign period. But kung taas ka greeting, nasad may higala mo kuha ni mo. So atong ipakita si Rizal Ontiveros may higala sa, dito sa sitio, sa Tuburan. Tuburan man to yun, no? O niya dili sa may Southwestern University ang iya mahigala mga pictures, maunay mga kagalaan, o gadoon ay press conference kagipahigayon. At least nakamit siya sa mga estudyante, nakamit siya sa mga ginikanan, mga pagpangandam na ni. Apil na ni sa mga pagpangandam, mga suginting Paminaw. Pero si Sara Duterte sa mahigala na sige sa Daigsuri-Suroy, katong dito mahigala sa Mindanao nga mga nalinugan, dito si Sara Duterte, na nakalit na nakabot dito sa mong barrios, Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte, na ito sa, kuan? Kaneo? Na nagkot ni dito mahigala sa kuan, kikinigaw ang mong patron dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte, fiesta atong kuan, June 13, milagroso ni atong patron dito. Ikalit nag-abot dito sa Sara, pero wapay fiesta nga niabot dito. Nag-chat na ko si Ati Dayang na unsa Sara Duterte, ikalit nag-abot dito, pero tingkalmahan na kayo day. Wala ba yung mga bodyguard niya kuan? Ay, simple kayo. Niabot dito, na nagkot mga sukit di Paminaw. Moni ang kuan, dito ni sa among barrio mahigala. Ako yung iski chairman na nasa una diha. Nakamis indikin galing niya na ngadto mi at mga kabanas DYHP doon natin mahigala yung mga gipahigayon ng mga kuan dito, mga activities ka na ito with Unilab, no? Moni ang iyang pag-adto sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Amot, nag-abot pa mo dito ba Attorney Garisaldi Durna? Kay namista mo po si Brother Gary dito? Moni, dito mahigala sa Barangay Pumpunan, San Antonio de Padua ng among kuan dito. Niabot dito Vice President? Niyaway daghan nga kon ba? Kalmahan ang pag-abot na inyo bito si Kapitan Dayang Martinez ako nga wawaro ni Sara kumpiyansa maninian ni Galit sa Pumpunan. Wala ba yung mga gwardiya nga kon? Naasiguro yung mga kauban na pero kinini ang dili na na nga kon ba? Niya ka na mong baryo mahigala usan na sa mga critical nga barangay kaniad tosan, no? Dugay-dugay na hinong panahon mga sugit ni Paminaw. Pero milagroso na ang among patron din ha. So kini mahigala mo ni ang mga pictures dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Nakaadto ko pag fiesta mga kagilan po nagdali sa kudayon o ako kahapit sa inyo Ati Dayang kay pertindaghan ang activities na mo dito sa kuan kini ni ang sa Cebu. Adto lang ta mahigala at least nakapakita ta dito atol sa fiesta. Atol gyud sa kapistahan nakapanagkuta o niya nakapil taga misa dito sa fiesta gyud. Pero hapon na pagkaugma sad. So si Father Adonis Daya Bunggo, good morning mga Father. Mao'y nag-misa sa pagkapit sa 14 na, naka-appeal sa ko sa iyang pagpahigayon sa Santos nga misa. O daghantag mga kaigsuunan nga to dito. Bartista ko na sa amo day, kanundong ka sa una day, tinaghan na kayo misa novena pa lang gani, tinaghan ng tao na. Samot ang pag-abot na sa fiesta. So kini kang sarawa ni sa matuka ng aktual yun yung fiesta. Mga misa novena pa ni, iyang gantuan kay pag-fiesta ka mga to, pati sa mukas at sa mong barangay, tungod sa kadaghan, mahigalang mga managkot. Kung fiesta day, mamang umunin si Simala Indekin. Kanang every 3 siba, naghay managkot, labi na kung fiesta gin niya kanang June 13. Manaputin naghanak ayo mga sugit di Paminaw. So, mauni ang kuan dito. Mga activities nga itong na-observaran po kang Vice President Sara Duterte o yung man sad si Rizal Ontiveros nga nisuloy-suloy na sad mga kagalaan o sugod-sugod na. Kay sila man may magbangga matod pa mga kagalaan o 2020 election. Depende kung dili ma kumbikto Sara Duterte. Kaya makumbikto ganini, di si Risa at si kapangandam na siya no? O niya si Rafi Tulfo, marag interesado man saan mga kagilan, although ni balibad-balibad ni, pero medyo interesado. Muning upat kabuok nga mga nilutaw ng mga pangaan, nga mga managan sa 2028, although si Lenny, miingon siya nga magpabilin siya sa Naga. Si Rafi Tulfo niingon nga wakuno sa plano. Si Risa mo ay kwan yun, niya nag-seriously nangandam para sa 2028. So one-on-one, plus babae itong kandidato kung palitan mag one-on-one. O dili makonvicto si Sarah, Risa versus Sarah, pali-paliha na bagay mga kwan. Parayim-rayim na ba na ito? Risa versus Sarah, askang ilngiga. Pero makonvicto Sarah, kinsa may kuntang Risa, basti. Or kinsa man, si Pulong. Oh. So tanaw no ni mga sugid, di pa minaw, tatagag pagtagad, no? O niya, si Alan Peter Caetano nag-live Facebook naman sa ito, mga kagilan itong paminaon ng iyang live Facebook, kaya aron niya ito ma-analisan ng iyang mga content. So malamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdong. Alas 9.27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: Oras sa IFM alas 9.27 na. Ato aning taga-agpagtagad mga idol kay daghag mga twists and turns karon ilabi na. Maskin pagganig layo pang eleksyon pero grabe na ang kisaw in town mga idol. Unya, again, ang kini mga statement po sa ato mga senador ang ato po taga-agpagtagad karong buntaga idol. Samtang sa laing pahin na nagpadayon po ng atong mga pahalipay alang sa atong mga responsable ugugihan nga mga tatay. Bida si Tatay John. No? Ayun, nadungog po ng live nga mga paghulagway ni Idol Buiki sa gawas nga bahin. Dagang kitag mga giandang mga servisyo. Natay libreng topi. Kaya pasalamatan usab nato no ang Pundok Barbero sa Sugbo, silang National Dakalos. Ay, grabe kaayo ka, idol, no? May nakauban na ito karong buntaga, kaya nailibring topi ang itong mga kugihan ng mga tatay. Guwapo na kaayo, oy. Unya, syempre, ang Don Lemon, Don Macchiatos, kauban sa nato karong buntaga, International Pharmaceuticals Incorporated, thank you very much. No, nagpadayon ang atong bida si tatay nga pagpanirbisyo sa atong mga tatay karong buntaga idol. Inyo po na makitano, pipila na to ka mga updates diri sa atong Facebook page Ayog Sipiata Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Again, salamat kayo nata diri sa atong broadcast center ni Himutang Idol ha, Iscariu Street, Capital Site, Cebu City. Unya nga to pong mga tatay nga ani ana diri, ila pong nahimamat si Attorney Rufiel Fernandez Banyok mga idol. Lumo na nga ito ang pagpanirbisyo karong buntaga. Sa mga kaigsuunan na ito ha, pwede pa kayo mong mo-join. Dagan na ba kitang mga gianda po nga mga pahalipay mo ng Ayog Sipiata Idol. To Don Lemon, Don Macchiatos, IPI, salamat kaayo ang Pundok Barbero sa Sugbo nga atong kauban karong buntaga. Daghan kaayong salamat. Unya, sa susamang higayon, ang ato apong pinalangga, pinakabatan-o na mo, Udre, Tege-Tege o Beauty ni Maria B. Si Mami Tick! Happy birthday! Happy, happy birthday, Mami Tick! Sus, ang pinaka-fresh na mo, Udre. Digid makompletong buntag kay, digid may maka-duty, Udre, kay siya gawin tig-abli. Mami Tick, happy, happy birthday! Kinapinanggaan, no? Happy, happy birthday, Mami Tick. O niya, sa'yang birthday, laliman ka, anaha, duty siya. Niya, nagatiman, pag siya sa mga tatay ko lang nalang, ani, manupi siyang appeal. Oo, pero lain mang good ang scout ni Mami Tick karong buntaga. Nang scout ni mga laki, dari nga mga barbero, doon. Pastila ni mo, Mami Tick. Again, happy, happy birthday! Pwede ka mo mo-share sa mga mensahe para ni Mami Tick Idol, ha? Ayaw si Piata, 0923-112-8701. Stand

0: awal aradi ay nalang tayong mga pipila ka mga updates karon. Pero atong pasalamatan na ang silang Bibi Zeb and family, Bibi Zeb and family kay gipadad-an ta dirig biko abi na ko muni ko sina chicks. Again, salamat, salamat kaayo Seb and the family, no, sa inyong pagbisita. Gipadad-an ta dirig lamian kay gabi ko mga idol, pwerte ra bang dakuan nya natay. Nasad sila mga kakanin ato silang suportaan mga idol. Wala sa teko sina karon kay subay pod sa atong pagsaulog sa Father's Day mga idol. Okay, ayog sa piyata 0923-112-8701. O niya ato sang timbayaon ang tanang mga naka-join na diri sa atong Facebook Live nga nakasaksi ni ining ato ang activity karon. Merlinda Ragasaho, ang Ragasaho family, Maligon family, Neneng Chavez Kamingawan, Rionel Digulasyon. Salamat, salamat. Jelma Kilikot, Gina Labra, good morning. Idol, ayog si Piyata, programang ayos ang balita sa buntag ato sa nipadangat at pipila ka mga commercials niya itong balikan. Dungag pa nga mga report o gisgutana ni Attorney Rufil.
1: Nagkadaghana.
0: Actually, dagan kayong mga... Na,
1: chicks ka ng Jacob Osorio.
0: Naapon.
1: Na, oops, ka na niya i-grip kayang bata.
0: Excited kasi sila pa na nga magpatupi, Idol Buiki.
1: Idol Kenny. Naghigop-higop na sa iyahang Don Macchiatos.
0: Don Macchiatos.
1: Ube Latte.
0: Wow.
1: Without coffee.
0: Ube Latte.
1: As per doctor.
0: As per doctor, Ken, ha? Dapat, Ken, ha? Bantay lagi. I-monitor lagi ka na mo, Ken. Idol, standby lang, ha? Alas 9.32 na.
2: IFM. Balita.
3: IFM. Balita.
4: Sa buntag. God! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo.
3: Smart,
2: Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart Tudu.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Ulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: IFM Balita.
10: IFM Balita
11: sa Buntag.
6: Oras sa IFM alas 9:35 na. Standby idol, hato na ni balikan ni nga dungag pa nga mga hisgutana ni Attorney Rufil. Napunti mga live report no kay silang idol Tweety silang Rajman G naman po sa gawas gabahin idol Jed. Arabaya kay Namino sa day nato karon Jed. Kumusta naman ka Madam Bertog? Happy Father's Day in advance sa tanan og today nga nagpaminawile na nga pic. Salamat kayo Jed Arabaya ha. Kakyut sa danang radyo ni mo, Jed Oy. Thank you, kaayon. Happy Father's Day po sa imong amahan, Jed. Thank you very much. Idol, standby ha. Kay karong taon-taon, baka uba na itong babae sa Picas niya ba sa adlaw nga Sabado, Idol Chixi. Alang sa itong kusina sa IFM. Nalang tayo recap karong adlawa, Idol. Kay syempre, no, ato ginigitaga ang panahon sa gyud. Ang ato po mga tatay nga magpatupi karong buntag.

0: umaga. Standby, Idol! Alas 9.35 na. Makauban na nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
2: So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, o, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, eh, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po, ha, makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Then, basahin mo na lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampin nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh.
3: Okay, so muna yung mahigala ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano, mahigala ang proseso ba? O imuntistingan ang witness, dili ni mo patanaon sa affidavit. O niya muna ganyan, yung ginganlan mahigala tuta si Rafi Tulfo o si Lacson o si Tito Suto sa Malacanang. Si Erwin Tulfo, tuta Rani Lacson. Pero si Lacson, kuno, aso na. Kinimang ko si Alan Peter Cayetano, gitabangan ni mahigala. Oga si Lacson mo tabang niya atong 700 million kuno ang nausik for 28 days ni Alan Peter Cayetano, pero iyatong gitubag mahigala nga ang computation wa magka dunay intellectual dishonesty sa computation mga sukid ng Paminaw. Kana pamahayag sana mahigala ang Alan Peter Cayetano, no? Onya kini niyang iyang gibutyag mga kahigalaan nga kini ni ang moy kalainan lagi kuno, no, nga dunay pagkatuta oga tuta sa Malacañang. Kuya, sa nang ipamuhian niya mga kwan ni Alan Peter Cayetano, mga kagalaan. Pero ingon, nagsa na amang kayo gigunitan. Asa ka na si Erwin Tulfo, iya matonggi, butangag, teaser-teaser nga, panalitan, katong kontraktor sige balik-balik sa imong opisina. Pero sa pagkakaroon, mahigala ang mga tao, makasabot nga, og doon na mo yung mga kontraktor balik-balik sa opisina for as long nga naa ka sa administration nga grupo, wala nga problema. Ang problema, anak, kung ikaw tuwa sa pikas sa Cayetano Black, may imbisigahan ka. O brari ka sa pikas, mahigala, wak may imbisiga, di okay ra. Bahala na og unsa na imong nahimo di ake. Muna nga ikonan mito ang Cayetano, kailan ba sa kundi mo? No? Muna mahigala ang kuan. At unay na klarohon mga kagalaan. Balik rito gamay dong. Katong yung ang tibok video dong. May ato sa balikan dong. D-D-D-D-Y-H-P. Sige, kononims. Bebe.
2: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa, kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Oh, yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, oh, marami pang iba. Doon muna tayo. Oh, marami pang iba. Di ba? Okay.
3: So, okay, sabi ng iba, sa mahiga lang. Apo sa... So, si Erwin Tulfo na po, lagay ka mga kailahan na yun lang sila, kaya 24 lang sa kabuok ng mga senador. So, magkailahan na yun, unya, gi-interview si Erwin Tulfo ni Jessica Soho, in fairness ni Erwin Tulfo, giinan siya nga, doon naman kuno yung mga babae dito nga kuan, sulti sa mga Marines. Ang tubag ni Tulfo, dahil nga, dili kuno siya makahimo, ano na. Kaya loyal siya sa asawa o prayerful kuno siya. Basta mailampuon nga ni kuno prayerful nga tao, dili makahimo anang mga pamasangil nga dunay mga babae. Pero katong nag-booking po niya congressman sa Cagayan man tong congressman dai no nga dunay upat kada upat day kabuok ni babae ni Erwin. Kinsa tong congressman na? Pimentel mo ba to? Kini pos congressman Pimentel mao usit booking. Kana mga personal naman na nga kuan no. Dapoy uban mahigala mingon sad ka endorser magugunon na sa kuan katotoang palapa. Kuan nga kinini ang vitamins nga pakuan. Sa to pari ay malipay itong gi-endorse nga tag-iya sa gi-endorse nga unsa to names ikaw may ikaw king sa to unsa to gi-endorse kay kamay suito na king. Malipay kay epektibo din nang yang gi-endorse gyud. Pero balikan ta lang taon-taon, may gala human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.42 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Seryoso nga mga aligasyon, no? Ang gipangbuhian ni Senator Peter Alan Cayetano, mga idol, muni usa sa mga gitukik karon ni Attorney Rufil. Unya ang mga katauhan lagi mahimong hukom ni ini asa mumutuog yung mga idol. Kay kita ninyo, marag grabe naman ni sa tuyok-tuyok sa salida sa no? Kaya nga masatag na asay ka matuuran samtang ang uban makapangato lang lagi tagdi katol. Pastilan. Ato nang balikan karong taon-taon mga idol ha, standby lang. Unya karong mga tungura again, padayon gihapon ta alang sa tong Advanced Father's Day celebration ng atong bida si tatay. Malipayon kayo tanga mihimamat sa itong mga tatay karong buntaga mga idol. Yes, idol boy.
4: Idol may gigawas ha, di ba? Thankful kita nila no. Nga nianhay sila kay gituyok mangguna nilang idol B og mamitik. Mm-hmm. Thank you kaayo unya. Gipagtagaan gid ni sila taga barangay Lahog, Kamputhaw, mga taga barangay Kalunasan, Guadalupe. Pero atong gibitaran tong tanan kay anyway kani mga
0: bandero ayo
4: until 12 noon pa man sila.
0: Noon.
4: So napatay kapinduha sa oras no. Mm-hmm. Nga in fact pila na gani ni dol ana sa usa ka gatos ang ilahang natupihan kay mm-hmm. napu man ni sila kabuok.
0: Wow.
4: Kaya na pay free massage.
0: Mm-hmm.
4: Kuna samtang magpaabot sila na idon macchiatos, na idon lemon. Unya na sa tigitunol ng mga pagkaon of course Don Simon's Food.
0: Don Simon's Food
4: Incorporated at tininita mm-hmm. Kuya Alvin unya ani uban sa nato Idol Mikey ang Bioderm, ang Efficacent og ang kanabang casino.
0: Casino.
4: No, gawas ana Mikey, silang tanan pod na ay chance nga modaog og tag 5 ka kilong bugas,
0: mm-hmm.
4: tag na po ka kilong bugas, ug na pagiti gift packs from ITI.
0: Wow, kaswerte ba?
4: Na atay gipili nga mga makadaog sad og tag na po ka kilong bugas,
0: mm-hmm.
4: inigag ari ko gamay Idol Chicks sa kay para makita day ko gamay lang kay thank you Idol Chicks. Say. Kay ato sag hikling gamay ato ang kuan ha kanang kusina sa IFM gumikan mm-hmm. ani unya. Mo to Idol Mikey, pwede po mudaog online.
0: Mm-hmm.
4: So, manghatag sa tag na po kakilong bugas. 500 pesos cash. Naapagi jersey gihapon og shirt. Naapagi box of cupcakes.
0: Whoa.
4: And of course, hygiene kits. So, ang atong pilion, Mikey, is tulo ka winners para ani og mga adlawa mm-hmm. Tawagan na to sila.
0: Wow.
4: No, for Father's Day. Ano mga ni-comment sa ito ang Facebook page? IFM 93.9. Sabi niya ang mga taga El Pardo at mga modern jeep, mga nanghunong diyan. Ang bambay mm-hmm. itong mga listener, Mikey. Dito lulan sa datog Don Macchiato, Don Lemon o mga IPI products.
0: Congratulations. Mm-hmm. Unya again sa tanan na tumahogihan nga mga tatay dira. Happy Father's Day. Ginagmayra kay ni nato nga mga pamaagi Idol Buiki. Gisaulog nato ang tanang mga tatay nga may sakripisyo alang sa ilang pamilya. Pero mo na, one day ralagi ko no Buiki kay the rest of the year kay Mother's Day.
4: So, si Mama.
0: Habay lagi si attorney.
4: Pero, ang makalingaw mo ganyan, Idol Mikey, ka na ganing, usahay, dili ta makapadayag ba? And, importante lang, adunay, ka nang, mura ba, mo start lang ba? Di ba sometimes, ang lisod agad ana is to start with, no? Nga, pareha ka ron, at least, mahimong ma-practice na to ba nga? Salamat pa.
0: Tinuod.
4: I love you pa. Kaya di mo takabantay nga. Di takasulti.
0: Kanang mga simple nga mga kanang words, Idol Buiki mo. Tatakara ba ganas kasing-kasing sa to mga ginikanan.
4: Exactly.
0: So, samtang adun na pa'y panahon. O, buhaton yun na
4: ito. Dili na to sayangon ang panahon. Kaya upas, watakhibaw nga watay panahon na.
0: Tinuod.
4: Diba? Ayaw paabuta ang panahon nga wala na kay panahon. Diba? And salamat again to all the partners, ang IPI o ang Pundok Barbero sa Sugbo. Salamat kayo, DHD Studio nga ninunod sa nato.
0: DHD Studio.
4: Sila nga Kuya Dexter o ang ihang bata. Salamat. O niya, God bless doll. At ang itong announcement ugma sa tulo ka winners sa itong online promo na po kakilong bugas sa 500 pesos cash, hygiene kits, box of cupcakes, daghan pag ini nga cupcakes from Chef's Cakes. Salamat.
0: Naana sa page idol ha, IFM Space 93.9 Space.
4: We are sa jersey. Salamat sa Creative Studio o ang PMK murag magpadasa. Padong.
0: Daghan kaayong salamat mga idol sa tanan nato mga partner sponsors. Kaya di ni mamahimo nga posible ato ang activity karong buntag. Kung wala ni sala. So, salamat kay Don Lemon, Don Macchiatos, IPI, Don Simons, ang atong Barbero sa Sugbo, Pundok Barbero sa Sugbo, ilang National Dakalos. No, again, salamat kaayo.
4: EXL Coffee, kay ilahaman ng mga bugas.
0: Wow! EXL Coffee Mix! Salamat!
4: EXL Coffee, EXL Capsule, o EXL Black Coffee. Salamat, Idol! Ay, kalimutan, until 12 noon, so arimo sa itong Sibianan, where located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capital Site, Cebu City. Libreng tupi o libreng hilot.
0: Libreng tupi o libreng hilot. Eksipiya, taidol karong buntaga. Subay sa atong kasaulugan sa Father's Day.
4: Bida
0: si tatay! Alas 9.48 na. Ato sa ipadangat at pipila ka mga pahinomdom, idol ha. Standby lang. Ato nga balikan si Attorney Rafael karong taod-taod. Alas 9.48 na.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Oras sa IFM alas 9:51 na natay report babay nangawat ang mga branded nga sanina og shorts ang sikop sa atong kapulisan. Agoy na unsa naman ni? Ikaw ba nato karon si Radyoman Jane Gallardo sa gawas gabay nato sa nipaminaw ng maong live report idol ha, standby lang. Ani ana straight to the point diri sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Dayon kay nabantayan dayon ni siya sa gwardiya nga on duty ni atong higayuna dihang nilabay ni siya pinupila sa cashier dito na ni siya gi-check dito na gitanaw ang iyahang bag ug nakit-an nakamatud-an nga nanguha gid ni siya og mga branded nga sanina og shorts ang tanan nga iyahang nakawat at ni Rufila mo kantidad ni og 37,000 pesos tungod ni ini tungod sa mga salag niya ang nagkuha kung nasakpan siya at ni Rufila gitugyan siya din sa atong buhatan sa Mabolo Police Station. Apan sa pag suway na to o hinabi ang taas ni Rufila para kung may bawaan po din na to ang tibuok na istorya. Gidala na dahil ni siya ni Rufila sa CCPO din sa may Gorordo po Dakbayan sa Sumbo at ni Rufila. So wala na nato na hinabi ang maong suspect pero mauni ang detalye na to ang nakuha o may bawaan na to nga gitasakaan din ni siya o kaso nga pagpangawat sa maong tagiya sa tindahan at ni Rufila. So far, ni sa Mabolo Police Station, ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, kata, Oraman.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Standby may gala alas tuduga mga hisgutanan. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Atong i-entertain sa kadali may higala, no? Kining atong na may reklamante mga sukit ng Paminaw kay kining kalsada. Ihimo naman parkinganan, hinuon niwa na may makalusot aning kalakiha, hinuon. Kay nag-double parking para ba? Sige, ato sang ipasingit gamay ni mga higala o mas mayo matawga na itong kwanday kung mahimo lang. Okay, standby, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:54 na.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
3: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
5: Love?
3: Ano Everbest food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
6: Aww.
3: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo!
14: Smart 2!
13: Smart Dishwashing Paste ko!
14: Smart 2!
13: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
14: Smart!
13: Tanggaling for everyday!
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
13: Tanggaling-galing mo!
14: Smart dishwashing paste!
12: Heavy duty linis, bawat pahit!
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na Miguel sa 9:57 na sa ato bon-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the
17: now
16: point.
17: Sa dili patapadayon sa itong mga issues, mga sukid, di ba minaw, sa national mga kagalaan, natay mga bisita karon doon sa itong Sibianan, nga doon na sa reklamo mga higala labot, lagi ining maglisod na mga tao dito, mga doon ay mga sakinan pag-parking. Kaya ang kalsada may galagi parkingan, gamay naman yung kalsada ha? Mura lang ikaw magsugat ang doon kasakinan, no? Unya giparkingan sa Pikas, giparkingan sa Pikas, double parking. Mao na ni kalisod galon, no? So ni asto si Bianan ato lang i-blur lang sila kasama ng names. Ni asa tong si Bianan karon ato mahinabi mga sukit ti paminaw niya atong i-play pod ning mga videos. Ba ato unak sa kanong video dong. Asa man to dong names. Kini oh. So mo ni siya. So do na mahigalay kuan ang parking sa kanan. Pikas. Okay. Sige, asa man dapitan ni siya nga kuan? Lugar.
18: Pulpugan Consolacion.
17: Oho. Okay, Pulpugan Consolacion siya. Ngano man ang daghan man kay sa kanan nila kadadlaw na?
18: Kuan jud siya tong ni wala mabuntag mag. Kus gyud siya kanang traffic.
17: Padol sa mikropono, kamo duha padol. Oh.
18: Maghatod na sa ilang mga bata mag sus daghan kay sa kanan atong ni kanang mabuntag mag kus yung kanang traffic niya kanang ang problema sa namo ikahapon.
17: Mm.
18: Kay samot kay ni ikahapon na mag angat ang alas 4, mag-double parking na sila.
17: Mm.
18: Nga samtang mauli mis amua, mag-listo na mig-agi kay na may mga sakinan sa mag-agi pa ubos sa Konsolasyon.
17: Uh-huh.
18: Kami pa ato sa babaw.
17: Mm.
18: Nga, mag-listo na mig-agi nga sa amin alam, wak mo sila kasulbad aning
17: so atong galuhon, kinisa man ay sa kaon eh? Dili.
18: Medyo sa kaon.
17: Medyo sa kaon?
18: Oo.
17: So magparking og Pikas na habig sa kasada og Pikas magparking.
18: Oo. Magparking.
17: Okay. So mo ni mahigala tong mga komplainas karon may buntag niyo duha.
18: May buntag sa attorney.
17: Okay, ato lang ni mahigala lang i-blur ang ilang mga naong para dili kay maklaro mga sugit tipo mina i-blur pati kay dong para dili maklaro dong kay di sila magkuan lang. Ato lang iko lang attention sa eskwelahan. Unsa may naka-traffic ana eskwelahan?
18: Ana eskwelahan, wala sa
17: iyo. Unsa man private school?
18: Private school attorney.
17: Pero kining kalsada public ning kalsada.
18: Wala siya kanang Royal State na siya.
17: Oo, oh, oo. Oh.
18: Panang barangay road na
17: barangay
18: siya.
17: Road?
18: Oo.
17: So doon na di ay kanapulpugan Consolacion, doon na di eskwelahan niya?
18: Ano, private.
17: Unsa may nga sa eskwelahan?
18: Sutiro Kabahog.
17: Sutiro Kabahog School?
18: Oo.
17: Unsa man yung kwan? High school, elementary, college?
18: Ano, gigi na siyo na sa kindergarten hantod sa high school.
17: Hantod sa high school? So, muna daghan kay mga sakinan nga naa, paparking niya? Maghatod sa mga bata na, o sa muna?
18: Maghatod niya, ikaw na initingkuha. Kana, ka nang, mo, nagkuha na sa, ilang mga bata, ka nang nagparking sa Pika side. Kana, niya, ang dito sa Pikas, mo, naghuha sila sa ilang mga bata, magkuha sila, inig, pangunod na nga to sa, kuan attorney sa eskwelahan maghuot na sadna maghuot na sadna ato paingon nga kami may problema lagi mi nga unsaon namo pagsulbad anang problema ha nga wa man sila kasulbad anang traffic sa
17: taas kay na mga kuan mga kon pila man ka unsa may kitas on pila ka metros
18: mag tan-aw no bay pila ka metros
17: Tas-tas na kaya sa kina maglinya? Sa Pikas kilid o Pikas kilid? So na double parking?
18: Double parking nga siya.
17: So din na masugatan?
18: Din na magsugat.
17: Kung
18: magsugat, wala din na. Wala na kagian.
17: So mauna yung mga kuana, no? Taas sa deri? Okay. So padung pa na sa unahan dito?
18: Oo, padung pa na dito.
17: So ang kuana niya, magparking buntag, mga unsang orasa mas buntag kasagaran?
18: Padung sa alas 8.
17: Padung alas 8?
18: Ano?
17: Unya ni kahapon sad.
18: Ni kahapon.
17: Tingkuha na sa mga bata.
18: Tingkuha na sa mga bata. Ang problema ka na dyan tinghapon at turning mo dyan problema.
17: Ngano dugay kayo po na magparking sila?
18: Oo, dugay. Dugay kayo na sa magparking niya. Inikuha na sold sa ato sa eskulahan. Una, mag-ilog na malagin sa muna. Nga, naugay parking niya. Mag-ilog pa na sila nga doon. Di na dyan may kaagi.
17: Waday parking na ng eskulahan kumahon?
18: Wala mo sila yung parking na at turning. Ano ako dyan na sila sa kasada magparking.
17: So muna nga ni kasada magparking, ang problema ni mag-double park pa. Aha. Unsa may ikuan, wala ni mapaabot sa inyong kapitan. Unsa may sulbad sa inyong barangay aning kalakiha?
18: Magtanaw ka na, attorney. Magdiligid ka sulbad ang barangay opisyalis na huwag magkikasulbad ang LGO. Dugay na kaya na mong inantos nga na nga sitwasyon na mo diha.
17: Kinimpulpugan konsulasyon, kung wadto ta sa kuna ni, padong tas Danao Panalitan, nagigikan ta sa Cebu City, huwag pa ni kaabot sa lungsod? Mutipas ka or unahan na?
18: Mutipas ka rin sa left side sa kuan, iskina simbahan sa konsulasyon.
17: Ah, okay. Kana na yung munisipyo diha, munisipyo. Yan na ay simbahan, na iskina mo na pulpugan dito sa unahan. Okay, so naaday diha ang kuan?
18: Naaday diha.
17: Oh, sige. So, kinini ang, kisa may tag-iyan ni mong eskwilahan?
18: Mga kabahog, siguro na, kaya kabahog.
17: Kabahog man iyan, kuan? So, kung padoon ka sa norte, naa sa left side ni, kuan? Salimin na atbang sa munisipyo?
18: Ang atbang sa munisipyo ang iskina.
17: Okay, okay. So, mo rin nito napita. Mayon, taas siguro dahil, kung natin ko lang attention anay sa atong mga traffic enforcers ito, ay mag-traffic ito?
18: Na ay mag-traffic ito, pero dili dyan sila kakuan lagi. Dili dyan sila kakuan sa traffic tungod sa kadaghan sa sakyanan.
17: Pagitaan lang pamaagi na, o sa ikalaki na niya?
18: Mayon, wala dyan sila mga itagpaagi mga na. Sa una, gusto akong hibawan, attorney, ang kanang yuta sa Royal State, papalit ito na sa Sotero Kabahog. Hindi liban mo palit kay mahalan siguro, kay paparkingan ba? Huwag mo siya mo itong gikural.
17: Okay.
18: Sa Royal.
17: Sige ha, atong tawag ko sa inyong kapitan, o ang tag-iya ining eskwilahan, o mahimong matawag na ito ron, tanawang tani, o gaingon man sa ang inyong in-charge sa traffic division diya sa konsulasyon. Itong klarohon sa ni mga higala, standby. Kumalamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 10:03 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS. Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
20: Oras! sa IFM alas 10:04 na. Parte alegriha sa gawas gabahin na idolato ni Himamat ang mga tatay. Kaya lakip na ang ato apang mga partner sponsors karong buntaga. Again, thank you very much kaninyong tanan idol. Ang ato ang bida si Tatay Advance Father's Day Celebration na to kini mga idol ha. Stand by lang ato sa lipadangat ang pipila ka mga pahinundong. Alas 10:04 na.
21: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
22: That Time Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
23: Smells good.
24: Tikman natin.
25: Sarap! Yummy!
26: Everest Refrigerators.
27: Love?
28: Ano Everbest food mo in the world?
29: Of course! Yung ginawa natin together.
26: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
31: Drink responsibly.
30: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
31: Drink responsibly.

0: BYOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BYOC Kids.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart two.
7: Smart dishwashing paste ko.
8: Smart two.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
11: IFM. Balita.
12: IFM. Balita.
13: Sa buntag.
14: Karong mga tungura idol, aduna na tayo raffle nga gipahigayon para intan nga mahatag na nato ang mga pahalipay alang sa itong mga kugihan nga mga tatay karong buntaga. Ubay-ubay ang atong mga nakauban karon taliwa sa panahon nga di matagaan. Kaganina ni subang naman to si Haring Adlaw mga idol, pero karon medyo ni dagum-dagum na po gloomy ang gawas nga bahin. O na nga mag-amping-amping mo labi na sa katumakaigsuna na ito na dunay mga nagkadaiyang lakaw, ha? Pero nato na ning balikan kaya samtang nagka-raffle draw na takaroon sa itong palaran ng mga tatay. Ato ni taga-agpag-taga-dungag pang reports sa isgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
15: Samtang maghatod na silang bata o magkuha.
16: So maglisod og agi mo.
15: Oh, maglisod
16: kay na may giparking, og panalitan ko na tani giparking sa Pikas. Wa lang unta sa Pikas pod, medyo madadara unta.
15: Oh, madadara sa unta. Pero
16: ang problema kay na double parking, no?
15: Na double parking man gud niya. Usa sa attorney, kanang eskulahan na nay no parking sa gate.
16: Mm-hmm.
15: Ya, parkingan man magwiti, anha man sila magwiting sa kuan.
16: Mm-hmm.
15: Kanang kasada, imbis dili pa parkingan, ilang parkingan niya inikuha sa ilikuha sila yung mga bata, magparking sila niya. Ang adto na paingon sa babaw, dili na makaagi. Ang makaagi, ang kato lang yung paingon sa lungsod. Kaya maghuwat na sila ganun sa amo, irog ang katulag una.
16: Mm-hmm.
15: Ilang mga parkingan.
16: Natayla yung mga pictures sa lalong or video atong sa
15: kwan? Na video ato.
16: O katong video ha, no? Kani siya nga video.
15: Dili na mao.
16: Napailain video dong, napailain. Hay man to, napasa ni mo?
15: Oo, oh, napasa.
16: Haman to, katong usa ka video pagyurong?
15: Tulo na ka video siguro.
16: Ah, tulo ka video? Katong usa ka video pa, be?
15: Lain sa na.
16: Lain sa na yung video? Kani, sulunay mo agi sa tunga.
15: Kana? Oo, oh, dili na mao.
16: Haman, napailain?
15: Oo, oh, napailain, ana.
16: Sige ko, no. Okay. So, okay. Kamao ni mahigala ang kwan. So, daghay mga mangiskwila dahil diha. Mga kuan, kuy daghan man mga sakyanan, no? Mga high-end ba nila mga sakyanan? So sa to pa private school na diha nga medyo kuan nga private school. Daghan mga dato gi pa eskwela na diha.
15: Mga dato yo kay sa ugna event attorney, ang ilang parking, silang sakyanan mag-abot siguro ngadto si Budok. Gikan siguro ana, taas na jud lagi kayo, maabot nang to sa bukid.
16: Mao ba?
15: Oo.
16: 1 kilometro ina na.
15: Oo. Oh. Sobra siguro.
16: Sobra sa 1 kilometro?
15: Sobra siguro.
16: Ang parking?
15: Oh. Isos mga 1 kilometro ba?
16: Mm-mm-mm.
15: Kaya taas na ganyan, maabot ko lang ito sa kinaibabuan. Nakamula sa ubos. Ilang parking maabot ko lang sa kinaibabuan. O 1 kilometro. Mayroon na lang. O baka abot.
16: Nga, Pikas o Pikas.
15: Oo.
16: Pikas. So, muna lisod kayo, nag-agi, nag-alakihan ay noon.
15: Mabitaw. O, kana siya. Kana siya, attorney, katong nagapuwa, nag-witing to siya. Kana, nangagi na. Nangagi na siya kana nahuot ko ana. Ako na diha, nahuot ako ana siya, nahuot ako ana. Padir na diha.
16: Padir na.
15: Ang katong asa Pikas mo tayo nagwiting, nagwiting na silang anak diha, dili na silang mudagan. Ang mudagan na katurang nas diri sa side sa akong manubila.
16: Mm-hmm.
15: Munang maglisto na mag-agi.
16: Pangitaan siguro nagpamaagi unsay mga kuan diha. Kinalang ta-gobyerno ani nga mo'y mo patuman sa natad sa trapiko, kahapsay kalinaw dihan napita, kaya lisod magkaayo ang nahinon mga kuanan. Or dili magkapalag ang kapitan, dili magkapalag ang mga officials kay mga gahi sa nang mga namarking.
15: So ito kahiba ito ni.
16: Basig na ilang kuan siguro, di man pwede na igahi-gahi ang ato, nga doon natin balaod niya itong ipalo. Kaya lisod magkaayo og magkagubot man taan ng kalakihag kung ano tayo sundon balaod.
15: Daghanog ay nadiskas yan, turnay, kinamang abkalit o abli, nga, ang mga habal-habal in taon diha, mga igo, mga tumba, nga ato ba'y sakay.
16: Tungod sa kahoot?
15: Tungod sa kahoot.
16: Yan ay kalit mo abli sa pultahan?
15: Kalit mo abli sa pultahan.
16: Oha. Okay, so atong ipadayon nun mahigala, kaya natin gitawgan ka ron, ang asta ilang mayor sa Lungsod sa Consolacion, kasi mayor niyo daron?
15: Si Nini Aligado.
16: Mayor Nini Aligado. Okay, atong yapil o tawag, pero wala pa makuntak, wala dahil kung diha. Travel ang mayor. Travel ang mayor. Okay, ang ilang traffic enforcement unit, unsa may tawag ang ilang kala, CITOM, di man na CITOM ila.
15: CITES.
16: CITES, unsa may pasabot?
15: Consolacion Traffic Enforcers. Mo siguro
16: na? Oh, mo na siya. Sige. So atong gitawagan, nangayot ta og number, mga higala, karong mga panahuna, ato sang gitabangan og kontak mga higala og kwan kay atong gipakontak ni Inday Ken Galinea og ni Inday RV Veloso may gala ang astang kapitan sa kwan Consolacion atong kontakon. Kumusta man day bi atong sulti sa kuno gamay day Ken para maklaro na to day aron makahibaw atong mga listeners kanang kamot sa ta og kontak nila Inday Ken. Kumusta day? Okay, sige day.
11: Attorney Rufil, atong gi-contact karon, no? Una na akong gi-contact ang command center sa Lungsod sa Consolacion kay sila may nasentro gini na, no? Sa mga numero sa nagkalain-lain sa nga mga opisina, labi na ang mga emergency nga or mga offices nga concern nila po kini mga emergency nga sitwasyon, kining traffic. So, gitagaan ta. Nanukad ta dito sa command center. Gilid ta dito sa usapod ka personnel sa ilahang traffic group din ha, sa Consolacion. So, nakakontakt ta niya Attorney Rufil, pero ang iyaha po, mas maayo nga, anto kita mo, ang ilang pwede ma-interview katong ilahang bali happy nila din na si Attorney Paulo Sukalit, mabanay pangan, sa ilang kuan. O niya, human, lipod siya makahatag dayon og number, Attorney Rufil, no? Mananghid pa sa siya kung mualaw ba nga matagaan ta og number. Og another number sa nga akong ipangayo, ang number sa Kapitan Gunilas Barangay Pulpugan, kay sige ko og dial aning ilang barangay hall nga landline, Attorney Rufil, ang nakuha na ko diri nga linya, wala man po yung mutubag.
16: So ang kapitan dita magkakontak ang ilang mayor wa po diha kay nag-travel ba day?
11: Mao na Attorney Rufil, no? Tingali pod kay adlaw Sabado, wa sa ilang mga opisina ba, pero kaning barangay hall Attorney Rufil bisag Sabado open man gyud.
16: Open man way mutubag sa barangay hall.
11: Wala pay mutubag pod pagkakaron nga mga orasa. Sige lang hangtod nga mahuman ang atong programa Attorney Rufil, dili lang ta mo give up dire. Sigihan ra ginamo dire og dial ang kutob sa pwede natong kontakon para maka kuanta didto.
16: So palihog lang kutob sa kinsa may naas barangay hall karon sa Consolacion, tubagan ninyo ang telepono kay nag-andar ang nag-ring ng telepono ninyo. Ato ko na iparing ko na dahi, ang telepono dahi. Pero ang sa traffic enforcement unit nila, wala pa tayo kwan? O nga to lang i-kontakon mga higala? Kay kinila bang Consolacion, usan ni sa mga dunay traffic enforcers ng istrikto? Kinumdum mo sa una, doon na mga ito'y riders unang gihapak gani sa kwan? O, istrikto kay Islanya, kani, unsa may mahimo na to ani? Nga nakahatag mga gini o kahasol sa mga tao diha. Masabot na to mga gahi ni mga tao na, mga SUV, mga sakinan, o. Pwede man po pwede yung tanan gahi na lang sa tanan. Kinala na tayo sundon ng balaod, doon tayo sundon ng mga traffic rules. Aron nga di tayo magkagubot, di tayo magkaguliang diha.
12: Straight to the point.
16: Sa ato rong panagamutan, may gala o gatawag, ang ilang kapitan, kinsa may nga si kapitan sa Consolacion, sa, akin eh, barangay ni, barangay hall, kinsa nga si kapitan ninyo?
15: Abilino Bihag.
16: Abilino Bihag. Okay, mo na atong itawag nga barangay hall. Sige. Itawagan talang dayon ug uner kay gitawag ni Indekin o may manubag. Nagbagting ang telepono sa barangay hall. Kisa may naadi ha, palihog tubagan ninyo. kita lamin ni Kapitan Abilino Bihag. Huwag yung tubag silang barangay hall. Wala mo tubag yun. Ikapila naman dial ni mo na indaykin.
11: Dili na to, momeno sa ikalimang dial na to na ko, Attorney Rufil, sa ilang landline din na sa barangay hall, kay momeno nakuha na ko diri sa akong pag-search. Momeno nakabutang yun, Pulpugan Barangay Hall nga contact number.
16: O, oh, ikalimang dial to, wanta karon ato gi-on-air, wagi mo tubag hapon.
11: Wala yung tubag since sa unang higayon nga ni contact ko, hangtod aning ika-fifth time, Attorney Rufil.
16: Palihog lang, no, taga Pulpugan Consolacion, kinsay nakailan ni Kapitan Abilino Bihag, nanawag Miss DYHP, nag-chatpod si Inday Ken Galinia ni Mo Kap, palihog ko nung Kap, og tubag Kap, kay araw na ito na yung maistoryahan, kung sabay maayo nga mahimo na ito aning solusyon. No? Na di may reklamo nga niabot na dili sa masibiyanan, niya kami umimahibaw ani, karoon nga nahibaw ani ito, ato nakita nga dili po ni pwede na ni. Ha? So si Mayor Nini Aligado, nga ato sa mahigal lang gitawag, matod pa wa diha. Asa man ang traffic enforcement ninyo nga office, nagtawag sa ta sa ila mahigalang traffic enforcement office mga higala, pero wa say manubag. Asa naman yung mga tao diha kumahon? Okay, so ato mga higala nga gikuntak karon ha? Sige, standby sa santang gikuntak pa yung dayken galinia. Kini nga portion ato gala ito mga higala sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga temailan nga kadunay na mga toksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa si mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, panakit sa kalawas sa lutulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o lumaangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
13: Straight to the point.
16: Okay, atong gibalikan mga higala ni ang atong pagkontak. Ato lang sigurong ipost po ni Inday Maris sa atong FB page sa DYHP. Inday kayo, no? Aron niya, kwan? Oh. Ato ning kunan og dili ni mada sa pagkakaroon at tuan tani bag Lunes pohon. Lunes, sige pa bagya po ng klase? Sige ba ang kwan?
15: Pagto. Lunes pohon.
16: Okay, sige pa tuan tani pa dadan tani reporter dito ray dito magkontak ron para ma-adto ang mayor, ma-adto ang kapitan. Og naon sa ning kalakihan, di man ta magkontak yun. Sige, para makita na to personal in Daiken. Pa-adtoan ta lang ni kasaman Jane Galialdo siguro sa Lunes pohon. Unya doon sa nato ang traffic office o ang mayor's office. So, bilin na mo sa inyo number. Nanamon mo yung number, no? Kay alon niya, kung dili na to ma... Di man na to mag-disol matag-contact sa pagkakaroon, ato ning ipadayon sa Lunes. Padalhan na mag-reporter dito. Niya man ang mag-contact na sa muna mo, ha? Ano na sa siguro day? Kay waman, utay mahimo rong mga panahon na. Ba't among gitawagan si Mayor Nini Aligado? Atensyon, no? Kay kinahala ni masulbad sa ning maong problema. Kay lisulban kayo. Wartay, ingon niya onsa ha. Nga to lang, doon na lang kita'y balaod niya sundon para di ta magkaguliang diha. Di ta magkagubot. Kay iso magkay gahi tanan. Gahi ang nagparking, gahi pod ang kwan, suwa na'y magkabadlong. Lisod pod. Sa umanan nila. So may kalaki sa mga sakinan, magparking dito. Mutuyok sa unahan. Panalitan ng nana ilang mga anak, madrop off lang mga anak or mapick up sa mga anak. Asa mo sila?
15: Mutuyok silang nato, Patrony. Dahil kuha silang anak.
16: Okay.
15: Nga, tapos inikuha na silang anak sa git magsunod na dyan sila na nagkakaroon na may kaagian. Nga, inig panggawa sa sila nila, wala, copy na siya kayo. Kay, ang katong nag-waiting sa ilang, ang dito sa side sa ilang git, maghuwat mo sa itong na imugawas gikan sa ilang eskulahan. Wala ito mo abanti. Nga, ang katong looy kayo, ang katong to sa luyo.
16: Kinaluyuhan?
15: O, kinaluyuhan ang katong dili mo sold sa ilang sulahan katong lumulupyo ato sa babaw sa Pilis Baron at tulo-tulo ana mo toy maghuwat gyud kanus ama kuan
16: so kuno na sa kenan panalitan di na kasod gyud gain usa na man ang gianan kan pikas na parking pikas po dunay parking so ang tunga og dunay mo agi sa kenan usagi kan sa babaw di na makasod ani sa boss
15: din ah
16: okay kan sitwasyon na oh kuya wa ini kalakiha kumaohon. So sige lang, atong gitawagan ron mahigala o di madaron atong paduan sa atong reporter dito para makita na to personal yun eh. O niya ato sa mahinabi itong ilang mga officials dito. But attention, Mayor Nini Aligado, ma'am, o Kapitan Abilino Bihag. Sir, Kap, palihog ko no Kap kay kinini ang Angay matalong man sa gining atong sulbalon, di sa kayo magpakabutabungo lang ang mga officials aning kalakiha. Nakakita ka, duha ka bukmata ni mo, nakita na problema gina. Nihuman, magpalingog-lingog ka lang. Imo lang piyungon imong mata. So, dili man pwede sad. O sige, so ato sang tagapagtagad, kaya si Konsehal, ato sang, mas may na lang, mapaabot na to dito, may gala. Si Konsehal Hiron, Hiron Silio, Hiron Sio, kini ni ang asosinas, basi magkatabang ni Mahigala nga kwan. Importante nga na call ang ilang atensyon. Oh. Kaya na may uban mga higala nga na ay kwan. Kana na ang tuyo sa pagkwanan eh. Okay, so pagtagad Mahigala, so nga linya karon.
17: Lahat ng tanong, straight to the point.
16: Konsehal Hironcio Asosinas, good morning sir. Live daron sa DYHP RMNC Boss, Attorney Rufil Banyok ni sir.
18: Yes, Attorney Banyo.
16: Oh, good morning sir. Kini bang
18: yes, na may morning.
16: Oh, kini bitawng kalsada padong Sulpugan Konsolasyon nga naa didto ang eskwelahan sa Sutiro Kabahog School.
18: Oo. Oh, yes sir.
16: Di ami mga videos dire nga nakuha, do na may reklamante dire nga di lamang paila sad but do na may mga videos nakuha. Pikas o pikas na double park man. Medyo lisod na agian na, Kons. Unsa may itong sulbad ka sa barangay, ani Kons?
18: Actually, sir, sa barangay, doon na may gi-impose na duha ka tanod.
16: Mm.
18: Actually, karon dayon morning, mga 6 to 8, then afternoon, for kanang ting oras nito, sir.
16: Oo.
18: Kanang tinggawas, o rin tingtuhod sa Sotero Kabahog. Pero at this moment, na may mga traffic taxis niya, sir, nga gikuan ang mayor yun. Ito, ang mayor nagkakuan na gaya og test.
16: Mm-hmm.
18: Oh, so far, ka nakaroon ang atong problema sa Sotero, dili naman yun na kayo since o na kay nanaman ng test karon bisan imong panon sa every morning.
16: Mm-hmm.
18: Kanagod ang mga atong residente from kana dili man na kasagaran sa Pulpugan, kanang kuan magina sa Sotero Kabaho. From other places, no? Kanang dili man na yagyod nag-gikan sa Pulpugan or sa other kuna, gikan na Mandawi, Liloan, inana, maguna. Then so far, naanay this morning, yeah, sir. Naanay kanang sa this morning, naanay yasayin ang atong mayor. No, nagpasalamat po sa atong mayor. Kay, anyway, ang atong tano diha, kanang morning, naana alas 6 hangtod sa alas 8, then alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon, mumaginay ting traffic diya.
16: Pero so, basin o dili mag-cancel, basin mga gahi ning mga namarking yun, kay lisod lang mag-double park, yun lisod yun mag-double park. Naba mo ilang pamaagi, yes. Anisel, nga dili mag-double park or mga pamaagi nga mga lagda diha, mga rules, traffic rules, baka nga itong himuon, aron nga dili lang ginana nga, pikas na mo parking, pikas. Wala na lisod, sibako na mga emergency or even if there is no emergency, ang regular na to ng mga taga-barangay, giyod, maglisod o kagi?
18: Actually, ang kanang gingon nga double park, dito na sa unahan sa may Santa Lucia, kanang Santa Lucia, bitaw, kanang Santa Lucia sa Bibisyon, dako man ang area diha, di mag-double park pa yun na, kaya actually, ang Sotero, giyod, wala gina sila ay kanang parking giyod sa mga mukuha o muhasod sa mga bata.
16: Mm-hmm.
18: Then ato na ang mga mukuha dito sa mga bata ato na sa Santa Lucia gani na i-parking. Although gani matawagan mi sa barangay to pesa visit sa parking kanang among mabandong usahay. Pero naman good time kun nga mabisitan mi sa barangay no mo na nga kanang mahapon alas 4 na to alas 5 mo na usa sa among gikwan dito nga double parking gyud nga to sa kay ang kanang sa Sotero Kabahog na school. Wa gina sila ilag yung kaugalingon nga parking area.
16: Okay.
18: Kung ganyan natakuan.
16: So, unsa may kuwan ni sir, kaya supak maginipon sa traffic rules o mag-double parking, wa mo yung mga plano niya nga atong like drop off lang or pick up lang yung magdagan na napirmi, moving lang ang mga vehicle, lili pwede nga mag-parking, nga double park?
18: Pwede na lang yung sana sir. Kaya, anyway, kanang parking yun niya, or ako lang ikuwan na sa peace siguro, management sa office of peace na amo na ako ng isip dili na magkukunsyal kung ako administrator ko sa barangay pero ako rin niya po ng kuhan niya makakuhan lang sir ko niya. Anyway, ako lang ang kuhan sa traffic enforcement department ako nang ikuhan ng issues na sir kanang asa na pita ang loading.
16: So, okay sir. Kanang sige sir.
18: Pagkuhan lang siguro sa Sotero po kanang ang management sa Sotero.
16: Bitaw. Ipaabot lang ni Kapitan Sir o ni Mayor po, Sir, kung mahimo.
18: Wala na problema. Kaya anyway, kanang na yung problema diya. Paano mas Kapitan, muntay atong solution diya, ma-switch together na nagit ay mga siguro kanang kung sa Mayor, kami sa State Department o sa susunod kabaho.
16: Mm-hmm. Sige, Sir, kaya kasabot to sa Sir. So, dili na ka Consul karon ikaw may administrator sa barangay.
18: Yes, sir. Yes, sir.
16: Sige, sir.
18: Attorney, attorney.
16: Oo. So, ipaabot lang ni Kapitan, kanangita mi niya, o baka ni Mayor Pod, o gama, mahuraman mo mga suura diha, para masulban na ito ng problema, ha, sir? Kay, di man po sakto ni, niya, na mag-double park, niya ang mga residente na hinoon na ito, mo yung mga problema.
18: Ah, yes, sir. Kasabot sa Biyana. Anyway, ang barangay na namay, na namay anticipation niyo siya, na naman na may ginabuhat, nag-tano diha, gayon not fully, not yet totally fully everyday eh, kanang from 8 to 5 amo lagi gato kay kana ra yung sulod sa eskwela inigawas sa eskwela.
16: Okay, sir. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
18: Sige. Thank you.
16: Basi magkasuloy may lunes po, nina. Basi magkasuloy lang may tingali. Amor matanda wow. Na mo in person.
18: Mas maayo yun o nang natay kuhan. Ari alam yung barangay kayo para makuhan na natong problema.
16: Okay, sige, sir. Salamat kayo, sir. Okay, may buntag.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Okay, mga higala, moto si Consul Asusinas, former Consul Asusinas, kakaroon siya mo'y administrator dito sa barangay. Alas 10 imidya na ato lang ng tiwason o gisgot sa Lunes pohon. Ha? But anyway, na naman ito inyong number, no? Kaya ito ng pangitag pamagi, di man po pwede na nga dili na sulbaro na. Ay, din mo himos lang mga rules din ha, o duga mga policy nga, posible siguro dahil nga, mo drop off lang niya, dahil, kung dahil moving lang mga vehicles ba, di pwede magparking, uy, double park pag yun. So, man, mahasol na hinoon ng mga presidente. Di man na pwede, bantog lang kuan sila diha, mga gahisal sila kay mga tao, mga SUV ba ng mga sakinan. So medyo murag mga kuan ni mga tawhana pero di mo pwede pulos gahi. Pulos mga ngilngig di mo pwede. Diyan lang mo follow gitag rules kay magkagubot mo tana. Okay. So mga dato ni mga estudyante niya kay mahalo ng eskwelahan. Ha? Unya, klaro man yung mga sakinan.

0: pud haud haud haud tanan jolisod nang kalakiya nya mo sa may tabo sa mga residente mga pobre nga mo imo agi unta na government pa na nga kwan kalsada. Oh sige, so salamat kayo sa pagsalig tong sibianan ha, ato lang na ipadayon na Lunes pohon. Okay, okay. Alas sa 10:31 na mahigala. Masama na nais konsihal sa kwan, ADS, Picas nais konsihal, konsihal sa lungsod ni. Eh? Sige. Gagamay lang, kanita lang inakontak mahigala, Barangay Konsolasyon. Sige. Okay, gamay lang mahigala. Kay aron nga ito ni makuha pamahayag mga kagalaan. Kinsama ni day, nanas itong linya day? Konsihal sa pulpugan? Oh, sige, aron nga ito mahinabi mga sukit di paminaw. Natay na kontak din nilain. Aron nga ito ni mapaabot mga higala ng maong problema mga sukit di paminaw. Si Barangay Pulpugan Councilor Victor Maglasang. Sige, atong tagagpagtagad mga higala. Aron nga mapaabot na ito ni. Ha? Sa munisipyo ni? Sa city ni day?
1: Victor Maglasang.
0: Sa city ni? Sa lungsod? Sa Konsolasyon? Sa barangay? Sige, atong nga tagagpagtagad, mahigala, aron nga makwanta ni. Diyas itong nga linya.
2: Lahat ng tanong, straight to the point.
0: Okay, Municipal Councilor sa Pulpo, sa Kwan, Konsolasyon, si Sir Victor Maglasang. Sir Victor, maimbuntag, live daron sa DYHP Arimin Cebos at Tony Rufil Banyok ni Sir, live ta sa DYHP o IFM. Good morning.
3: Maimbuntag ni mo, attorney, no? So, ako, avid listener, magyukunin mo, so napaminaw ko sa tanang itabo karon.
0: Oh, salamat kay Kon, salamat kay Kon, so, kinaminaw de ka.
3: Kanang, don't you worry about it, kay session na mo by Monday, ako nisang itakol sa session, the problem, but, di, kaning problema ha, dugay na gud ni siya, kay gamay ra magug kayo di ang karsada, so maybe perhaps I'm planning to introduce as one of a solution, patawag tingali na mo ng eskwelahan sad as a contributory factor to, di lang kay antanod lang, or unsa nga sila, mabutag tao para pag-regular sa traffic. No? So, okay, gamay ra magug kayo ni ang karsada niya, mauna na siya kay problema, kay nagpanggawa sa eskwelahan, munang abugon gyud na the only solution is kuhaon gyud na dihang magtambay nga magpaabot sa ilang mga anak. Mangita usa sila og tambayanan ug asa dapat sila magtambay, bulahan ni kuha nila silang anak na nagit sa suod sa eskwelahan na stand out na para nga mugawas aron makasakay dayon.
0: Pagitaan na gini og kwan cons.
3: Attorney, salamat kayo sa imong nakaila naman tingali gyud kanako kay kanang sa kaniadto dili pag yun ikay manager din ha, nag-angot ta sa una kay awas with the commission on audit man before. Kayong katong mga tagtag kinabang atong bata nga gidok gilansangan sa ulo. Tabang man ko ato, no? So, kuan sad ka nang, ako na ipaabot din, I will give you update on the kuan, mangayo lang ko niya ni mo, kanang ni kuan di asana, may number di rin nga kanang sa inyong cellphone. Ngayo ko update ni mo kay ang nagbuhat maguglagda gud ang bagong chairman sa Committee on Traffic.
0: Oh. No,
3: si Konsehal Leo Napoli. So, ako sa niyang i-brought up first hour in our session by Monday. Aron matakol ni siya unsay ang ngayon nga mga buhaton. Then I will also inform the mayor.
0: Oh, sige, sige.
3: I had a talk with John. Yan, nangita ka ni mayor. Si mayor God is on basta holiday. Is always kanang busy going to the church. Nanam na siya gud. Tuwan na siya sa simbahan. So, mao nga tingali, baka tubag sa imong solusyon o sa imong call. So, ako naminaw man ko nimo. Kay kada buntag, maminaw man yun ko.
0: Ay, salamat kayo.
3: Dili, mahimong di ko na ko tawagon para nga nai-reaction on the part of the council for and in behalf of the mayor.
0: Salamat kay Cons.
3: Please assured, attorney, ako ni itakol sa Monday. Session mo na mo sa Monday morning.
0: Oo.
3: Thank you. Kayo, attorney ha.
0: Salamat kay Cons ha. May buntag ni mo Cons.
3: Okay, salamat sad. Oh, bye-bye. Dump.
4: Oras sa IFM alas 10:36 na wala gita igong panahon mga idol nagpadayo ng atong bida si tatay sa gawas nga bahin. Unya alas sa itong kusina sa IFM mayog si Piata idol sa mga interesado padira nga mamahimong ma-feature dari nga libre. PM lang mo ni DJ Chixie or ni Idol Buiki on Facebook. Pwede po sa itong page idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Salamat kaayo, happy weekend kanatong tanan. Amping-amping mga idol ha.

0: nahihirit.
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
13: DJ, patulugin mo!
12: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakay usa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
14: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
12: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
15: Ang Idol mo, DJ!
16: Ang tamis na sila, tig! O gila, may bugitig! Idol, mami, tig!
17: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
12: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
19: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido!
20: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
21: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
22: Ang market man on the run, Idol, B!
23: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
24: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
25: Ang idol nga white corona, Day Bambino.
26: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
27: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: That song was brought to you by Keratin Floss, ang keratin na may floss.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM Solar.
3: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kaya pag-deliveran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayo nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
0: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: 93.9 IFL.
6: Aigol!
7: Uy, my dear, kusog ka, ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
8: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mga napkin?
12: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha? Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
12: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
13: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: 93.9 IFM.
6: Aigol!
5: Aigol!
14: Set Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
16: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
17: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko hupong mo sa gmayo ginain naman po na ako Sed Panyawan with Magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon Hagunoy Davao del Sur 40.
18: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
22: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
6: ang keratin na may plus.
15: 93.9 IFM.
22: Mapungan pa ni!
23: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
25: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
28: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
27: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako plus Alco Plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.

0: 烂的红干，还有你刚愎的电线杆，把那三个男人分分到不落。
1: 萨瓦迪塔阿杜杜干爱豆哥昂 IFM 93.9
2: IFM 三轮。

0: Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: I am Seller.
4: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa niya.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 kang! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakabulga ng tigis sa yung lugar.
8: DTX 500!
10: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
7: Aygol!
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
19: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
7: Aygol!
23: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
3: Ang keratin na may plus!
4: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga!
28: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
30: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
31: ECS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
32: DJ, patulugin mo!
31: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
33: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
31: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
34: Ang Idol mo, DJ!
35: Ang tamis na sila, tig, o glami mo gitig! Idol, mami, tig!
36: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
31: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
37: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
38: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
39: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
40: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
41: Ang market man on the run, Idol B!
42: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
43: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
44: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
45: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
46: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: dyan sa IFM, Emoy?
1: Nga naman.
0: Maayo mo mix.
1: Og siminto?
0: Hindi, oy. Og kanta ba? IFM, oops na. Manglayat siya ta.
1: Taksit! Layat! Puno!
2: IFM, oops na. Manglayat na ta.
3: Manglayat na ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun Lastido.
5: Ay, mga amigos, this KULAS.
4: Kun Lastido.
5: Before the mga light madol, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Asto? Happy birthday ni Idol Mami Tik. Happy birthday mo na, Idol Mami Tik. In advance, happy Father's Day sa tanang amahan nga naminaw. O sa mga wa namina, happy happy advance, happy happy Father's Day kaninyong tanan mga idol. Oras sa IFM alas 11:16 na.
6: IFM udto na, manglayat na ta.

0: Right now, we've got ang Teenage Wonder. IFM Miss DJ Ninyo Vance Mulak. Ah, paksita eh. Hello! And we're live. Wala katungan mo tanaw ni DJ Ninyo Vance Mulak, mga idol. We're live daw sa IFM Mixer Cebu at the same time sa IFM 93.9 Cebu ng Facebook pages, mga idol.
1: Mixing right now, DJ Vance.
2: I'm in the FM Mixer.

0: Final oras sa FM Alas 11:19.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: 93.9 IFM. Bukay pa ni Maido! Successful kay mga ito ang bida si Tatay. Father's Day celebration sa IFM og sa DYH mga idol. At ang salamatan mga idol ang Don Lemon and Don Macchiato. Salamat kayo sa pagsuporta and IPI as well. And ato mga barbero ang pundok barbero at sa itching mga gusto yung mga pangalan ha. Basta ubay-ubay din mga idol ang mga nakadawat og mga premyo og mga libre servisyo mga idol sa ito ang bida si tatay Father's Day celebration mga idol sa IFM sa DYHP. Again, nang salamat kayo Don Lemon og Don Macchiatos og IPI sa mga idol sa ito mga barbero na maugin na nupi mga idol og sa mga tag-IPI nga mo yung nangata og libre masahe mga idol paksit kayo mga idol. Sa mga paparong na naminaw da, advance happy Father's Day. I hope ang mga bata, ang inyong mga anak, nagunahon na sa usay isa ulog, usay sunan yung umba, ha, ba sila?
3: Mauba.
0: Oh, ba sila, nagunahon na sa inyong mga anak, iglaag para umba. Igrisa din yung mga papa, doon, sa mga naminaw ron ba, igrisa yung papa, umboy. Kung di mo kagreet, umba, advance na lang karon, advance happy Father's Day pa. Ano yung nakasimple do? Right now, we've got IFM, Mixes DJ, Vans, Nino Vans, Mulak. Oh, na sabado. Okay. And then sa mga idol nga naka-tune in na po yung mutawag mo, feel free to call me. Join

0: Mga idol, ibahin ito mga idol lang. Ito na lang mag-greet sa inyong amahan, mga idol. On air, feel free to call me later, mga idol, ha. Katong ganahang mo shout out sa ilang mga amahan. Mag-greet og advance Happy Father's Day. Tawagin ko later on, mga idol, sa 0923-112-8701. Mga idol, oras ay FM alas 11:16 na, mga idol. O niya, mga idol, may nabuhi sabihin ni DJ Nins, Ninyo Vance Mulak. DJ Nins naman ulit. DJ Ninyo Vance Mulak, mga idol. May nabuhi, mga idol. Balik, may gawin ng mga pahinom dom. Busa chill sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa rin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: 93.9 IFM.
7: Pungan perne.
8: Idol!
9: Mga idol, nakuha yung balita niyo mga idol, especially ito mga mahiligo ng online gaming. Ang WinGear mga idol, usali siya ka online gaming platform nga naay lisensya gikan sa PagCorp. Pasabot, legit siya mga idol. Sa WinGear, pwede ka mubet o mapusta sa iyong mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis o guban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagkadayang mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. So, join the fun today. Register now at www.winzero.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzero.ph and start winning exciting prizes. WinZero! Win! From within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: 93.9 IFM.
7: Idol!
10: Mari, Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umarag, dili komportable. Matag-adlaw.
11: Dugay na bit akong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
10: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
11: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
10: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisakto.
11: Hoy! Asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ayo, good guy, regimen ni Shell, no? Ma-recommended na ko ni Shell nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos busa mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex,

0: agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Game ka, Idol?
2: Game set ko, Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
3: Ang Idol kong FM
4: 93.9
3: IFM.
1: Ang kiatan ug sabaan Idol kul lastino.
5: Mga Idol, oras sa IFM alas 11:32 na.
6: IFM ugto na. Manglayat na ta.
7: Mixing right now, DJ Vance.
8: IFM Mixers.
1: Kulas nito.

0: Andrés, ya tenés así burrito.
1: Let me, oh, mas lagi tu kati lautan. Let me, oh, sana. Maksud, ah, mga pang burrito, si burrito. Ah, let me kita na do, bro. Burrito. Oh, isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito. Isa pang burrito Ace Cortez, pero sí, Ace Cortez sa Mandaue, onya pila na kabansya sa Rizal. Tolo na, ikatolo, Talamban. Kita di pati ngugun kay
0: Talamban po sa village of
1: Ace Cortez.
0: Of Ace Cortez.
1: Kita di pati ngugun kay kasabahan ta Sir Alvin.
0: Lain
1: na pa,
0: pero basta may kitong siburito. Alam mo kaya pati na tara.
1: Hindi ko magtanong.
0: Welcome to IFM.

deixa Limel's Frozen Fraser. Você trazer, você ter. Ayaw, absent sa party sa mga. Alas, salamat. Mati sa lang. Kaniyo to, Des. Nabisi ko. Salamat kay Dada. Limel's Frozen and Just. Sir, salamat kay Sarah. Salamat kay Sarah. Salamat. Ikugan na ako, ano. Salamat kay Sarah. Salamat kayo. Lamels sa prawns and crabs. Kaya sa mga lapo-lapo, katuganan na yung order, mga idol, mga lapas ng mga prawns and crabs. Dagko kayo, mga idol. Paksit kayo, mga idol. Lamels prawns and crabs, mga idol. You can check their Facebook page. Lamels prawns and crabs. Salamat kayo, wasan! Oh, salamat, salamat, salamat, salamat. Ikugang gila ko. Lamels prawns and crabs. Mix up.

0: Mixing right now, DJ Ben.
1: Ecstasy. Ecstano. Mga idol, tawaran sa Rason 53 sa mga idol niya. Listen ba kayo sa dito ni Puklan, mga idol, ma-overtime ang tap. So, cheers sa mga diha, okay?
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
0: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
0: Ang keratin na may plus.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light extension D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
4: Life extension vitamin D3 for longer life.
7: 93.9 IFM.
8: Apog ng panin!
9: Idol! Idol!
10: Mga idol, daghan karon ang adunay gipamati nga mga balatingan sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote, ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainupod ko og Sugatrol kaduha o katulos sa kadlaw. Mao nga lagsik ako mamati maski sa matag adlaw o pagpunarbaho. Mao nga suway niyo tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan pa
9: niya!
11: Ang galing! Pangmatagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo yo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Game ka idol?
17: Game sa go idol.
10: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
18: Ang idol ko FM
19: 93.9
18: IFM.
10: Ang kiatan ug sabaan idol ko lasido.
20: Mga idol oras sa IFM. Alas 11:49 bina.
21: IFM udto na. Atras abanti sa ta.
22: Mixing right now. DJ Ben.
23: IFM Mixers.
10: Kulas na do.

0: 93.9 IFM ang pagkakulit ito. Masalamatan natin mga Barbero Volunteers. Ang Pundok Barbero Bisaya.
1: Fighter kayo.
0: Salamat kayo mo. Sila mga usas ito, mga partners, mga idol. Sa ito ang para sa ito ang bida si Tatay. Father's Day celebration. Again, salamat kayo sa Pundok Barbero Bisaya.

FM mixers.

0: idol na DJ sa Kadlawon. Sini kasi Aling Ugog. Aling Ugog yun kayo. Oh, idol Mami Tik. Happy birthday my idol Mami Tik. Oh, how old are you Mami Tik? Idol, di po pa rin siya 18 pa daw siya maroon idol. 18. Lahir lagi si Mami Tik. Pero ang roses nila 18 roses. Times two, Mami Tik ang roses. Ay! Or wala roses for the thorns. Sana all again. Happy birthday idol Mami Tik.
1: Kulayo. Cool.

0: Sing right now, DJ Vance.
1: IFM Mixers.
2: Again, Advance, happy Father's Day sa na mga papa o mga nagpakapapa, nga mga mama, sa ilang mga anak. Happy, happy Father's Day in advance, yung tanan mga idol, okay? And then, Lemel's Prawns and Crabs, thank you very much, Lemel's Prawns and Crabs, sa pagmahal. And of course, salamat sa kayo, Creative Studio 87. Ma'am Tataw, si Sir Chris, salamat kayo sa pagmahal. Always, IFM, DYHP, o ganakong yun. Salamat sa kayo. Creative Studio 87, Ma'am Tataw, Sir Chris, thank you very much. Ito ka nanay magpa customize o sticker. Creative Studio 87 lang mga idol ang tubag sa inyo ang problema niya. Magbuwat sila o tarpaulins, collect, build up. Tanan ng mga pang-advertising mga idol.

0: one vaccine sa mga adult. And then, salamat sa kayo, Body Works Medical and Surgical Group, ni Dr. Andy and Dr. Sugar Montilla. And congratulations sa 9th year anniversary sa Body Works Medical and Surgical Group. Salamat, salamat sa pagmahal as well. Mga idol, maginabuhay sabihin ni DJ Vaz, mga idol, mabalik ni si Gaumay, mga pahinom doon. Busa at siyo, sumuli ha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa rin eh. Idol! Idol!
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
8: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Kimong anak!
9: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
9: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Balik-balik na lang ang sudan.
13: Mamshi!
14: Angeline, sulayi!
13: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat, grabe

0: Food Needs Ulam na! Sa minisara o sa kadaghan sa choices, taugyod ka!
1: 93.9 IFM!
2: Mapungan pa rin!
3: Aykol!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?
7: Sus!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si John Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o manan tao ni konsumo sa Oskabuwa. Mapungan pa ni eh.
5: Idol
6: Mommy J. Ang tamis na sila, tig. O glami mo gipit. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol na white corona, hindi na bina.
17: Ang laagan na pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy na good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: IFM, ugto na! Manglayat na ta!

0: dun sa
1: again, thank you kayo Idol Boy Kiha sa Team IFM, surprise nila mga idol. Thank you kayo, thank you sa pagmahal. Okay, nasa surprise nila mga idol, Jarao. Salamat kayo Idol Boy Kiha. Ako ni Raiko, Idol Chixi, Idol Kenny, Mamitik. Sa pa. Tanan, Idol Chixi dito. Tanan my idol. Sa pagmahal. Salamat. Thank you. And of course, I have mixers as well. Salamat. Oh, sa Siburitos. Salamat kayo sa libreng Parioto Siburitos and ang Lemels Prawns and Crab. Thank you very much. Lemels Prawns and Crab. Salamat kayo sa laing seafood ig Marte. Salamat tan. Lemels Prawns and Crab. Thank you very much sa pagmahal.

93.9 IFM, apa kabar nih? Oh ya, payung happy birthday. Yes, ada shout out dari. Okay, dok, happy birthday. Ah yes, selamat ya Idol B ha, Idol B, selamat ya Idol B. Facebook reseller Transco bus number 80. Baik ni, nak ane kau ni Idol B dah. Duga ikut kawantai, sorry. Again, happy listening sa La Transco bus number 80, Arnold Bisin. O bus number 73, nga si, ang driver nga si Naldrix. O bus number 135, nga si, ang driver nga si Takyo. A number bus, dekhan na minaw rin. Bus number 31, nga ang driver nga si Robert. O bus number 17, nga si Gerald Anderson, sana all. Dekhan na minaw rin, DJ Bus. Salamat ha, tanang mga La Transco. Salamat, La Transco! Tanang mga La Transco, especially sa bus number 80. Ang number, ang driver nga si Arnold Bisin. Bus number 73, ang driver nga si Naldrix. Bus number 135, ang driver nga si Takyo. Bus number 31, ang driver nga si Robert. O bus number 17, kanigo kay si Gerald Anderson. Wala na din ang artista si Gerald Anderson, guys. Nag-driver na din sa La Transco. Salamat kayo, tanan! La Transco! O sa El Pardo Azul, salamat, itanan, Dul!

99.9 IFM ang buhay mo ni at oras alas 12.25 yung mga idol. Again, salamat kayo sa Siburitos. Salamat kayo, sir. Sir, sa Siburitos. Salamat kayo sa

0: And then, again, salamat kayo ni sa Team IFM, mo sa Team NUHP, especially ni Idol Boyki. Surprise ang appeal, my Idol. So, salamat. Dubla, duha. Duha sa ito, sa ito, bas. Dubli, di ako, ano? Pero may kailangan ko yun, kailangan ko, what? Oh. Ano na? Happy birthday. Salamat. Si Mami Tik, kay birthday niya karon. Thank you, sir. And happy birthday, sir, Mami Tik. Salamat na. Oh, happy Father's Day sa mga IFM Mixers. Happy Father's Day. IFM Mixers yung mga amahan diha. Okay, niya. Manginabuhi si Mikadali ni DJ Vance. Mabalik mi. Igawa ni mga pahinom dom show sa mo diha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol! Aikol!
4: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
7: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
21: Ga-agay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
22: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
23: Super Fiber! Ang bagong produkto ni
22: Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imni sad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, super fiber. Mapalit sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured

0: Mixing right now.
1: Con las de Lu.
2: Hey, everybody!

0: IFM Ugto na Pahuway sa ta
1: 93.9 IFM
2: Mapungan pa rin.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yo akong gikuan tudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Keratin na may plus! Keratin plus!
8: Ang keratin na may plus.
1: 93.9 IFM!
2: Mapungan pa rin!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa rin.
7: Aikol!
8: Aikol!
9: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
10: Ma, si Lola!
11: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
9: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
11: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap.
9: Oy,
11: mura og kilat. Daku kayo og tabang nako, ma.
9: Sinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong
13: lugar. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Sima na lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period nimo sa.
2: Da, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit nimo nga napkin?
2: Ha? Why man unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit nako ang number one feminine pad.
2: Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
2: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
2: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters, napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
16: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: 93.9.
1: IFM. Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
2: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.

0: mixing right now.
1: Kulas dido.
2: IFM udto na. Pahuway sa ta.
0: 93.9 IFM.
3: Pungan
4: pa niya.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
0: 93.9 IFM.
3: Pungan pa
4: niya. Aigol!
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So,

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape.
2: Naayo na ako.
0: DTX 500!
1: Pabalik sa mga butika.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS 93.9 IFM.
8: Mapungan pa rin eh.
9: Aigol!
10: Aigol!
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangang kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
14: May buhay sa makabuhay!
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: 93.9 IFM.
8: Aigol!
10: Aigol!
21: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
27: Mula noon hanggang ngayon.
29: All you need is Pride. All you need is Pride.
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
8: Pumpan parne!
5: Aikol!
9: Aikol!
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. EXL. May buhay sa makabuhay!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Idol
2: Mommy J. Ang tamis mas lati o glami bugitik. Idol Mommy T.
1: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan. Idol Kula Sido.
6: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
8: Ang market man on the run. Idol B.
9: Ang Chikadorang sexy. Idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
12: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Roy. Kiligod mo sa tas imong pagkanta.
1: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligo na.
0: Atik, may pamanganta na lang ta. O makising along sa
2: Dear IFM Jamming Session.
1: Matagal na una sa Sabado.
0: Maong request na.
3: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: 93.9 IFM.
4: Apong
5: pampan eh! Idol!
6: Hoy, my dear! Kuso ka, ganun mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
8: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Mari, Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable, matag-adlaw.
12: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit.
11: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
12: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
11: Mari, Mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
12: Hoy, asa man ka?
11: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
13: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
14: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: 93.9 IFM.
4: Apong
5: pampan
4: eh!
5: Idol!
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
21: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
5: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM 93.9
10: IFM. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
11: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: 93.9 IFL.
1: Ma pugar pa day. Ole.
0: Happy birthday sa mga nag-celebrate sila ha. Alaw na tawhan and welcome to Dear IFM Jamming Session Idol.
1: Of course, kami gamit mo ilang kulay duo, kula sa gay ko nga maghatag og kolor sa yung kahaponan mga idol.
0: Pasensya mga idol, nalangan may kamay. Tungod kay nag-celebrate me sa
1: birthday ni Mami Tik.
0: Sa kinabuhi, no, sa mga duha ka kaubanan na mo dinhi sa istasyon. Saya kay mo. Og mapasalamaton kami sa tanang mga nagmahal og nagpangga sa among duha ka kaubanan. Mao nang na-late mi dol. Atong i-greet happy birthday once again, Mami Tik. Happy birthday.
2: Happy birthday.
0: And advance happy birthday as well ni Kulas ni Doa.
1: Thank you. Ano ang birthday?
0: Happy birthday tomorrow.
1: Tomorrow.
0: Yes, happy birthday, dear.
1: Thank you, dear.
0: If na kay wish nga pwede nimong ma-share sa tong mga idol. Unsa man nga wish and why? Wow, Mr. Universe.
1: Ang akong wish mga idol kayo.
0: Taysa, kanang matandog po si DJ Vance. Ha? Ato say hi si DJ Vance kay Annabelle siya nga maminog siya sa mutingog kay kung makadungog siya niya. Tarungo na mo, di siya muuli. Og pangitaon kasi mga asawa wa milabot.
1: Kun ba siya?
0: Ay single day kadi.
1: Ay tawon na kun.
0: Ay. At sige ato ibaligya. Sige. Ato sa paimnog tubig mga idol ang atong birthday boy.
1: Akong
0: kanang wish nga pwede nimo ma-share sa tong mga idol.
1: I wish nga kay mga idol nga makauna na ta kung sa akong atbang mga idol ngayon
0: natapos. Nanasan!
1: Ano ba? Pwede ba ma-share?
0: Nanasan!
1: Ano ba o?
0: Kamao.
1: Ano ba o?
0: Sige, line.
1: Line.
0: Next!
1: Next na wish? Sige, akong isang nga wish yung idol kay Kwan. Akong wish nga, tagaan ko og ang good health, of course, kung mga na mga idol, and then, anyohang pagsalig na ko mga idol, dili lang sa akong programa mga idol, but in real life mga idol, I hope nga din niya na wag tangon mga idol, and then maningkamot ko nga akong wish nga I would be more effective still sa ibisan pa o magkadugang akong edad mga idol. Aning kalibutan na mag-uban madungan. I'm wishing that madungan gapong kanyang mga idol for a longer time mga idol sa kahanginan mga idol.
0: Wow.
1: Kaya mawag ini ako ang passion mga idol and kuan lagi na murag mingawon jugo mga idol kung
0: wala ka sa radio.
1: Yes, especially kung wala ako si mga tubangan mingawon sa jugo.
0: Sige, insert
1: ko. Wala ang wish.
0: At least na-satisfy si DJ Van.
1: Nigawa
0: siyang kagwapo.
1: Sige.
0: Ningisi man siya. Sige, Maura.
1: Asal ko nga ng akong wish nga sama niya. Akong wish nga. Laalap. Akong wish nga magpadayon ang mga blessings ang
0: mo abot
1: kanako and to my family po sa akong mga manghod.
0: Sa imong mga loved ones.
1: Yeah, sa mga loved ones. So, sa kuwang sa family sa IFM as well sad. Kaya of course may ganahan nadyo kay kanon sa tisot kay kanan attachment sa kanan dug. O sige, tama na, di ka nang... Kaya naman, isang mo?
0: Karoon pa ko mag-wish na, pinuhinyom.
1: Kaya naman, isipin ka na, naki ka ng attachment, and...
0: Attachment.
1: Ando kayo ka, hindi ka ba, ka nang, sample, malayo ang sa katawan yung anak ba?
0: Separation anxiety.
1: Ka na, oo. Mga naiwag kayo, especially mga idol na
0: dugo. Asa akong premium. Tapagan man ko. Nakay sepunks.
1: Asa?
0: Mana, sepunks.
1: O, ilang mga
0: shortcut sa separation
1: anxiety. Idol nga, especially mga idol nga, nadugay ko kung aning istasyonan mga idol. And of course, dili rin nila nakaigod sa mga idol, but family na gina ko mga idol, especially sa mga katrabaho mga idol. That's why mga idol nga, muna, wishing more years to come here in RMN. Salamat na Mitik! Og sa, og kaninyong tanan mga idol. Yeah. That's it, ra. Of course, akong diro eh.
0: Boyki.
1: Oh, natural. Kung, kaya dapat wishing na ko nga kan ni wish ko madugay ko diri sa aning RMN of course manager dulboy kay gapo na to listen bisag kay Kaya tabi nagsugod yun ni nga team mga idol. So, ano, last. Hanto na magkatigua nga niya. Ina ni Tapermi.
0: Mawagyod mga idol, no? Mawagyod, no?
1: Adi, sila mo siya. Adi. Ano, samo na siya.
0: Okay.
1: And of course, mahinaot ko nga, magdugay ang kulay duo niya. Dapat to, bago na tako. Dili na pa ito ng mga napukatoy, mga wow. Idol ba? Nga,
0: dapat kung mag-wish ka, wala nang mga dapat na word.
1: Ano sa dapat na kilangalan na?
0: Mana ka, Lord.
1: A Lord?
0: Unta.
1: Unta, ala.
0: Okay na, unta. Ayan ang dapat. Ayaw lang pungso ni
1: unta. Ah, sige, Lord. Unta. Makarealize, unta. Ang nasa katubangan. Ayan akong tubagon.
0: Asa?
1: Nasa katubangan. Lord, unta. Ano.
0: Ako, okay na ko, ana. Basta maabot ang Limel's Prawns and Crabs.
1: Martis, Martis na pangabot.
0: Luto na na daan doon.
1: Eh, hey, bakit na?
0: Idol Limuel, luto na na daan.
1: Oh, Limuel, hindi na naman yung siya. Limuel's Prawns and Crabs.
0: Before tamo pa dayon di ay, ato rin po salamatan ang tanang mga tatay, papa, daddy, nga atong nahimamot kaganina sa atong bida si tatay celebration idol sa Father's Day tomorrow.
1: Wow!
0: And salamat kayo. Almost 400 people lang atong na-cater kaganina. Of course, big thanks to IPI, Don Macchiatos, and Don Lemon.
1: Uh-huh.
0: Also, sa Pundok.
1: Sa ha, Pundok.
0: Pundok Barbero.
1: Ano yara?
0: Sa Subo.
1: Yara. Pundok Barbero Bisaya.
0: Ah,
1: Pundok Barbero Bisaya. Maoboy ni moy miha bi alagad sa ato mga tatay ug nanay ang mga uban nga nanay ni Apil mga idol og libreng tupi.
0: Yes.
1: Daghang salamat dol.
0: Headed by Sir Nishal Carlos. Thank you so much.
1: Di reply si ang Limels. Oh, ako ang lutuon daan dol. Haya-haya, buds. Martis si Maaw. Ah, si Kalipa day.
0: Idol Limuel. Karon ginin ako isulti. Actually, naikog mangutana si Kulay.
1: Chikay.
0: Ano ako, yung kuluto na nadaan. Uy, maikog kumangutana.
1: Gyan. Ako siya isulti andol pag abot pag inangap.
0: Mata niya na si Buiki. Nga, huwag dili pa maluto, ipasayo lang. Loy, idol, nasa yung malipay sa yung birthday.
1: Thank you. Lemels, Prawns and Crabs. Salamat kay Don.
0: Na paniinig November daw.
1: November daw.
0: Mga second week.
1: Na.
0: Uy, salamat kay Lemels, Prawns and Crabs. Si Ma'am Melanie o si Lemuel.
1: Lemuel. Okay.
0: Thank you so much.
1: Salamat kayo dul, ha. Lemels, Prawns, at siya. Oo, ako ang lutuon daan dul. Ha. Salamat dul. Thank you kayo, Lemels, Prawns, and Crabs.
0: Lemel, grabe. Only shout out, gini sila dul.
1: Oh, pirmi.
0: Thank you so much, idol. So, karon kay jamming session man.
1: Oh, sa request na Lemels, Prawns, and Crabs, ato ni kataon.
0: Salamat kay Stanan sa kanunang pagpaminaw. Iyang anak si Limel Aquilos Gabo o iyang wife si Melanie Gabo. Thank you so much.
1: Okay. So, Limel and Melanie Gabo ang iyang anak kasi Limel Gabo. Okay. Gabo family ni siya.
0: Gabo family.
1: Gabo family. Thank you very much, Limel's Prawns and Crabs. Thank you, doll.
0: Thank you, idol. So, karon ato nang sugda ng atong unang set.
1: Yeah.
0: Para sa mga idol na to diha nga, dunay request. Ato ni ipahinungod siguro, no? Sa atong mga sa pinalanggang amahan.
1: Sige.
0: So, ano kanang mga paborito ba sa...
1: Di kanta ko kaya diyan.
0: O sa may mga paborito sa amahan?
1: Di kanta ko kaya doon lang. Mama na ikanta. Napaki ko explanation dito ba?
0: Ay, ayun, ana. Kanang mga... Kanang wapani mo na kanta?
1: Lang doon.
0: Kandun ka ng wainit.
1: My love will see through.
0: My love will see
1: through. Mama na mga kanta ko sa mga papagos sa karaoke.
0: O, sige.
1: Sige. Okay, kanta una.
0: Na ini commentary, idol, advance happy Father's Day sa mong papa nga kugihan si Moisea Moxyatsi. Please play the song next in line para sa mong kugihan nga papa. Kent Moen, Kate Mona, Ken and Rowena. Okay, sige. Next in line ay sa to?
1: My love will see through.
0: My love will see through.
1: Una, my love will see through, next in line.
0: Sige,
1: if I have, okay.
0: Sige, basig na ipa shout out dear ako sa ni order imo.
1: Sige, dira sabi kay, sige go. Wait. Okay.
0: To say order idol ha mga 2 minutes wait time.
1: Kasi maka-wait ra mo dol. Limel, ni comment magisa sa tong live dear. Lemuel Maki Gabo, happy birthday dol. Thank you dol. Dako na sir ni siya no. Si Limel no kay naka-chat man.
0: Si Limel?
1: Oh, Limwell. Ah, si
0: Limwell. Sino ng page?
1: Ay, Limwell Pak Makiman. Limwell Maki Gabo.
0: Ah.
1: Oh.
0: Ah, yeah. Si ko ano? Si Sir Limwell.
1: Ah, Simwell. Ah, happy birthday. Salamat. Happy birthday. Salamat.
0: Birthday sa
1: Limwell. Diba? Salamat, Dol. Ay,
0: formal mo na kay Koron. Katahan di formal lang akong katawa ron.
1: Okay na. Di ba? Kit na yapon.
0: Ha? Kit na yapon.
1: Leader of the band, Dol. Okay, sa
0: sige. Sige, leader of the band.
1: Sige, sa pailain din.
0: Pailain din nga, lisod-lisod. No? Sayon ka na inyong request.
1: Kato, membro lang. Member of the band. Di mo ganaan? Albus leader? Sige.
0: PRO of the band.
1: Sa sana, may label siya true.
0: Yeah, tika-tikon, rago na mugchika, Dol, para gamay ramig makanta mo.
1: Yeah.
0: Joke! Okay. Sige,
1: okay, here we go.
0: Under any order.
1: Yeah.
0: My love will see you
1: dedicated through. Dedicated din sa tanang papa ron nga naminaw. Kaya mo ginigasagalas ka taos mong amahan mo sa video ke.
0: Ay, legit na.
1: Di ba?
0: Sige.
1: Oh, happy Father's Day rin yung papapons ni mo, dear.
0: Oh, happy birthday. Happy Father's Day.
1: Ni papapons ni mo, no?
0: See you tomorrow, pa. Nagsara mong magkita. Good busy ka siya sa iyong farm.
1: Oh, so no all. Lahir na gini.
0: Farm.
1: Sige, go.
0: Amahan na gini. Amahan na gini, Dol.
1: Okay, Dol.
0: Para sa tumo amahan. Here we go.

0: bravo, bravo,
1: Wanda.
0: Bravissimo. Delicioso.
1: Wanda.
0: Delicious. Delicious.
1: Divine.
0: Candy crush. Salamat, dear. Salamat sa inyong rendition. Okay, kay daghang mga amahan ang naminaw karun.
1: Yes. So,
0: karun mga tungura.
1: So, next in line.
0: Next in line. Kay next man siya, no?
1: Oh, so next in line. Cute ka dyan, right?
0: Ay, salamat. I know, right?
1: Ah, okay. Okay.
0: Kaba ka, anong samot ko ka-cute?
1: Nga naman.
0: Ningon ang Lemel's Prawns and Crabs.
1: Ito siya nga.
0: Ako dyan yung basahin na niya ang chat.
1: Sige.
0: Kana siya. Sure, doll.
1: No.
0: Why problema sa imong birthday puhon?
1: Ala! Ala, yahaya!
0: Delicioso!
1: Bravo!
0: Bravissimo!
1: Ala! Tayo yung mula!
0: Wait lang! Nataga ka
1: ng cellphone! Cellphone?
0: Wala, mong iPhone 11! Nataga! Magpapabayanin na impa! Uy, basan siya kay mga idol, nagkagubot, yung may idol, dairy idol. Kuan magyan mi, mga demur, magyan mi nga pagkatao.
1: Correct.
0: Yes.
1: Sige.
0: Bravissimo.
1: Salamat kayo, Lemel's Pros and Crabs, ha?
0: Sige. Happy birthday, Idol Mami Tick, o advance, happy birthday, Idol Kulas.
1: Thank you!
0: Sini? Kulas Guapo. May pagtubagon, may paunta og tubagon na kasi mong dear.
1: Mayon talaga yun. May...
0: O pwede ko mo request. Nindot po niya siya, no? Kanang, nasa siya yung mga intro, mga kanaganahan ka, din na din siya request.
1: O sa'yo request.
0: Kanang kanta nga, minahal kita. Pwede sa Mr. DJ.
1: Alo?
0: Niya, pa-shout out ko sa kong anak, si Chelsea Felice, ayin. O si Tia Josie Bensi. By the way, get well ni Ma'am Josie Bensi. Anting ka diha, idol. Daniel, doll. Request daw sila og Daniel. Padilla? Minsan ni Daniel. Matsunaga? Nabi to na yung Daniel na kanta, diba? And Daniel was his name. Charis.
1: Humphrey.
0: Ay, nako. Sige. Next in line.
1: Next in line, okay? Next in line.
0: Sige, shout out sa dear, okay?
1: Yeah.
0: Mahinang kalaban. Next in line.
1: Okay. Happy Heidi Jovet Arisgado. And then Yofi Pansit, hello. Thank you si mag-greeting sila, dol. And then sabi ni, happy birthday daw. Unta matuman tanan nimong wish mauba. Pa-request ko og song ninyong Kulay Dance with My Father. Salamat, Julius ni. Okay. Akang Limel Maki Gabok, green grass of home. Oh! Green grass of home. Gay, bunal.
0: Okay,
1: after
0: okay.
1: After ni ha. Sige, bunal.
0: Okay, kanin.
1: Next in line,
0: Ikaw? Go!
1: Gay! Bye na akong dear, mga idol.

0: mo ana pata ko sing ang sunod ng lyrics. Oy, thank you for watching. Ana ano ano pa nang tumoy. Ay nako. Oy, hala oy namay nag paramdam diri oy. Kailan jud kay kanay dear?
1: Isa wala.
0: Rom J. Kamaungay. So, Sir Jerome Kamaungay. Oh. At katabi itong sa Eagles.
1: Ah!
0: Mabuhay ang Agila.
1: Ah, hello!
0: Hi, sir.
1: Hi!
0: Ano siya, request ko kahit pumuti man ang buhok ko. Kay Laay, kay Skarsada.
1: Ah?
0: Sa Agila Skarsada, sir.
1: Okay. Dapat rin yun. Shoutout, Pidol, sa SNN. Nga mga guwapa, nga staff. Nga, oy, sorry. Shout out bidol sa SNN nga mga guwapa nga staff sa nga si Ann og si Anna Cortez. Then pag-greet me sa among messenger nga birthday ugma nga si Virgilio Ligunas.
0: Duda na ko.
1: O oh, duda na ko inyong messenger guwapo sa inyo.
0: Yes, legit.
1: O oh, guwapo ni birthday man ugma so Johnny guwapo ni inyong messenger ni
0: butan.
1: Ah sige sige.
0: So, katong mga nataw July, August, September, October, November, December. Sorry na lang gid ayo. Di gid mo guwapo.
1: Gisa ni Santo Nino, SNN Cebu. Hello ha.
0: Okay, hi.
1: Green green grass dear.
0: Green grass.
1: Ah, sige.
0: Gigi kita duha dinger.
1: Ya kita.
0: Lig, kaba ko ganahan kay ko ani nga song. Kaba mo ida ganahan kay ko ani nga song kay. Kani man good nga song. Kao classmate din sila sa My Levels YouTube, kanang mga My Way. Mo ni magpahinom nun ako sa mga uncle nga ka jamming nako ba? Ang bata pa ko.
1: Abi nga ganahan kay ani nga song kay bagay kay natong duha.
0: Ano bagay mo?
1: Magkuita diyan, magkita tayo, greener pasture, green grass.
0: So, mamaya ta dire. So, ano yung idol? Green grass of Elm by Tom Jones.
1: There you go!

0: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
1: Sige. Sige. Sige.
0: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
1: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
0: Sige. Sige.
1: Kahit maputi na ang buhok.
0: Hindi sa man. Abaw ba? Abaw ba? Sige. Abaw ba? Abaw ba gina?
1: Kahit maputi na ang buhok.
0: Sige. Abaw ba? Sige. Sige. Abaw na yan. Sige.
1: Hindi. Bitanin mo. Sige na lang.
0: Okay lang. Kit. Sige.
1: Sige. Sige.
0: Sige. Sige. Sige.
1: Ako say order idol. Wait okay. lang. Dali na yung mga ubang order diha.
0: Oh, sige.
1: Dine-in take out.
0: Oh, dine-in na siya, no?
1: Ha? Dine-in mo? Dine-in mo tanan?
0: Dine-in mo tanan?
1: Willing to wait?
0: Okay. Hello, ito naman. Please do share Facebook Live, mga dala, sa DRI FM Cebu nga Facebook page. Okay? Okay?
1: Okay.
0: Latos?
1: Dara-dara.
0: Eh, bunal.
1: Ray Valera niya nga version?
0: Yeah.
1: Okay. Here we go.

0: Siyempre, kanang di mo kaya taingon nga, di makasabot. Sabot na may DJ ba?
1: Yeah. Oh, yes,
0: yeah. Malag sakit good dawaton. Oh. Pero, sige.
1: What's the decision mo, dear?
0: Ha? Mangundam na. Parang kita'y gadag-uwan.
1: Ako na ko nung dagong puno.
0: Lama po siya ni-text. Oh, ano? Nga, idol ka, uwan no na gidol. Itom na king langit.
1: Aba ko pag yun.
0: Kabalo mi, dol. Salamat. Salamat, ha? Salamat. Shout out ko sa amigo nga si Vince. Birthday niya karon. Request kong happy birthday, idol. Dara eh.
2: Happy birthday!
1: Tara. Alright.
0: Oh, again?
2: Happy birthday!
1: Okay.
0: Salamat ha, salamat. Kay kadyo nagpahinungdam sa mo nga manghunong na me. Salamat kaayo.
1: Thank you.
0: Ninaya na to. Tarungo na to, dear.
1: Uy, to diri. Ikaw sa diri.
0: Ha?
1: Ikaw sa
0: Tay sa nine requested ring.
1: Oh, request.
0: Oh my papa. Oh my papa.
1: Oh my papa. Ano ba no?
0: Unsa ni? Ako pahinungod sa kong tatay usa kong bana nga mitaliwa nang ato sa laing kalibutan. Maria Alcantara sa Bulacau.
1: Oh my papa.
0: Sir Boyx ni kuan ano ningit-ngit na no. Kami gyud hinungdan. Salamat. Di manager man ko kanamo.
3: Idol ko. Nako ihatag nga iPhone Nicholas.
0: Wow, iPhone.
3: iPhone Pro.
0: Hello, hello, yo, yo!
3: iPhone Pro 8 bands. Idol, pakili lang sa bagong cellphone ni Colas ang birthday.
0: Grabe, idol. Ihang ihang cellphone kay ni antenna.
1: Lamat daw, lamat daw.
0: Hindot pito kay siyag tingog ay. Pero may na akong makapaminaw ko ninyo. Mauna na akong alarm clock.
3: Sorry, okay. Sabak kayo.
0: Ganda, oh, ganda. That's the point.
1: Ako ganda paminaw, ako sulayan eh.
3: Huh? O niya, na-late nag-abot ang Fresca. O sige na, ilulay ko, Fresca wipes sa Megasoft. Oo, so okay, pang-apon-apon na nito.
0: Fresca, oh, wow.
3: Fresca, Fresca, ganahan mo, igamit siya sa nao, itaasan mo ba yung hours.
0: Yes.
3: Fresca wet wipes.
1: Ano, Fresca wet.
3: Happy birthday, daw.
1: Labat na, labat.
0: Thank
1: labat
0: you,
1: manager.
0: Ano, uy. Di ka ganahan i-flex yung iPhone.
1: Why not?
0: iPhone nga na yung antenna.
1: 8 bands, oh. Thank you.
0: Happy birthday. Hi, ni Edison. Happy listening. Okay, thank you so much. Idol, alas 2:11 na. Uy, happy birthday po di ay ni Ma'am Josie Bensi of Triple S Realty. Happy, happy birthday.
1: Guwapa sana.
0: Super.
1: Ah, basta June lagi mag-birthday. Lagi.
0: Guwapa yun kaayo. Oh, niya, smiling kay Stanan. Pugihan kayo man siya mag-reels.
1: Reels?
0: Akong tawag niya kay, hi mga ka-reels.
1: Ama ba?
0: So, we love you so much, Ma'am Josie. Happy, happy birthday.
1: Thank you, Reels. Oh, thank you, Reels. Okay.
0: Hello, huwag ipunan pag iniiyang text.
1: Asa niya?
0: Kauwan nun, nag-yudol.
1: Yay!
0: Lagi, mangundang na, Mido. Mangundang na, Gid me.
1: Ayaw.
0: Idol, request niya na ko.
1: Asa mo request?
0: Asa mo niya request, ba?
1: Asa
0: request, ah, Mr. DJ.
1: Ah, kada.
0: Sige, sige. Unya ra may manghunong eh.
1: Oh, sige ra.
0: Ug muuan gani ako gihinong.
1: Sige. Go dear,
0: buna. Mr. DJ.
1: Mr. DJ.
0: To sa ni orderon ha.
1: Ah,
0: wait.
1: Sige.
0: Tong inyong mga order.
1: Then basta sa siya comments diri. Again, salamat kayo sa mga ay hello day sa Dongski's Barber Shop. Idol Dusky o Idol Gerald Villario. Lamat do sa greetings do. Lamat do, lamat do. Salamat. Uy,
0: magpasalamat sa George and Barbecue
1: na, sige, George and
0: sa Ceburito for our lunch.
1: George
0: thank
1: and
0: so
1: Barbecue.
0: Much.
1: Salamat ilami kayo yung dugo, yes. Ang dugo nga barbecue.
0: And thank you as well sa Cut Salon Mumbling by Hair Studio. I'm so pretty today.
1: Sa
0: nag-handle na ko kasi Rihanna. Thank you, Rihanna.
1: Sana all.
0: Miss Matat and Sir Jules. Salamat kayo. At bang ragini sila sa BDO Mumbling Idol. Okay? Sorry ta sa Mr. DJ.
1: Yeah.
0: Here we go. Kabaw baka kuha ni no?
1: Kaya kaya mo din.

0: Yeah.
1: Okie dokie.
0: Yeah.
1: Ato dahil check dear unsa is Fuertres kay of course pangitaan
2: mo Mr. DJ.
1: Sa itong mga idol, no?
0: Yeah.
1: Sa Fuertres result.
0: There we go.
1: 2 PM.
0: So what is this all to all my idol Kai? Ding ding ding ding ding
1: 946 946 946
0: 946
1: Idol, happy birthday po sa akong niece si Christy. Uy, dugo na birthday ninyo ro.
0: Ah, mga gudahan ng dahan mga gwapo-gwapo yung mabutan.
1: Correct, correct. Mm. Ting Christy oy ting. Mm-hmm. Happy birthday sa iyo. Akong wish daghan pa ka birthday mo abot. Advance happy birthday po ni Idol Kulas ni Do.
0: Thank you, doll.
1: Request kog song kanang makasayaw ta. Kamulay pili.
0: Makasayaw ta?
1: Makasayaw ta.
0: Sige. Sige. Sige.
1: Unsa man?
0: Makasayaw ta ka.
1: Mhm.
0: Awitin mo at isasayaw ko.
1: Awitin mo. Ah, sige.
0: Ala, sige na.
1: Later, ha?
0: Later lang.
1: Pang-closing.
0: Oh, sige.
1: Oh, sige. We'll be right back, idol, after few nga pahinomdom. And ay magkalimot oras sa IFM, alas 2:18 na. Kinimahina hatudpud ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na to dihang giubog. Isipon. Ihilantan. Ipanuhot. Nangapagaw. At doon nagipamating over fatigue, lipong-lipong o vertigo. Imni o Immuni Plus idol. Mapalitin sa mga nagkariyang butika sa inyong lugar. FDA approved and halal certified. Busa kasaligan yun ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Pwede rin yung isagol yun o ginit-init na tubig, idol. Unya, kutawan yung maayo. Unya, pwede saan mong matry ito ilang bagong variant kaning cacao flavor. Lami kay siya. As in, legit, effective pag yun.
0: Correct.
1: Nahilanat ka na bitong murag mo. Danggasun ko ba?
0: Ah, dayon.
1: Kanahilanat nga, shy type?
0: Ah, kanamurag-murag.
1: Kagawas ba?
0: Ah, dayon, dayon.
1: Kana ako imnon?
0: I'm Uniplus.
1: Oo. Oh. Mga hindi ko ma-absent yun.
0: Ano, ano?
1: Mabsent ra kog kanang naagi mga importante nga mga lakaw kanang din agid madapod. Sakit ng kaayong lawas.
0: Dili gid madas lawas.
1: Kanang madada over kayo need nag ospital na. Pero kung mga kana ubo sipo nilanat kana gid over fatigue so samot labi nagsigitag duyan 30 na takapin.
0: Ano? Bio 21.
1: May magka 21 pa man ka.
0: Ah.
1: Ano, mga 30 taon na tadol. Sos! Kamora. Wala ba? 19 pa man ko.
0: Karay.
1: Ano? So, murag time na to ba? Alas 2:19. Stay put. We'll be right back. Dari lang sa
0: Dear IFM Jamming Session.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Mapayit siya na ikaw eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, kuyawan, mapukan ba ni?
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, na parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinakabulga ng DTX sa yung lugar. DTX 500!
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart.
2: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: 93.9 IFM.
14: Mapungan pa ni.
12: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
16: Maulan man, no worries. Na amoy ko bang damit.
17: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: 93.9 IFM.
14: Mapungan pa ni.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Fried Washing Machine detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
24: ACS.
28: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
28: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Mapungan pa ni.
2: Aiko!
13: Aiko!
12: Excellent health,
0: Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chumchuhoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
6: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Hi, balita! Suertres ug Lotto results!
9: Idol, sueltres result, alas dos, nueve, cuatro, seis. Idol, nakaigo ba?
10: Bawis sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
11: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Sibu, mapugnan pa ni, eh.

0: 93.9
1: IFM. Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.
3: Oras IFM, alas 2:31 na. Welcome back sa Dear IFM Jamming Session.
4: Of course, sabihin mo man ang kulay duo, kulas o Aiko na maghatag o kulor sa kahaponon, mga idol.
3: Welcome back, idol. Again, alas 2:32. And kinibahina, atod ka na to, idol, sa Fast Clean Detergent Powder. Libre na ang tubig niyo doon kay 1 month. Niya, kung manglaba mo ron, naara mo'y dryer sa inyong habaron or namo'y hayhayan, bisan sa sud sa inyong panimay, di mag-uol kay gamit ang Fast Clean Detergent Powder. Kusog mo buwa, barato di kalidad, fast cleaning good idol sa di color, samot naging puti. Pwede hand wash, pwede pod washing machine. Fast Clean Detergent Powder. Mapalit na sa mga grocery supermarkets, mga convenience stores, online shops, Shopee, Lazada, TikTok. Available siya ito. Fast Clean Detergent Powder.
4: Now, dako kay dagkong gawas doon. Grabe na.
3: Wala pa ni bundak.
4: Tisuyod ang bundak.
3: Alaka.
4: Pumapatak ang ulan.
3: Mm-hmm.
4: Ayay ka!
3: Sige, atong... Kuya Juan, may ba? Kaya ba, sige, ganta naman mo. Bundak na giyod. Sige lang, oy.
4: Sige lang, oy. Ilang ang request, eh.
3: Naguntahan na lang ninyo.
4: Guntahan lang, my idol. Happy to be tayo, mga sige, gay, gay, gay, gay.
3: So, na yung request og music nga...
4: Makasayaw ta.
3: Makasayaw ko, no, sila.
4: Mm-hmm.
3: Sige.
4: Sige!
3: You can't bot. Okay. Uy, naminaw po ang taga El Pardo NDO1830. Driver Gemar Trazona. O konduktor Gabriel Trazona.
4: Trazona. Natin ginay, chat sa Idol Bigger din na, dear. Grabe ka dag.

0: Ang number nga si Takyo. Bus number 31 ang number nga ang driver nga si Robert. Bus number 17 ang driver nga si Gerald Anderson.
1: Asa ni padung ni sa Apas?
0: Murag padung ni sa ruta siguro di. Okay, gibutan
1: diri sa gibutan.
0: La Transco ra.
1: Okay.
0: Salamat sa mga La Transco driver sa ugo doktor ra. Salamat,
1: salamat
0: sa
1: kanila. Hello. We love you mga idol. Tanang mga nagpaminaw diha sa ilang panimay, sa ilang trabahoan, ang uban na sa ilang sakinon.
0: Sana all is
1: again. Holding hands sa ilang mga bayuka.
0: Uy, sana.
1: Oo. Lahi ra gid nang mag-drive kanu nya naka holding hands.
0: Unya sa pagkabiyada na ana holding hands.
1: Na?
0: Usa pagkabiyada.
1: Hindi kanang kuan ra kanang sample na sa stoplight.
0: Ah, mawala. Ay, lahat
1: na gid. Tuluan ta mo, kaya basi guwa mo ideya ba ang saon.
0: Ah!
1: Oo, kana na sa stoplight. Na, ganyan uban, bisang magdagan.
0: Na ba?
1: Oo, ganita.
0: Oo, yun sa di, hindi siya kakambiyada.
1: Ha? Dili pa man na, di sa napirmay magkambiyada.
0: Ah, ano, ay, oh my gosh. Sweet, sad, yun. Okay, idea na, okay, experience na mga idol.
1: Okay, experience. Town sa di.
0: Tama.
1: Na ginabasa, no girlfriends since birth.
0: Yes. Yeah. School na po. School. Ano man yun? Ganito ko. Work. Yo, work. House.
1: Marag maunag yun na inungdan nga mauwan. Marag grabe ng bakak ba, no? Uy, naminaw po di ay si Kevin Sanoy. Ay, kalimta imong followers, dul. 8108, John G. Paran, John Vincent Rikina, si Ephraim Tantano, silang Rigel. Isa ko man si... Basta kamutan nandi ha. Sanoy family.
0: Hello!
1: Di man ako mabacktrack guning mga greetings. Sige, daghan kayo. Salamat.
0: Daghan anak gina mga idol. Sabtaan yung mga akong dear mga idol. Anak gina ka-busy akong dear mga idol. Pero ay kabala kayo na mas kasing-kasing na
1: bito
0: sa IFM.
1: Busy dyan ko nga person. Ah. Mo na akong tagaan tikag time. Meaning, importante ka sa ako.
0: So, kamo doy tagaan.
1: For example, ka ng mga Move It Riders, tagaan dyan ako maghuwat, magkunila.
0: So, importante.
1: Tagaan ako sila time.
0: Importante.
1: Importante kasi sila, kaya di nyo ako kasakay.
0: Okay. Sana all.
1: So,
0: sige.
1: Arita sa makasayaw daw nga, awit. Kami lang daw mo pili. Unya, di mamiginahan mo pili, gustara, kay basig di ninyo mauyunan.
0: So, harusun.
1: Kung di sa ninyo mauyunan tanan, niya nakanta na namo. Sige na lang, oy.
0: Ayan mo, sige, reklamo.
1: Sige na, oy.
0: Sige.
1: Ani ana, idol. Ang atong...
0: Musta na kalirik?
1: Disco sige. OPM. Di pa ni mao.
0: Pasa ito mali.
1: Di pa ni mao.

0: Melody ka niya. Ang isang pag-ibig.
1: Ang isang pag-ibig.
0: Ay, parang lansangan.
1: Ay, parang Navina.

0: Thank you, thank you.
1: Thank you.
0: Thank you so much, every night. Ah, ha, ha.
1: Oh, sampai request ya, Mael. Okay, ito puro.
0: Oh. Hi, ni Muhammad Ali Yasalta. Thank you, Idol. Kauras Carwash.
2: Ang blur na kahit ibalibag mo.
0: Oh. Oh. Ana, si Sheila. Siya nga doon, nag-ulan na.
1: Maobag yun niya. Shout out sa mga drivers niya sa Taminaska nga nagbiyahe karon nga perting trapika padung Naga. Okay, mamudiha. Si Clyde Fernandez dos gauwan yun siguro po ng trapika. Dindot kay kagtingog Idol Aiko kay nag-uwan. Dayon.
0: Maglibog ko. Sana compliment or kanang kabuang.
1: Ikaw. Basig, compliment idea.
0: Eh, kabuang na eh.
1: Dili.
0: Si Clyde, kanina si Clyde.
1: Ah, kailan mo Clyde?
0: Bantay ka na ko, Clyde.
1: Oo, oh, Clyde.
0: Bantay ka na
1: ayun,
0: ko, Clyde.
1: Ayun, kabuang iya ako dito eh.
0: Clyde, ikaw Clyde ha. Last na lang ka, Clyde.
1: Basig ka rin ka, Clyde. Kabuang pa na ako. Tinarang guning
0: si Clyde. Kuyo nang mag-uwan.
1: Ano naman?
0: Ma-Clyde niya.
1: Slide
0: daw. Madakdak siya ba?
1: Slide.
0: Ah, slide. Ito dahil. Slide. Sorry.
1: Mayong, hapon, Idol Class Idol, ay kong request na ikong song nga DJ ng aking radyo para na sa akong papa nga si Papa Cirilo Alimentos Senior. Kinindi ay nga song nga gi-request akong maunay favorite song niya o advance happy birthday Idol Class.
0: DJ ng aking radyo.
1: Listening to the program. While nag-duty diri sa Tri-Ace Trucking sa may naalad City of Daga. Sige, pamunta okay. Mo sa papa. Cirilo Alimento Junior.
0: Okay, before we proceed.
1: DJ na ang radyo. Sige.
0: Nay nagpaminaw pod 670. Maayong udto, Idol Aiko and Kulas.
1: Yes!
0: Nanako sa kong shop. Nag-update siya. Nag-update. Yeah. Salamat kay sa
1: salamat sa update, salamat. Ha?
0: Ingon siya, shout-out ko sa Asal Barbershop.
1: Asal?
0: Diri sa may Inayagan, City of Naga. Pa-shoutout sad ko. Idol. Sa akong gwapo nga barbero, si Eugene Unapia. Greetings from sus. Ang pinalangga man din ni kuan igagaw ni Idol B. Si Gaspar Abangan. Golosino. Salamat dol. Always giving naminag IFM. Unya naminaw sa di Idol Del Mundo family sa Batchan.
1: Del Mundo.
0: Del Mundo.
1: Ah, El Mundo. Dani Uri, happy birthday Idol Kulas. Hinaot unta nga sugto na kan Idol Aiko. Hihihi. Anong may katawa. Juk. Request ko og dance with my father para sa tanang papa. Happy Father's Day to all. Melvin Scatter, dapat rin. Pa-wash out doll si. Ukay-ukayan.
0: Uy!
1: Si. Ukay-ukayan. Tabunok branch. Hello, Litan. Request ko song og 2 lovely flowers.
0: Okay. Dol, asa gina dapit dol ang tanang ukay-ukayan. Dapit na sa may kuan flyover or... Asa mo na dapit? Kay, muhunong magodiha sa kanang Fuss ba? Kanang F-U-S? Hindi ko sure saan na pag-pronounce.
1: Oh, dayon.
0: F-U-S, Grand Fuss.
1: Oh, dayon.
0: Fuss? Yeah. Dool na sa
1: Fuss. Kawa rin slow? Kanang Fuss na.
0: F-U-S man siya, Grand Fuss or Fuss?
1: Basta ba sana Fuss?
0: Kanang si kay motuloy ko, kay mangukay lagi ko.
1: Oo ba? Ano yun mo kayo?
0: Ano
1: ikaw?
0: Di mo kahilig ko kayo kay?
1: Ala? Anong kabaw mo ka?
0: Ha?
1: Anong kabaw mo ka?
0: Kabaw lang. Kay mga, kuan man yung mga kanang na yung mga
1: Adza.
0: Kaya mga...
1: Adza.
0: Garang kang akong litukon. Ang mga pulong.
1: Okay, rin mo. Tama rin, okay. Wardyahan, tika ba?
0: Dili, kay madugay ta.
1: Ah, nga na madugay yung takay?
0: Namo ko'y lista.
1: Oh, bakit ba din? Agad
0: tingin. Dili man, wala na photocopy.
1: Ah, okay.
0: Okay, hi po di ay. Ni Lorena, Gina, Lisa, Boats. Saan ni? Request... Unsa ni Dol? EA Heaven request ang mangtas nga driver. Padung silag tawas tim. Ah, sa tawas temple. Unsa iko ang request?
1: Ako mo di adala kay dangudangudan diron.
0: Bitaw. Unsa yung request niyo Idol tawas temple? Or heaven? Heaven knows. Unsa man? Kisa may singer singin na. Oh, hi ni Ivy Pagaran Hernandez. Sa kuyog ta Idol ay ko mangukay. Sige, ikay bayad Ivy.
1: shout out Idol Aiko, Taminaska 01 Naga IT Park. Amo ni biyahe. Namo ni sakyan Taminaska.
0: Nakasuway ko.
1: Taminaska 01.
0: Nagini sa leganta. Taminaska.
1: Sus, kadili pala cute, hindi pala nigo pa. Diri ka ta,
0: sabot na. Lain na mga kaon ng ice cream no. Imuraguan ba?
1: Kyle Fernandez 2. Taminaska 01 Naga IT Park daw.
0: Taminaska.
1: Hugus.
0: Hugus yun ba? Ay, nabiri mo ako sa inyong parapol. Sirena ni. Sirena ni. Naara ko na may nas punta. Kipad ramo na akong phone. Idol, pwede juga ayo. Kanang, actually, pwede. Wala, may... Saan man na ha? Kay online, magod, pwede ka. Kung na kay Kaila Idol, nga na ay smartphone, kaning maka-access o Google Form, pwede kay mo magpatabang.
1: Di posible na kay mo. Wala na siya. Kipad lang niya ha?
0: Namo kay mga ko-android na.
1: Loki?
0: Kipad ra ilang phone. Pa, na, kusog mo kay mong radio, diba? Kung sige kay, basig masakpan ka ni
1: kay masuray na ba
0: ako? Adobe, Team IFM.
1: Yes, o, kana. Magsuray-suray pa sa'yo. Pero karun do, wala. Di sa sila magsuray-suray kay ulan man. Ayos, aron.
0: Ang kuwan rin nagsuray-suray. Tama naman na. Tiska.
1: Kyle Fernandez to. Sige, go. O, saan na request na ni? Saan na request na ni? Di.
0: Masa kayo to? Katay mo.
1: DJ ng aking radio.
0: O, DJ na.
1: DJ ng aking radio. Anam na.
0: Ah,
1: kanga ba kanga April Boy rin na?
0: Ah, April Kano Boy. Kanong kanadir? Ah,
1: bisag, okay. Bisag June ron, pero katanda ka April man.
0: Okay, sige. Tami na minas. At least, ang tami na ska na sila ikaw.
1: Ah, tami na minas.
0: Theme song.
1: Ah, okay. Tami
0: DJ na ska. DJ ng aking radio.
1: Sige ko. Nani DJ sa aking TV?
0: Na,
1: sige. Ah, sige.
0: Buot-buot rin.
1: Ah.

0: Pulmong FM ng Tripulitan IFM. Mabugan pa
1: ni... Mabugan ni Di
0: Ay! Yola!
1: Sakto na eh. Kadungog na day ko ni Di
0: Ay. Ayun, nakanulis akong pagbati.
1: Yes, yes, yes.
0: Ah, nakanulis.
1: Nakadungog na ko.
0: Ah, sige, sige.
1: Pwede ko familiar sa Tonada, Nick Second Verse.
0: Ah, sa akong pagbati.
1: Ang ako rang na... Muram nag team song para nato, no?
0: Oh, yung siya
1: DJ ba?
0: Sa?
1: Para nato mga DJ ba?
0: Ah, mura. Oh.
1: Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo.
0: Ah.
1: Diba, mura kog na...
0: Onsa?
1: Okay.
0: Murag
1: na ako ansa lyrics.
0: Ah.
1: Kay... Sometimes idol, honestly no, kami mga DJs, naboy mga times idol nga, sok dun sad mi ba, diba dear?
0: Yes.
1: Nga, tao ra sad mi nga, naasad mi mga pagbati, naasad mi mga times nga murag, sok dun mi sa kinabuhi, mga pagsuway.
0: Yes, well, kung kamo mga idol, naamoy mga...
1: Ipang-agian.
0: Oh, kami sa mga idol, nasa mga ipang-agian, mga idol sa karsada, padung station, padung uli, agi sa mga idol, diba dear no?
1: Correct. Oh. Bitaw kay siguro kamo basin og naamo sa point karon sa inyong life nga naguol mo paminaw lang gid mo og IFM
0: kay
1: kami maning kamot mong gid may nga ma balingaw mo din ha.
0: Yes, bisan og bisan pa pang idol og kami na nabi kay gian maning kamot gid may nga among isit aside among kay gian para lingawon mo mga idol.
1: Correct.
0: Sama sa paglingaw sa kundir mga idol. Ano?
1: Sama sa pag-set aside sa feelings.
0: Ay, set aside ay? Ah, sige.
1: Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo.
0: Isipin mo na lang na maraming nai-inlove sa'yo. Ah, hindi mo.
1: Pero tinood na idol, ka na nga linya, ka na nga, isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo.
0: Yes.
1: Namang yung mga times sa itong life nga, na yung mga tao nga di takasabot, na yung mga tao nga wag tangon sa itong kinabuhi, diba? Pero, always remember nga daghan nag-love ni mo.
0: Correct.
1: Niya, usa na mi ana. Diba? Bahalag di takaila in person, but always remember na ami nga willing nga maminaw ninyo. Ala oy nilabay na gyud ang taga Kawras Car Wash.
0: Sila?
1: Silang Muhammad Ali Hisalta. Wala siya, mulabay na lang may DJ. Wala ninyo gikanta ang murik ko.
0: Ang pag-ili ay. Pag-ili ay Muhammad.
1: Char lang oy. Metaw, salamat idol.
0: Salamat doon lang.
1: Naglibog ko si murik ko sa idol. EA Heaven? Sa maning EA Heaven?
0: EA Heaven to.
1: Taon, limited man natong time, pero basin next week, okay?
0: Yes.
1: Salamat kayo sa pag-amping mas biyahe, Dol, ha? Musunod.
0: Idol Chixie, mga idol, para sa IFM Balita sa hapon, Sabado, mga idol. And then, 5 to 8 idol dubs para sa IFM Discoral. Kaubat ang mga IFM Mixers, mga idol. And 8 to 12, mga idol, ang Spotify on I, mga idol. Ano siya? And then tomorrow, atang yung mga idol silang Idol Tone. Ah, Idol Tone yung si Idol B, mga idol. And friends.
1: Hindi ba?
0: Idol B na. Sila Babina, hindi Babina o si...
1: I think si Idol Chixie Ugma.
0: Ah, okay.
1: Mapuli ni Idol Tony.
0: Yes, okay. Yes. Okay.
1: Alas 12, good day size idol. Salamat kasi inyong pagpakiguban. And sa tanang mga amahan, nga namino karon, happy Father's Day. And
0: what's your message to your papa? What's your message to your papa? Kung namin na si Papa Pons ni mo.
1: Pa!
0: Anda?
1: Andam na ang bugnaw niya.
0: Ayoyo! Wala.
1: Maro na ang banding.
0: Banding? Ang bugnaw?
1: Bugnaw.
0: Ah, grabe ha.
1: Sa gulan o four seasons.
0: Grabe ha.
1: Guess na niya.
0: Wala.
1: Kanang color orange.
0: Kung saan siya? Juice?
1: Ha?
0: Juice? Orange man, juice na. No?
1: Ang isagol kay juice po.
0: Babala sa wala.
1: Kaya pinadimir lang ta kay Verdi kay halata.
0: Okay. Sige.
1: Father!
0: Ah.
1: Kita-kits. Ugma ha? Okay na imong bantres di ha? Ito. May masusuod mong good mo no kay kuan na.
0: Oo,
1: casual na lang ba?
0: Yes.
1: Pero magkatawa ko ni Papa kay mana siya nga. Di na mo kita ni mo tingnan na amta ka diri pirmis bay kaya usahay di mag-abot among schedule.
0: Abi na ko na kasi is kwarto nimo.
1: Usahay sad. Di mo gyud kulagan.
0: Bit.
1: Never di ko maabot og laing lugar.
0: Correct.
1: Kona ko balay, pickleball. Ping pong.
0: Social sport. Sporty naman gyud.
1: Mall.
0: Wow, mall.
1: Kananan.
0: Yeah. Sorry naman ako. Adagahan naman naman ang appointment.
1: Hindi mga kumabot o lang yung
0: lugar. Ah, bita, bita, bita.
1: Kabahuan. Dahil maabot o SM.
0: Ah, rabi hala.
1: SM Seaside. Dito sa Park Mall.
0: So, di pa nalaga na?
1: Dili kumabot o lang lugar.
0: Ah, okay,
1: never.
0: Okay. Never. Okay.
1: Never. No, no, no, no, no, no, no. Ito, lag-lag sa mo panag sa idol. Uy, ayaw magka-stuck sa usa ka lugar. Kailangan maning kamasunta nga. Magawas-gawas with our friends, loved ones. Okay, we deserve it. Okay?
0: Okay.
1: Amping kanuna, idol, ha? Onya, amping sus. Uwan na rin. Aloy, kusugan na sa uwan.
0: Sorry, wali.
1: Amping kaayo mo din, ha? So daw, amping kaayo mo din. Libog na ko sa kaistorya. Amping kanuna, idol. Onya, happy weekend, everyone.
0: Yes,
1: again,
0: smile.
1: Advance happy Father's Day sa tanang amahan. And again, advance happy birthday as well to Shane Sarad. Ubang adlawa.
0: Happy birthday, doll!
2: Happy birthday!
1: And lunes pohon to Mom Baby, Paulina Brizo of Selena Holmes. Happy birthday as well, Mom Baby.
2: Wow. Happy birthday!
1: Alas 12:08, musunod Idol Chixie at tangi Idol, ha? Anya, see you lunes pohon. Dili lang gihapon sa iyong paborito matag alauna hangtod alas 3.
0: Ang Dear IFM, mga idol.
1: Kauban ang...
0: Kulay duo, kulasulay ko! Ang maghatag kulos yung kahapunan, mga idol.
1: Amping kanunay. Happy weekend, idol.
0: Bye!
1: 2:59 na.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
7: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
9: Makabuhay.
10: May buhay sa makabuhay.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung last latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhing may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, ngayon pa matundaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: 93.9 IFM.
12: Pungan pune.
13: Aikol!
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
11: Pwede ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalo-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
12: Idol Mo VJ.
13: Ang tamis na sila tig, o glami mo gitig. Idol Mami T.
12: Boss Man Cute Gihan. Idol Buiki.
14: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
17: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
18: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
19: Ang market man on the run, Idol B.
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
22: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
23: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
24: Ang buguing nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
1: Ay, naunsa. Katnihara ko naka-tune in, we.
0: Ay, mauba. So, kayo ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM balita sa hapon.
3: IFM balita sa hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.

0: Ding ding dong, dong. So, jud. Digi digi ding dong. Asa naman yun? Dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong. Mapapa, ooh. Mapapa, ooh la la. Mapapa, ooh la la. Sabili mo sinta. Saong yun? Uy, may hapon ay idol! Nakasayo na ba mo, ani? Kaninga, dong, digi, digi, digi, dong, digi, digi, digi. Pero ang title yun, ani, idol kay Koan. Ulala, baby. Isang upan mo, ingon na, Chiksi, sayawa tong ding, digi, digi, digi, ding, digi, digi. Kuyawan. Speaking of Paksit, shout out sa tuwang mga birthday celebrants sa Mami Tik, Idol Mami Tik. Matag-adlaw sa IFM, ibta na siya inyong makauban, Idol. Ako na itong pasalamat nga nahimong parte sa tuwang pamilya dito sa IFM si Mami Tik. Kinsa sayo pala sa kabuntagon mo'y nangabli sa tuwang mga programa, Mami Tik. We love you so much. O syempre si Idol Kolas nito, Paksit! Paksit kita dol kay siya po ang muhatag po doga pasiaw o kalingawan o gingon man ang pagsayaw nato sa ere, no, matag adlaw po na idol, ingon man ang pagpakilig kauban si Dear si Dear IFM. Alright, dun digi digi digi dun digi digi dun digi digi o yung mga idol, ha? Adlong Sabado, idol. Uwan! Depende sa lugar. Pero sa gawas nga bahin, idol, ning atong sibyaanan sa IFM 93.9 Cebu, nag-uwan gid idol, no? Kaninang hapon, baga kay dagom niya. Of course, minutes before ta nagsugod sa itong programa, nakabundak gid ang uwan. Later on, ay magkabalaka kay naman tay IFM Balitang Weather. So, atong sutaon, gikan sa Pag-asa, dewe si Mactana, kung kumusta ang lakad sa panahon. Especially nga, gi-explikaran man tanungan, ay nagpadunga ka ng, paano gi-monitor, no, nga, posibleng mamahimong bagyo. Pero of course, atong sayran, kung unsa pa latest and unsay track sa maong kuan, no, bagyo. So unyang taod-taod masayod ta kung kaning pag-uwan epekto ba nis bagyo o lahi po'y rason ini. Atanga nato na unya. And of course sa mga latest updates sa balitang nasyonal karong kuan, no, okay ra si okay ra na chicks, ha, okay ra jud na day. Okay, okay ra gyud ko, idol boyki. Wala siya direct effect rajud sa ato at chicks. Wala lagi direct effect lagi. Uy, ingon si ka ng Pag-asa Mactan. Ugma or later musulod. Oo, so, murag sa imuha na effect. Nako, yawan na taan ni Idol Boyki. O, saan, mabasang sisi. Diyo ko ani, ugma, dyan Idol Boyki. So, yawan na, dyan ko ani, dyan. Naminara ba atong Idol Boyki ron? Asa ka ni mo, asa ka ni si Idol Boyki na minaw ron na ni uli baka ni sila, ha, or kuan. Uy, speaking of now, Father's Day, ganina, natay kalihukan din sa itong sibianan mga idol, ang atuang bida si Tatay 2026. Dako kay tagpasalamat, no, kay daghan kaayo ang niuban nato sa atuang bida si Tatay 2026. As usual, idol, papagubuhon dyan nato itong mga amahan doon, ang saday mo doon. Salamat kaayo sa Pundok Barbero sa Sugbo. Thank you so much sa inyong paghalad ug oras ug panahon para sa libreng haircut, no. Si Attorney Rufil Idol Boyki, ato man tong na-post sa tong page, siguro na-post na ba na ako, murag na-post na ako nga nagpa-haircut sa attorney, no? And of course, ang atua pong kuan, atua pong kanabitaong mga idol nga mga amahan, ganinang buntag, isugdan na ito na itong aktibidades headed by the amahan of IFM, Idol Boyki. Muni siya ang amahan dol nga ka-HH Ramidol, pero siya among amahan dol. Kami iya mga anak. Baka kanina, nakitiyahan ko ang tuho. Idol Boyki, among father dear sa IFM. Kay syempre, no, ang pagpangulo sa usa ka pamilya sa kasibianan, di gidalim, idol, no? Kanang lahi-lahi nga mga challenges ang atubang sa among amahan. Mga amahan kay si Attorney Rufil, siya ang amahan sa DYHP, no? And yeah, of course, si Idol Boyki, siya ang amahan sa IFM. Nadaghanan nilag anak ko, eh. What's my feeling, ma-father Idol Boyki? Ma-amin ko. Pero bitaw, okay, kidding aside, idol, no, dako kay tagpasalamat labi na sa itong mga station manager sa DYHP IFM kay napasigod saon yun oy? Labi slow word of the day, ha? Napasiugdahan. Ah, charis! Ang maong klaseng aktibidad. Sukad sa una, di ba, idol boy, kay last year, nagkon ng punta, nagbida si tatay, nagpa-haircut punta. Na libreng haircut. Dirigin na, idol. Dirigin na mo makita na mga gwapong nga tatay. Idol, fresh. Kasi guman, dirig. Grabe dyan niya. Mufresh pa dyan sa mot. Kay guman, mahilot. Mahilot man dyan dito. Nangamay tayo libreng application sa Efficacent Oil IPI Family. Dagang salamat. Unya, napagyoy. Mafresh pa dyan ka. Kay, syempre, maligo ka. Bioderm coolness. Ah, kabaw dyan ka sa variant. IPI, dagang salamat. IPI Family. Don Lemon and Don Macchiatos, daghang salamat sa inyong pagsalmot. And the rest of our sponsor, CSAS, for the shirts, our jerseys that was given. Oh, was given? English? Unya sa ato pang mga ubang sponsors nga mi abag, padayon nga mi hatag sa atua o kanang pagsalig nga mapaambit po ang ilaha pong gustong i-share para sa mga amahan. Mapapaulala! Hey, hey, hey! Gusto na siya. Kaming kanta ha, gidong, bantay lang gid ni makasayo ko aning dong digidigidong digidong ha? Bantay lang gid ni giyon. Kami matatong Ron Bulado Jr. nga nanayaw ni Idol Buiki, pero wako nakasayo aning apay kayong dong digidigidigidong. Puhon na ni, straight to the point sa ta, walay liko-liko, mura sa na to. Padayon na nasunahan, Idol, yung mga balita. Unsa may latest, eh, labi na sa nasudnon nga balita, Idol. And of course, ang atua pong lokal, ingon man idol, ang atua pong weather, showbiz, uban pa. Kumpara sa daily, sa Idol Chick City, kay mga labtik ron. Atua kay kalma, kalma, baby, kalma. Pero nagyan po'y balita, pero kalma lang. Kalma-kalmahan mo lang, girl, ah. Para ito sunahan, idol, ha. Kini ang IFM balita sa hapon Sabado. Kung na mo'y gustong ipaambit na mensahe, idol, ayaw jud mo kaikog, ha. Numero, kani mo ni paminawa ni 0923-112-8701. 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 3:29 na sa itong pagbalik. Balita sa itong programa ang IFM balita sa hapon Sabado. Kini si Idol Trixie. Mapugnan pa ni A.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras gipod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Nice silly marine. Napagi multivitamins. Mag Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: IFM. Balita.
5: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo, ang potente, happy ka. Habungan ba ni?

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: 93.9 IFM.
7: Pungan pune.
8: Aigol!
9: Said health testimonies. Mom Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Namang ko hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag pimenti ko madunlan ni kaon. Pagpa check up na ko, mao na dayon to na ako hyperthyroidism. Pag try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate ay effect yon. Jean Fuentes Cebu City.
9: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFL.
7: Pungan po ni.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
11: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
7: My budget. So

0: Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9
3: IFM Balita.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Headlines. Caron.
1: Mayong hapon, Sugbo. Ani ana mga nag-unang tudling sa tong balita sa adlaw karon nga Hunyo 20 to 2026 Sabado Idol sa atong IFM balita sa hapon Sabado. Sa balitang lokal headlines. Gipaubos sa yellow alert ang Visayas grid tungod sa nagkataas nga power demand. Samtang dakbayan sa Talisay ni hatod og hinabang sa naapektuhan sa linog ngadto sa Jensan. Sa laing balita sa balitang nasyonal, mga sinako nga bugas gikan sa Vietnam gitagana alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Og sa laing balitang National Ateneo de Manila University basketball coaching staff gibawala na sa pagsalmot sa UAAP. Og sa laing balitang nasyonal, mga luxury cars sa mga Diskaya ipaubos sa auction. Ani ana ang detalye sa atong IFM balita sa hapon Sabado.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa rin.

0: IFM バリタシュービーズ。
1: 93.9 IFM, mapugan pa ni Idol Chicks in Idol, programa ng IFM Balita sa hapon, Sabado, IFM Balitang Showbiz, init, basta ng init, Idol, bisaga uman, sigawas, agoy. Kung sa'yo pagkaon sa Idol, eh, kung kanun saan na noon, mitaliwan ilang inahan, marag nagkagubot, naman noon yung managigsoong diliyon, Idol. Dili man limod sa kadaghanan, labi na sa mga hilig o entertainment, no, mga artista by history, kay balog itatanan sa life story ni anhing Nora Honor Idol, no? Kinsa adunay mga anak, no? Nga legally adopted nila ni Christopher De Leon kaya atong minyo pa sila Idol. Busa na ni Ana, si Lot-Lot De Leon, ang sikat pod usab nga actress Idol, ingon man si Matet De Leon, og duha pa ka mga male nga adopted child ka si Kiko De Leon ug Kenneth De Leon. Usa lang sa ilahang managigsuon ang legal nga biological nga anak ug mo kini si Ian De Leon. Karon ang nahitabo Idol wa nagid kapugngi ni Lot-Lot De Leon atubangan sa mga press ang iyang pagngaab ug hilak Idol ug niingon nga galit kuno si pretty niyang laguta Idol. Kini human daghang kayong mga interview sa ni Gawas, no? Kabanghin sa issue lagi ani Idol sa pag kana bitawong pagdumala sa mga katigayunan, pagdumala sa mga nahabilin, no? Ni anhing Nora Honor Idol, no? Ingon diri si Ian Veneracion to, narorong na noon kung kinsa may anak si sorry do. Ingon diri si Ian De Leon Idol, human ko na namatay iyahang mama, nagdali ko na ning iyahang mga igsuon nga magbuhat og foundation kaya basin ko na maunhan ko na sa uban. Ingon siya nga, you think SEC will approve random people to put a foundation using mom's name? So, muyang giingon. Samtang, niingon sab si Lot-Lot atong mga higayon na, ingon siya nga, walang nang hihingi niyan, walang nang aagaw. At sinabi ko kay Ian, if you're willing to share the properties of mommy with us, maraming salamat. Kung hindi, okay lang, walang problema. Karon Manggood Idol, nahitabo Manggood Ani, kanimgood si Ian De Leon, kabalutan no, biologically speaking, meaning gianak yun sa Idol, siya gid ang by blood itself, siya gid ang biological nga anak. Kaso nga lang, kung imong hunahunaon, kaning apelido ni Matet, ni Lot-Lot, ni Kiko, ni Kenneth, nga wala man nag-active sa showbiz, mga De Leon po ni Idol. Kaya syempre, katong panahon nga managtiayon si Nora o si Christopher De Leon, ilaman po ning gi-adapt. And in fact, they've grew already sa showbiz, na nagko na ni sila showbiz, nga iladong mga aktor o mga aktres. No, karon dili gid kalimod kilahilahi man og kana bitang sentimiento unya perti mang yung nasakitan ni si Matet sa mga istorya kabahin anang giingon nila nga managlahi nila nga mga statements kay para ni Matet ang mga statement kay gipagawas ni Ian sa publiko kabahin sa ilahang side no kinsa adopted mga bakak no ingon pas Matet nga daghan ko siya gisakripisyo pod para silang pamilya bata pa lang siya dili man pud limod sa kadaghanan nga kaning si Matet si Lot-Lot dai ang niingon nga daghan siya gisakripisyo sa pamilya si Lot-Lot De Leon mo ni butyag kay syempre siya may nahog nga ate nila moy unang gi-adopt ni Christopher og ni Nora kaniadto so perting hilak ni Lot-Lot atubangan sa mga press kagahapon kay lagi tungod lagi sad sa mga interviews nga gipagawas nga sukwahi isab sa iyahang storya ang mga gipagawas na issue or gipagawas nga sentimiento sa biological son ni Nora Honor nga si Ian De Leon no kanila ging gitawag nga kana bitawng sakit buds buot para nila dol kay daghan silag mga issues nga wala pa na resolba labi na sa mga giingon nga kanang kabilin or nahabilin nga mga katigayunan kinsa magdumala foundation sa ilang mama kinsa na declare ba nga national artist Idol or usa sa mga national artist atong nasod so dako kay sila guna dako kay sila kasakit ingon si Lot-Lot nga di na kuno siya musugot enough is enough na kuno with the lies hilom ra kuno sila ni Matet ni Kiko o ni Ken o wala na kuno sila ilaing masulti pa sa mga TV shows no and ingon siya nga untrue kuno ang mga statements no ni Ian De Leon padayon gyud intaw nang ilahang kana bitawng battle no kay kung si lot pepeing nun, wala na ko nun siya nag-apas, ana. The thought ko nung nagihatagan sila kahigayunan, nga matawag o ginahan si Nora, dako na ko nun ang blessing nila. Kaso nga lang, kaning lahilahi mangguniga na hitabo kay lagi si Ian po, nideklara mo siyang kaugalingon, siya gud ang soul and only nga kanabitawang tagdumala sa mga kabilin sa iyahang inahan. So, kwan kinidol ka ng tricky ba? Mula gina kay kanibitawang issue, kinsa manggid ang tinud-anay dapat mudala. Kung biologically speaking, kung sa dugo, biologically, gipanganak magid si Ian nga si Nora magid ang iyahang mama. Pero kaning upat, legally man pod nahimong diliyon by paper. So unsa og kinsa og unsa magikatungdanan, so medyo balaod na ginang issue idol. Unya kanila ging siguro na hurt pod ni sila kay porket mula gina mga si Ian siya legal ng anak kay siya by blood. Nya kani pod sila adopted pod ba ni sila legally. So unsa may estado gyud tinud anay, no? Unsa man gyud? Kaya daghan kaayo og mga tubag kung si Lot-Lot nalain ni Ian, si Ian pod nalain pod siya ngadto kang Lot-Lot. So pertig yung gubuta dol, may tag in for the sake na lang pod sa ilang anhing inahan nga kinsa mitaliwan na sa unta, no? May tag magkauli na lang po ni sila o magkasinabtanay na lang po ni sila or mag-meet halfway na lang po ni sila. Kung unsa gyud kay nagsugod ra daw na sa issue sa kung kinsay tagdumala sa foundation nga buhaton or pagabuhaton ubos sa panga ni Nora Honor. Naglaban yung usa kay akusad. Lawang kay idol, no? Kumuta na ho naon. Sayang ba kay before pa na namatay si Miss Nora Honor, makitaan dyan din akong mga Deleon siblings nga maragsuod ramang pod sa mga interviews nila, sa mga ilahang mga pag-atubang sa media. Murag maayo ra ba og relasyon? Maayo ra gawi? Bisag tuod og separated si Christopher Deleon og si Nora, murag okay raman sila. So, nalain gud sila kay siguro si Ian, ganahang ideklara nga siya lang pod gud ang mga tugdumal. Wala niya. Siyempre, nabe po tay mga kasakit. Bisan pag ingnon na ka ng dili mo by blood, in papers, iksuon man mo. And in papers, gauna pag inaug abot kinabuhi ni Nora o ni Christopher ni Lot-Lot, ha? So, mo nang digid lalim, no? Marag kagets ra mo, na sila'y siluay, na sila'y kasakit, tungod lagi aning mga nahibilin ni anhing Nora Honor. Anyway, kung unsa man na may tagbarisolbar na idol, no? Kaya kana bitawng dako ginag issue, dungog, pangalan, katigayunan ug uban pa. No, mo anang ato ang IFM Balitang Showbiz. Mupadayon ta sunahan idol sa atong pagbalik ang ato ang IFM Balitang Weather atong sayran. Kumusta naman ang dagan or lakat sa panahon? Ug uban pang mga musika alang kaninyo. Stand by. Dari lang si 93.9 IFM kini si Idol Chixie. Mapugngan pa ni A.
0: IFM Balita.
2: Ikaw pa. Horas kang guwapa. Milion kaayo sa uyab. Ay, pagpungan ba ni?

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM.
7: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
11: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
12: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
11: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
12: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Uh-huh. Nagtulong talaga.
11: Oh, hindi na sumasakit.
12: 100% to.
11: First name po ninyo,
12: Bernardo Bailoses.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ang lamig!
14: Tika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Aww.
15: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Pirmi ka pangihi.
17: Hanap ka paranaw.
16: Ug pagpamhinod sa mga tiil.
17: Basin aduna kay diabetes.
16: Mag-DTX 500.
17: Epektibo sa pagpamubo
16: sa blood sugar levels.
17: Di kaya
16: ang diabetes.
17: Mag-DTX 500.
16: Karun na yun.
18: Babalik sa pinakadulong butike sa yunga.
16: DTX. X 500. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
19: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
20: Ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
19: Simana lang nawala jud ang sakit.
20: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
19: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
6: 93.9 IFM.
13: Pugnan
6: pa ni.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
23: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
24: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
25: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ni pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
26: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
27: Ayaw gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ng imong anak!
28: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
27: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! busa ako ang mas nakahibalo sa ako.
28: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
27: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
26: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
1: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So sorry!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, what the power of 2?
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Quetpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nilang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kat nihara ko naka-tune in, we.
0: Ay, mauba. So, kayo ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita? Issues, chika, o daghan pa?
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM, balita sa hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM, balita!

0: Life!
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song is brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: IFM Balita Weather.
4: Mayong hapon, Sugbo. Ania na itong IFM Balitang Weather. Pizza 20 karon sa buwan sa Hunyo to 2026. Adlaw nga Sabado. Unsay late sa lakat sa panahon. Labi na, nagbayhulga sa Bagyo. Apektado ba ang Visayas? Apektado ba ang Sugbo? Detalya itong paminawang gikan sa itong Pag-asa Weather Specialist. Sir Patrick Pibako para sa latest update. Mayong hapon, Sir Patrick. Unsay latest?
5: Hello, may hapon ka na ito, ma'am. Noong sa tumasok yung pigpamin na old money, ang atong pinakalitis na weather update para karong hapon na yung tumusunod ng adlaw. Ang atong, ang ginabantayan na itong tropical storm, kaya ni intensify siya, and palihok siya, ngali sa Philippine Sea Jacket, and ngali sa eastern section sa northeast region to. And kaming siya ang bagyo, kaya makita na ito sa gilayong 1,480 kilometers east of southeastern Luzon. Kaya nasa maximum sustained winds na maabot up to 85 kilometers per hour daw sentro. And mga gustinas at pagkuras maabot up to 105 kilometers per hour. Kinisa kay palihok sa westward direction karon sa gipaspasong 15 kilometers per hour. And kinisa kay posible na siya musulod unya sa 2 PAR ng late on the RB early tomorrow buntag, tomorrow morning. And kinisakay mo intensify pagi siya yung tropical intra-typhoon category as mo pa doon, as musulod niya siya dari sa itong PAR. And kinisakay wala niya siya direct effect sa ito iyang track food kay mo nga rin pasaka sa minor part sa Luzon and mo recurve pagawas pasaka nga rin sa may Taiwan area. So wala rin siya direct effect and posibili tama kasi natin yung mga pangapaghurus or trust nga rin ng tropical storm dili sa Kabisayan. And alang usab and sa Lainbahin, ang trough o tropicals of tropical storm kaya mo na siya ang nakapiktar sa mga eastern section Kabisayas and sa Mindanao. And alang usab sa itong forecast weather condition din sa Kabisayan at pati ito sa Cebu kaya makasinati ita o panagsa nga mapanganurun at sa mga panganurun ng kalangitan inuwanan ang mga katag-katag ng mga pag-ulan pagpanugdugdug kilat tungod pa na yan yung localized thunderstorms. Kini kasi big na makita natin yung flash flood, landslide, labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan. And alam ko sa dating hanggo, karagat, pandin niya sa Kabisayan, lagit na dito sa Metro Cebu. Kay makasinatita o hinay, nga ito sa kasarangan ng pagbosaw sa hangin, magitan sa amin ng silangan, nga ito sa amin anang kasagpan. And sa akin karagatan sa malinaon nga ito sa kasarangan na ito ang mga pagbalod. Din sa Cebu at ang karagatan kay muhanas ni siya ng alas 5.22 sa gabi EN mutaob naman po ug mga alas 3 sinilisay sa kabuntagon at ang temperatura karong adlaw sa 27 to 33 degrees Celsius and si nga rin adlaw na to kay musalot ni siya ang alas 5.7 sa apon and musilang na po ug mga alas 5.24 sa buntag. Sleeping for third time is alas 4.20 sa isla sa Kapunod. And diha lang pagkutob dito na sa Bataan dahil sa pagkasamaktan. Kaya si Patrick Pima ko, mayong hapon kaya natong kanan.
4: Sir, ato lang balik ko, no, kay para sa katinawan sa tanan imong gimension, walay direct effect sa ato adres sa Visayas, ang bagyo kay lagi pa southern part sa Luzon. Pero again, ang emphasis, sir, unsa ganito ang rason kung anong nasinati na to ang pag-uwan, sir, kay para masayod pa ng uban. I believe imong gimension ganina, pero just for emphasis, ang rason sa pag-uwan kay tungod sa...
5: Ang reason na ni itong mga pag-ulan, kagaroon sa mga itong kaganihan na pag-ulan na ulan, was ang localized thunderstorms na siya. So, dili pa ito directly connected sa aning bagyo na ito. But for the next few days, as mo paduol niyang bagyo and musuod niya sa itong PAR, may chances nga makasinati sa aning trough. So, makani mga hinungaw ni aning bagyo.
4: Okay. Dagang salamat sa imong katinawan, Sir Patrick. Thank you, sir, sa imong live update.
5: Dagang salamat po. Mga pan, ma'am.
4: Mukha to atong ayat sa balitang weather. Gikan na nukad sa Pag-asa Magtan, Sir Patrick Timako, mga idol. Sa atong pagbalik, dugang sunat. Kini ang IFM Balita sa hapon. Sabado kini si Idol Shexy. Tataka IFM Balita.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM, balita!
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Base ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with some stress. Ganda mo, stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
23: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
24: Aikol! Aikol!
25: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washy!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ate girl, nag-AlcoPlus ka ba?
10: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-AlcoPlus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako plus AlcoPlus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of AlcoPlus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
30: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
32: ACS 93.9 IFM.
7: Pungan punne!
24: Aiko!
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
23: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For

0: X Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule, Uho, Siksik sa Sustansya at Vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabana, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa balita at tugtugan, idol ko.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape
2: na ayo na ako.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika. Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
4: E ikaw, Kuya Mano,
3: nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
3: Ratio to eh.
4: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fab, Con.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Ay, balita! Suertres o Lotto Results!
27: Ay, Dol! Suertres Results! Alas dos!
28: Nueve! Cuatro! Seis! Ay, Dol! Nakaigo ba?

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: 93.9 FM, mga pugnay Idol Chicks ni Idol Redon sa itong last gap, pero sa di pa ko hingpit mabat si Bat. Shout out, Idol Chicks si maayong hapon ni mo din ha. The request o song idol, no? Nga mina, ansa? Mina, minimal kita, ha? Minamahal siguro ni Dol. Oo, sa gabi eh, na request Dol. Puhon, request niya ka, ha? Idol, greet ko sa kong papa. Happy Father's Day from now sa Villa Bolsita. Hello, hello! Hi na! Sukse mong amahan! Happy Father's Day for tomorrow, Idol! Short rest results, ito na mga na-play, Idol, pero just in case wala nakadungog. Short rest results sa alas 2, Idol, Noibi 4 size. Alas 2 na, Idol, ha? Noibi 4 size, 2 PM results. Si Jismar Roni, maying hapon. Aminaw ko na sa IFM Balita sa hapon. Samtang nagkaunog timpura sa naol, nag-snack-snacks, Idol, no? Okay, atong i-check diri. Michael Bintoy, may hapon ni mo din, ha? Bintoy family, Guido family, Conching family sa Dunggu, Ana, Mandawi City. Thank you so much, my mga idol, no? And of course, sa tanang mga amahan, advance, happy Father's Day! O mga lawabida si Tate Kinsa, kaha, ang mapilian nato, no? Para makadawat o mga special kaayong mga regalo, gikan sa 93.9 IFM. Para sa itong bida si Tatay 2026, nagpadayon na idol, pwede nyo bisitahan itong official Facebook page para sa mechanics kung saan pag-appeal sa bida si Tatay 2026 para mahalaran ng papremyo. Or shall I say, dili papremyo, mahalaran o regalo in line sa Father's Day celebration. Advance happy Father's Day sa mga amahan! Speaking of mga amahan, kung ikaw sa adventures ng amahan o ang inyong mga anak, hilig po mo o mga hiking, o laag-laag, pabukid, mga idol, pwede mo mulaag sa ato ang iTravel na location of the week. Location of the week? Muna, idol, ang ato ang bisitahon, Tagaytay Hills, sa Dakbayan sa Toledo. Kung gusto mo nga mo bisita ining lugar, idol, pwede mo masakay o bus sa paingon sa Toledo City. Mangutan na lang mo, mag-drop off lang mo sa Osaka, inilang bake shop dihang Dapita, sa barangay Magdugo. Gikan din ha, musakay na mo habal-habal sa barangay General Climaco. Unya, mangutan na lang mo kung asa ang jump off point. Ang ato pahimang no, sa tanang gustong mo pabukid, maglaag, magtrek, maglingaw, magpahangin, magrelax sa kabukiran. Kung niato mo sa maong lugar para mag-enjoy o magpasalamat ano, sa kinaiyahan kay gitagaan taga Wonders of Nature, kinahanglan sab nga kung limpyo ang pag-adto, limpyo po ang pagbiya. Ha? Muna yung pinaka-importante, clay go, clean as you go, mga idol. So, pwede mo mag-adventure din ha sa Tagaytay, sa Toledo City, kung ganahan mo magpabukid, kauban ng inyong mga amahan, mga idol. Again, advance, happy Father's Day para umapuhon, mga idol. Ay, makabala ka, di kayo mo tanto mingawun ako, basta lang. Basta lang, ano man, ah, basta lang. Idol Dabs, musunod, datangin ninyo IFM, Discoral, kauban si DJ Let of the IFM Mixer. Sa Idol Chicks and Idol, daghang salamat hangtod sunod si Mana sa programang IFM Balita sa Hapon, Sabado oras sa IFM, mga idol. Alas 4:59 na, make that 5 PM na yun, alas 5 yung punto na, idol.
0: Time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: IFM Balita.
4: Hello, eh. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Aiko!
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
15: Max Alaga! Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
17: ECS!
18: Dr. Limuel Espedal, toothpaste taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Diyan din lang sa satiyan, di siya acidic. Dignahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagayuhan sa itong paglawas. Hindi pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Nagkasalamat.
19: May buhay sa makabuhay!
13: 93.9 IFM.
14: Pumpan
11: pa niya!
20: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
21: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Punggan po
4: niya. Idol!
5: Idol! Idol! Maayong mabugnaon nga kahaponon. Adlo, karon nga Sabado Pizza 20 na mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa dili madugi mga idol, magpasingot o dula kay grabe man katugnaw, oy. Tugnaw sa panahon na idol, oy. Bura man taga makaunahon na ani uga lain o basi unani nga mga panahon mga idol, pero sa mga nagluto diha karon nangandam sila mga panihapon. Ako ang bahala muhatag ninyo og mga sunata nga makapaaghat sa inyong mga batiis nga mag-alsa-alsa, no? Magsayo-sayo tag-o na tong IFM Mixer mga idol karon hapuna si DJ Leta para sa programa ng IFM Diskural adlaw nga Sabado mga idol. Oras IFM alas sa 5:06 na mga idol.
6: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
7: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
8: Game ka idol?
9: Game sa idol.
8: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
10: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
11: Ako si John Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nilang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!
8: Idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tig. O glabi mo, giti. Idol, mami, tig.
13: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, idol, kula, tido.
17: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
18: Ang tamis mo, isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
19: Ang market man on the run, idol, B.
0: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
20: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: 93.9 IFM. Pugngan pa ba ni mga idol? Alas 5:16 na to ang oras, mga idol. Uy, happy, happy, happy birthday! Sa mga nagzolog sila, ang adlaw na tawhan karon, Mami Tek, mayong pagzolog sa imuhang adlaw na tawhan. Ang atuang idol, Mami Tek, mga idol, nagsilibrar sa iyang adlaw na tawhan. Idol Kulasa Nido! Happy, happy, happy, happy birthday! Grabe, atuang mga kinakusgan diri sa IFM, nagzolog sila, ang adlaw na tawhan, mayong pagzolog, mga idol, ha? Sa inyong adlaw na tawhan. And of course, atuang mga father dear. Happy, happy, happy, happy Father's Day. Advance happy Father's Day ninyo mga father. Ilabi na yun sa mga responsable o kugihan ng mga bana, mga amahan. Huwag labot katong mga igo lang magpaanak. Inigaw man, pambiyaan ang mga anak. Sige, panganak, yan dili kabalo mo hatag og sustento. Huwag mo apil sa Father's Day, ha? Pagkuyo mo sa inyong balay diya. Wa mo ilap, di mo pwede mag-maydi-maydi dag Happy Father's Day. So, sintuyo sa itong inyong mga anak, una mo matawag og father. Dilita ng mga bana, mga father. Hanggat itong mga father, katurang mga responsable nga mga amahan, ha? E responsable nga amahan, puyo. Alas sa 5:17 itong oras, mga idol. Bago pa tayo nasugutol, ha? Itong text line, 0923-112-8701. Suertres resulta 502-502 ato ang suertres resulta, ha? Mobalik mikro tao dol, relax na mo diya dol. Kay mobalik mikro karong tao duman lamang sa ato ang pipila lamang ka mga painom-dom, mga idol!
1: IFM Disparal. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
3: Bagay ta ba'y tao?
2: Kuya Wine, mapungyan ba ni?
4: Ay, ay, ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suertres Result alas 5! 5! 0! 2! Idol! Nakaigo ba?
6: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bitak kong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy?
7: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
3: 93.9
4: IFM.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon of exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine.
11: Han, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
3: 93.9 IFM.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
15: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh. Dimples Romana po,
14: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
3: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests present stress. Ganda mo, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoprolol na tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
14: Empress Shampoo, for impressive hair.
15: 93.9
16: IFM!
17: Aigol!
18: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
19: Ma! Si Lola!
20: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
18: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
20: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
18: Tinuod yung kaingay, basta labaga. Kasi laundry soap na doon ang masaligan.

0: Tas bang, ibu blood sugar.
1: Ato na kway diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500,
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Samo sa
0: Charantine,
1: nagkapang mo buo sa glucose.
0: Visine,
1: controls blood sugar.
0: At polypeptide,
1: kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Sa pinakadulga, pati sa yunga.
0: DTX 500!
2: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan pa niya.
8: Aikol! Aikol!
9: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
11: E ikaw, Kuya Mano,
10: nag-Alco Plus ka ba?
11: Syempre, ninyo ko masasagot.
10: Ratso to eh.
11: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm. Babcon, pang bumbong pumaka bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangon kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
20: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress.
21: Impressively smooth,
22: shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress.
21: Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
21: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: 93.9 IFM.
7: Idol!
23: Idol! Idol! Oras IFM, alas 5.33 na mga idol.
24: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
26: DJ, patulugin mo!
14: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
26: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
0: ako, Bel.
1: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.

0: 92.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 5.52 na tuwang oras, dollar make it, alas 5.53. Parin, nangyapon ka muna paminaw sa tuwang programa ng IFM Discoral, mga idol. Together with me is DJ Let. Para sa tuwang pagkamaskama sa mga nindot ng mga sunata karong hapon na mga idol. Mayong pangandam sa inyo ang mga panihapon niya mga idol. Labi na yun sa mga mapinanggaon nga mga inahan, mga ginikanan nga nangandam para sila nga mga anak. Minamahal na kita, idol. Bakit mo ako minahal man? Anong nangyari? Maying hapon, happy Sabado, Idol Dams, o DJ Let's Place Kusyo, at Binte Family, Gido Family, o sa mga kasag riders, dito sa may Dungguan, Basak, Bandawi, sila request ko, o Hirbal Ngautan, o Joe Pine. Gika ni Michael Bintoy, diya sa may Dungguan, Basak, Bandawi, sila shout out. Sa to mga idol, gika sa mga nagiyad, iyang lugar sa Luzon, Visayas, o Mindanao, at mga pinilanggang mga OFWs, nga nagpaminaw tanaw sa programa mayong gabi kaninyo mga idol. Floor pasok mayong gabi iriya do aming hapon si DJ Vance. Wala, di na ko laban ni DJ Vance ba. Mayong gabi niya mo dyan si Marites Lapore. Shoutout niya mo dyan idol sa mga nagvolleyball dyan mayong hapon kaninyong tanan. Si Jonathan Tanumon mayong pagpaminaw. Si Simon Russell Akak mayong hapon dol. Pwede na ni mukhaw na itong pagkaon dito kayo na. Naluto na siguro ron. Oh, nanimawal mo kong barbecue dali. Ang ako lang, ikaw ang dito, ako ikaw ang speakers. Nakagin sa online, sa on-air, no? Alas, 5.54 doon, itong text line, 0923112871. Happy Father's Day sa mga mapinanggaong amahan. Labi na yun sa tuwang mga bisita kaganina nung niarig yun sa tuwang istasyon para magsaulog sa tuwang bida si Tatay 2026. Salamat yun ninyo mga idol ha. Mga buutan ng mga amahan nga nakabit-bit yun sila o mga pa-premium gikan sa IFM o sa DYHP. No? Congratulations ninyong tanan. Unya sa tuwang mga nagsaulog sila ang adlaw na tawahan. Of course, no, si Mami Tink o si Idol Kulas nito. Paksit ni Muladol, maayong pagsaulog sa imuhang adlaw na tawahan. Sa mga nagsaulog, usap silang adlaw na tawahan, Idol. Padali mo dirig, humba, Idol. Huwag na yung masubra niya, humba, Idol. Sa mga wala pa rin ang nani hapon, Idol, mapayomon kaya ito ang DJ Let karong hapon, Idol. No, murag, nagpuro mo ni si DJ Let. Kanya pagamping mo doon kay medyo ulan-ulan ba ang panahon na ay bagyo nga umabot kay, no? Na ito ang namatay pag-asa magta na adiri si Kenny ang ato ang idol Kenny walay pag-asa na yang wala gini pag-asa si Kenny manang tani makakaon lang tani makakaon lang tani kasing-kasing basta madama sa bando moro na ito. Alas 5.56 na itong oras dol ha mabalik karong tataon daw man lamang sa tuang pipila lamang ka mga pahinom dong mga idol
1: IFM Discoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labas! Lazada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
3: Pumpan punne.
11: Aikol!
1: Aikol!
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

Alas 6 singkula tungur as dol atening sugdan ang atuang alas 6 ka hapa kagabion nagi sa usa ka manindot nga chacha mga idol birahi di adol ha 1 2 go. Kada kada sayo Ken kamao sa Kenya eh. Alas 6 na mga idol panihapon na muna idol ha.

Alas sa 6:30 na tong oras doon. Kumusta man ang inyong mga pag-atras sa bantid ng lugar, Harol? Panihapon na mo niya, Adol, ha? Kaya alas 6:13 na tong oras. Uy, mayong hapon sa tuang mga idol nga nagbiyahe karon na nagpaminaw sa tuang programa karong hapon na may pagpaminaw doon. Unya Idol Dabs, shout out ni DJ. Uy, si DJ Moy, mga idol, itong IFM Mixer. Na siya yung mga schedule karong gabi diha sa may Barangay Pook Gym, Talisay City, Cebu. Uy, mayong pagsayo-sayo niya diha, mga idol, kauban ang atuang IFM Mixer nga si DJ Moy diha sa may Barangay Pook Gym, Talisay City, Cebu. Unya Happy Fiesta diha sa may Purok Sentro. Discota powered by 30 Lights and Sounds, owned and managed by Consihal Ogi Restauro Ibanez. Sa mayong fiesta diha sa may Purok Sentro, unya naatay disco karong gabi, idola. Kaoban na ito ang IFM Mixer nga si DJ Moy. Unya mayong hapon usab ni Ange diha sa may Tabo sa Banay. Good day mga idol, happy Father's Day Idol Dabs. Og sa tanang mga amahan, ikaw rawala ganiha, ayay luya na ako eh. Greet ko sa kuang Papa Angel, Mama Ijing, og ni Pretty nga Permi na minaw ninyo Ange ni Dries sa may Tabo sa Banay. Og sa Tisa, regards ko ninyo tanan. Salamat sa ninyo mga idol, thank you so much. Ange Dries sa may Tabo, diha sa may Tabo sa Banay. And idol DJ Letless Tokara, minamahal kita. Love song na, minamahal kita do. Ayan to, love song, itong love song dol, kay kung ano to dol, kaya mag-disco man ta. Minamahal kita. Walaan kina, cha-cha kita dol. Alas 6:14 dol. Idol Dabs, sa traffic kayo padong minglagikan sa may SRPC Ruli at sa Joy Silimar. Uy, amping niya dol ha. Sa mga nagmaniho diya karon, amping mo sa pagbiyahe dol. Murag traffic siya kay murag naagyo niya. Kung ka nabit akong ulan dol niya. Kasi na kalihukan siguro sa unahan. Amping mo diya dol ha. Idol Ruli diya, Joy Silimar Taxi. May yung pagpaminaw dol. Sigismar Ronnie Idol Dabs, advance happy Father's Day. God bless. Salamat kayo Idol Ronnie Sigismar ug sa tanang mga amahan diha, mga butang amahan. May hapon Idol Dabs, happy Father's Day sa tanang amahan. Hay lang sa nga naminaw sa FM Discoral, ilabi na ni Floor Basok and Jill Makilikot. Salamat kayo from Upper Casili Consolacion. Si Mitz Shakur Conseo. Alas 6:15 atong oras dul ha. Parenta suna sa tong programa Kumbati diha mga idol. Atra sa bantita karong hapuna sa itong programa nga FM Discoral. Kao ba si DJ Let o si Idol Dabs?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Seth, Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug buhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM.
12: Mapong panpune.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: 93.9 IFM.
12: Mapong nagpune.
6: Aiko!
1: Aiko!
20: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget? Sus!

0: juice papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Pumpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
11: Empress shampoo for impressive hair.
12: 93.9 IFL.
13: Aikol!
14: Hoy, my dear, kusog ka, gani mo mang laban, no?
15: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
14: Oy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
16: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
17: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: para sa malimpyong at dugo. TTX 500 para sa himsog natay. TTX 500 suno sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500 ako gitry og gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500 mabalik sa mga butika.
2: Tuhod, siko, hawa,
3: agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Pug nang pune.
6: Aygol!
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.

Taga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibigha. IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!

0: Ora 6:56 atong oras mga idol. Parehan ka muna pumila sa programa ng IFM Disco Real. Kaum na itong IFM Mixer DJ Let. Mayong gabi iliya sa tanan. Ilabi na yun sa mga nanihapon. May pagpanihapon niya idol idol ha. Kung sa may inyuhang sudan niya idol. Lami ay kaunog ka ng utan nga na ay buwa dolo. Lami nagahalang kayo ang suka dol ba? Pastilan no Kanindot, baya ikaw nung utan. Masin na may utan niya, Dolor, kanang manok na bisaya. Manok na bisaya nga gisagulan o gatangad daon sa panadihan, no? Kanang mga kompletos. Bala, dili kompletos, Ricardo, basta nalang yung tangad o gining kapayas ba? Pastila, nakagutom da. Alas 6:57, mga idol, na mabalik mo rin doon lakot ng totoon, mga idol, adialagin mo sa inyong mga nahimutangan, na mabalik mo man lamang sa tuang pipila lamang ka mga pahingam doon, mga idol.
1: IFM Discoral.
2: I've got a new age girl, tell us what she's like.
3: Hello, eh, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
4: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alkoplus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
11: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS. 93.9 IFM.
13: Mapunggang panin!
14: Aikol! Aikol!
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9
4: IFM. Idol!
5: Idol oras IFM. Alasa shati dos na mga idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Game ka, Idol?
8: Game set ka, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako de si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ko kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang
11: Idol mo, DJs.
12: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
13: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
17: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
18: Ang tamis mo, ngisi. O kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
19: Ang market man on the run, Idol, B.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
6: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
12: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
4: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM, apa bukan apa-apa ni mengenai idol. Ni kau teman dulu. Bayong gabi kini untuk nanti masa kini mengenai idol lah. Alas asya tiba ni tres satu orang uras apa ni apa nama dia mengenai idol. Kaya monro nang adlaw nga kwandol sa tawagan ning ting panihapo na yun. Mayong pagbaminaw sa mga idol gikan sa mga nagadayang lugar sa tuwang mga suking viewers sa tuwang Facebook Live sa tanan mga live. Thank you so much mga idol sa inyong pagpaminaw sa kanon na idol ha. Alas sa 7:24 na itong uras. Sa inyo itong text line 0923-112-8701 para sa mga gusto magpa-shoutout sa mga gustong mo-join sa tuwang discussion later on. Atong text line 0923-112-8701. Panihapon sa mga idol ha. Ayaw biya mo pag-kumpiyansa di idol. Panihapon yun mo dol kay lawas di ipuhunan dol. Alas sa 7:24 mga idol. Dialangin mo sa inyo mga naimutangan. Rovil Enrico mayong pagpaminaw. Si Perper Palacio mayong gabi idol. Si Zia shout out sa akong mama nga sige kang kaon sa tindahan ni Ati Alot ang katay. May gabi ni idol si Lee from BJ MP Amas. Si Greta may gabi idol. And also to Dapawinya mayong pagpaminaw. Maniotto na maniotto ni sila nga si John Dineta Laguna from Tacloban and also to Geraldine Hiang from Bukidnon. Mayong gabi from Lanas Naga si Zane 25. Good evening ni mo idol. Mayong gabi ni Ems Cebuana. Shout out doll ni Wing Lin from Insik Estrada. Shout out Insik Estrada and also to Jim, shout out at Teacher Dri sa may San Nicolas City. May gabi, idol. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw doon, ha. Salamat sa inyong pagtanaw sa tuwang live karong gabi na. Rain, maestro, may pagpaminaw doon. Salamat doon kayo sa inyong always nga pagpaminaw. Mabalik meron doon, ha. Pagtataon mga idol, ha. Paul Walker, may pagpaminaw doon. Mabalik meron doon, mga idol. Laman lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painomdom, mga idol.
1: Ikaw ba? 1990 to 1999 kalatawsa. Aw, hi uncle, hi auntie. Mapugnan pa ni.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni
12: Idol! Idol!
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. nagatabang kini nako mamahimong andam unsaman ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ko masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gali pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
20: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
19: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
20: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
19: Hindi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
21: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
22: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget?
24: So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth,
3: shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: 93.9 IFL.
7: Pumbang punin.
8: Aigol!
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: GTX 500!
11: Mapali ang mga butika.
12: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
0: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: 93.9 IFL.
7: Pumbang punin!
6: Idol oras IFM alas 7:34 na mga idol.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
18: ACS.
17: Ang oras gipod kaninyo sa
11: Liveraid Pro.
17: Protection sa atay.
11: Liveraid Pro.
17: Naisilimarin.
11: Napag-multivitamins.
17: Mag-liver up na ta.
11: Uban ang Liveraid Pro.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
1: DJ, patulugin mo!
19: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Yay! tangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
20: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
19: Pudoog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni

99.9 FM, mapungan pa po ni mga idol. Lasa siya, tiya, 39 minutong oras doon ha. Panihapon na ba yan mo diyan doon ha? Kaya, lisod kayo, dili mo makapanihapon diyan doon.

Αλλά στο shot τη 50 του Μούρα Στόλ, το text line 0923128701. Para sa mga nagbiyahe diya karon, may pagbiyahe diya dol, ha? Mga idol dams, request ko turagsoy. Hala, kuha ng turagsoy dol. Kuha na dol ka ng nakuha ng turagsoy dol. May gabi ni mo diya dol. Salamat ka idol, ha? Unya idol. At ito bago na nang tawag dol.

0: 51 minutes past the hour of 7 o'clock. May gabi, Idol! Idol, may gabi,
1: Idol.
0: Na, live na juga, Idol. Kinsa ni bali yung Idol?
1: Eh, si DJ Raz, Idol. Tukar ko rin karong totoo doon sa pista na sa mga Idol.
0: Kana, o oh, sige, Idol. Burak, kasi may greet ni mo di, Idol.
1: Ah, wala nga, Idol. May gabi, Idol. Sa akong iaada nga si Juan, Juanita ni Maya, dahil mayong gabi, Idol, ni... Hoy, Aliso, dahil may gabi pa dyan, ni Pekin, ni Maya niya. Happy pista, Idol, sa... Sityo, Motipase, Bulinawan, Carcer City. Happy pista.
0: Hoy, mayong pagsolo sa fiesta. Wala yung humba niya, Idol. Tiga, Idol, Idol.
1: Ano na yung humba, Idol? Niya, sa aman, Idol, nga. Ngayon, Idol, Idol.
0: Ako, ano, Idol? Ako,
1: ano, Idol? Ako, ano, Idol? Ako, ano, Idol?
0: Kanang inasalong tako, Idol.
1: Ay, nasalong, Idol. Nasaman, Idol, nga. Nahang kalayo, Idol.
0: Paita, Doloy. Sa ako naman, long distance na ito ang panihapon, Idol. Salamat kayo, Idol. Thank you kayo, Idol.
1: Thank you, Idol.
0: God bless, Idol.
1: Salamat kayo, Idol.
0: Uy, kasi...
1: Request ko po, Idol. Kanang...
0: Kanang... Itis, Idol, Itis. Kasi Kitis, Itis. Sige, Idol. Check, Idol, ha. Salamat kayo, Idol. Thank you so much, Idol.
1: Kanang...
0: Balika niya, Idol. Balika niya o panawagan, Idol, nga mo-appeal sila sa inyong hanga disco karong gabi na, Idol, diyan sa may Bulinawan, Idol. Larga! Lahos!
1: Mayang gabi diyan sa Happy Pista diyan sa diri sa Sityo Motipase, Bulinawan, Carcer City. Happy Happy Pista karong lawa.
0: Yan na, i-disco karong otorasa.
1: Ay, disco karong, kinawang rosa, taga Bulinawan, o taga Aka. Panangas mo rin kayo, dagahan kayong,
0: Kaya sa'yo pa, disco ka rin rin. Salamat, Idol, ha? God bless you, Idol. Amping, Idol. Bye, Idol. Uy, fiesta diya sa may Bulinawan, ha? Panisco mo diya, Idol. Kay basin na'y forever ninyo makita diya, Idol. Hello, Idol. Please greet Boss Brian, MCB, o sa mga anak sa Ginoo. Salamat kayo, Ma'am Ann. Thank you so much. May gabi ini, Ma'am Ann. Salamat kayo sa kanuna sa makanunayon na nga pag paminaw sa tuang programa. Alas sa 7:53 na itong oras, Dol. Kinilig hapon ang programa ng IFM Discoral. Adlaw nga Sabado, kauman na si Idol Dab, si matuang IFM Mixer nga si DJ.

0: Alas 7, 15 na 6 at umuras doon. Salamat doon na humana yun ang atuwang diskural mga idol. Pas nila, no? Di paningot mo tani mga idol mo. Sunod ang programa ng Spotify sa ay mga idol. Dialangin mo sa inyong mga nahimutang ang dulha kay atuang mga love songs. Musunod na human lamang sa tuang pipila lamang ka mga painom-dom. Mga idol, atong text line 0923-1128-701.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. IFM, this moral.
3: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: 93.9 IFM.
5: Mapunggan po ni!
13: Alcohol!
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Alco Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
20: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
22: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: 93.9 IFM.
5: Mapunggan pa ni.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
23: Naka-empress? Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Si Rony Buboy Diba gikan sa Muhun, Mandawi City, nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kang salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
1: Idol Mommy J. Ang tamis na sila ti og labi bugitik. Idol Mommy T.
2: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss charming auntie Maria P.
5: Ang kiatan og sabaan Idol Kula Kido.
6: Ang lami sa radyo Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi Idol Tony.
8: Ang market man on the run Idol B.
9: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona Idol Bina.
12: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy Idol Dub.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.99 FM, mapugnan pa ba niya mga idol? Mga idol, welcome sa to ang programang Spotify sa Aya. Kauban na niya po ninyo si Idol Dubs. Ining adlaw nga Sabado, pizza 20 mga idol sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Atong text line na 0923112-8701 mga idol ha, para sa mga gusto mo padayag silang ipang bati diya sa kanginan, just let me know mga idol. And here's our first song for tonight from Whitney Houston mga idol, Saving All My Love for You. Kinigyapon si Idol Dubs sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni

0: 봐봐.
1: 돈을 산줄까 싸고가 쓸까 쓴가? 돈을 산줄까? 돈을 산줄까 나오? 여수기 반옥독 미. 바봉간다니.
2: Pirbig panghihi, hanap ka pananaw. Ug pagpaminod sa mga tail. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: Detex 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dun. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dun ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: 93.9 IFM.
12: Mapunggan pa
13: niya. Huh? Aygol!
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og bastautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.
17: Sus!

0: Surf imong gusto? Sa Artis mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs. Dream on, though it's hard.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Spotify saan?
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Polkatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong imunda, dinuot kong buhi ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabang sa atong tinabuhi.
9: Makabuhay! 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa
10: niya! Huh? Icon!
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Sambali.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ali.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilaks-hilaks mo na. O eh, kapoy ba nang magsikil at nagpamilo, panglaba, o guban pa? Mabukan ba ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imog ikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
9: Idol! Idol!
11: Idol oras IFM, alas 8:53 na mga idol.
1: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.99 FM, mapugngan pa po ni mga idol. Alas 8:54 itong oras, idol. Salamat kinanyo dula sa usa ka semana itong panag-uban. Ikan sa gabi na itong programa hangtod nining adlaw nga Sabado. God bless ka ninyong tanan. Happy weekend ninyo mga idol. Manamili ka sa Idol Dubs. And we'll be seeing each other again on Monday. Happy weekend everyone. Mubalik ta sa tuang programa karong Lunes sa programang IFM. Kumbati sa gabi iog IFM extra session. God bless ninyo mga idol lahat. Thank you kay ninyong tanan. Salamat kay sa inyo ang always good nga pag-suporta sa tuang programa, mga programa sa IFM o sa DYHP mga idol. Happy Father's Day. Advance Happy Father's Day sa mga buutan ng mga amahan. Way labot ang mga maldito o mga irresponsible. Mga irresponsible lang. Mga irresponsible nga mga amahan. Wa mo'y labot o mga... Alas 8:55 na to ang oras doon. Bye-bye for now. Again, we'll be seeing each other on Monday. Amping sa kung ngayon sa mga nagbiyahe, di amping mo doon ha. Happy fiesta sa mga nagsaulog sa ilang fiesta o niya. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlong atawa nila. Binayon ni Mami Tik o ni Idol Kulas ni doon. God bless ha. Kaninyong tanan. Ay kalimot doon ha. Sa kasakit nga to ang maahiaguman, mga pagsulay nga to ang mahinagbuan. Ampo ta sa kanunay, kaya na ang Ginoong anda mong tagana, muhatag sa pangaliya sa kining grasya o kining walay puas nga panalangin mga idol. No? Maprotektar ka nato sa kanunay o maghatag sa unsa may ato ang mga panginahanglan kung unsa may ato ang mga pag-ampo alang kaniya. Happy weekend once again. Again, Happy Father's Day sa tanan ng mga buutan, responsable ng mga amahan. Bye! Leaving you this song from Jet, Tahimik. God bless mga idol. Bye!

0: Spotify saan?
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle pa-premyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni eh.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo, ako'y nabit.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tabis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
2: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Dai Bambino.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ari.

0: Ikaw ba laki, Juday ka? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutoyak, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamords. Ay, aw, mapugan ba ni?
1: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
2: Dugay na bito kong niinguni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
2: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nga kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni!
8: Aykol!
2: Guys, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
6: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud. Imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

93.9 IFM.

FM ang gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh! Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandaway.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Game ka, Idol?
2: Game sa Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog kong usa kasakong bugas o may nilang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
1: Idol mo, DJs!
5: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
6: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
7: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: IFM.
2: Hold on, little girl. Mahal kita. Walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.
3: And I.

0: Gusto
1: mo hihigit? Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Pawisan o opero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
3: Idol
7: Mommy J. Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'i, anaasiya para nimo. Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: kau ba?
1: Tulisan makasa ako kasing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di.
0: Mabungan pa ni.
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikita.

Hello, wait. Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong aha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: 93.9.
1: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
2: 93.9 IFL.
3: Napugnan sa'yo.

0: mahigit ito.
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamkis na sila, Tik. O gila, Tik, Bugitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikado. Orang sexy idol Chicksy.
13: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, dai na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, idol Cubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
3: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
3: Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9!
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Hadlok mo kay kamanambok, eh. Muran siya ka gwapa. Lab, nagigapon ka maskin bang tangon ka. Ang nagbani.

Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ikaw bang, may kay kamo pakiling, no? May kay kamo pakiling, pero dili ni mo tiwason, kulatahon tayo noon ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang winzier! Mapugan pa ni...

0: taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapungan pa ni eh!
1: Idol mo,
2: DJ. Ang tamis na sila, tik. O gila, may bugitik. Idol, mami, tik.
1: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
3: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
6: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang, sexy Idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
12: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan na niya.

0: Naa ba kay anak nga junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
1: Radyo Eskolar ni Idol.
0: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: AM 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawahan din ang thermos. Mapungin ba ni? Ah!

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si John Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o mainan tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, eh.
3: Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido.
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy Idol Chicksy.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, ang naasiya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Punta kay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

ba? Abinara makasbalay, no? Di na sa kaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manot brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang beat.
2: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: Sa balita

0: 93.9 IFM.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

Ikaw ba? Sige nga naman tati ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan man ay kunin mo sa... Yun, anak ay ka. Karoon! Sapungan ba ni...

0: Hala, we! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Pawis sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalantaw ni konsumo sa Oskabuan. Mapugnan pa ni eh.
2: Idol
6: Mommy J. Ang tab is mas lati o labi bugitik. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tab is mungisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Day Bambina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, ang naasaya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lang, Lou. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa niya.

ikaw, maging nalagani ka, I miss you. Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama, maging nan ka, pinakagwapang binuhating kalibutan na. Papukal pa niya.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol! Sabay!

0: 93.9 IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

ba? Health help cell makaka. Pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay bayot. Mapungan ba ni?

0: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yo kana huna-huna. Magpasalamat yapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O gaya ni Pugitik. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadon. Dorang sexy idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dub.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba, ginalag alikag, I miss you! Muto ko sa dayon ka! Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama, ginan kag pinakagwapa nga binuhating kalibutan na! Papukay pa ni!
2: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.

0: Kinaham sa Domingo, bisaya!
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba? Abiminyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dosan na ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM 93.9.
0: IFM. Kinaham sa Domingo, Bisaya.
5: Ani si Rosa Spandan, ikan pay tao.
6: Masayaw at kuday.
0: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ania, siro sa spandan, ikan pa'y talo.
3: Masayaw at kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Oy,
1: oy, ang gugma undo, di madalaglo, oy, lo, oy.
0: Pahalo ka na lang, kubyutay.
1: Or say halok.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patag ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
2: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
5: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
6: Today my life begins. A whole new world is waiting. It's my call to take.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
2: Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo ni Jays.
8: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami Tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
2: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: right. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag. Nagyodol, wana, wana, wana. Domingo na. Hunyo 21, 2026. Huwag ko masaya, pikatulong Domingo sa buwan. And happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy Father's Day! Happy Father's Day sa tanang mga papa, na imong inahan, na imong amahan, na imong ina, na imong tatay. Happy, happy Father's Day na sa tanang mga nagpakaamahan o sawa nagpakaamahan. Na happy, happy, happy Father's Day no sa tanang amahan all over the world. Happy, happy Father's Day. Good morning sa itong mga lolo, sa itong mga tatay, sa itong mga papa. Of course, di ba na sila mahimo kung wala itong mga nanay, mga mama, mga lola. No, good morning, good morning, good morning. O sa mga bag-ola na himong papa, happy, happy Father's Day. Nindot karo adlaw mga idol, special karon alang sa tuang mga amahan, no? Yeah. Bida si tatay. Mato kagapong adlaw, aduna tay celebration, no? Dinigid mismo sa tuang sibyaanan aligre kaayo, no? Kining grabe, no? Lingawa, no? Sa tuang mga papa, sa tuang mga tatay, sa tuang mga lolo. Na ato yung gipang apod-apuran, no? Mga kinibitang mga kupon, no? Aron maka-avail sa tuang mga libreng hilot, libreng tupi, o gingon man nakadawat o mga papremyo, naka-haplas pagyod, naka-bit-bit pagyod o mga kini mga guest pack na gitagid nato na dun sa IFM o sa DYHP. Of course, pinanguluhan ang IFM sa itong boss man na cute yan, Idol Boy Key. Of course, ang tuwang DYHP si Attorney Rufil. Rufil Fernandez Banyok, masa dato ang kung inyo nakita diri kagapong adlaw, grabe ka aligre, no? Ako rin wader. Anya, good morning, no? Sa tanang mga usap, na-enjoy mo kagahapon, natagbaw mo hilot, no? Ato sa pasalamatan, ang, of course, ang IPI, no? Diri man to Idol Boy Key. Sa pamangani ito, ang, inibitong Don Macchiato, sakto pa? Don Lemon, no? O ni Mama Ariel, Mama Ariel. Mauna, no? Ito ang mga sponsor, ito ang mga partner kagahapon, mga idol, no? Iduyog yun, no? Sa ito ang pre-celebration sa Father's Day. Bida si tatay, no, mga pinaka-avail o libreng tupi. Of course, pasalamat sa Pundok Barbero sa Subo. Diba ni Pundok Barbero sa Subo, diba? Of course, pinanguluhan magina ni Michelle Dacalos. Diba, Michelle Dacalos at ang Pundok Barbero sa Subo. Of course, namin sa diya ako ang pinalangga na kong igagaw. Si Gaspar Golosino ang Asil Barbershop dias inayagan na Naga City. Ha? Sana all, no? Unya. Oh, unya. Napangka ba itong silpon sa mga ito? Happy, happy Father's Day, no? Ni Boss Boboy Les Monero. Nakachat na yun. Believe ang Boss Boboy Limos Nero. Divas! Ang Limos Nero family. Kapugnan ba ni? Di mapugnan, boss. Enjoy, enjoy ta sa ato ang mga different celebration sa ato ang Father's Day. No, paradlawa. Unya, happy Father's Day sa kunos papa ni Michael Bintoy. No, Ricardo Bintoy Senior. Masya manghod nga si Ricardo Bintoy Junior. Of ni Joselito Bintoy. Dias nungguan na Mandawi City. Happy Father's Day. Unya, alas size by the size sa matangin ninyo karuntaon taon. Ako ang live greetings. Of course, dapat para gyud, no? Alang sa ito ang mga kanigid, no? Maglabi gini ang greetings sa tagaan itong higayon nga maka-greet sad, no? Sa ilang mga amahan o si Naldic Square Bisin. Happy Father's Day sa'yo kayong biyahe. Mingaw, minaw ko ron ha, ang nagbiyahe, asayo ha. Happy Father's Day ni mo dia. Naldic Square Bisin, ang bus number, La Transco bus number 73. Og Happy Father's Day sa ni Bustakyo, bus number 135. Og ingon man ni Arnold Bisin, ng bus number 80. Og ingon man ni Gerald Anderson, bus number 17, La Transco Gyapon. Ang bus number 31, si Rwilio. Masakto ba, Roger? Happy Father's Day. Og ang kinsa pa man wala na ko na mention, si Juan, o si Boss Ami, ang bus number, La Transco bus number 24. Now, mao na, no, wala na kapaila-ila. Sige, kabuka na sa itong baba ng Father's Day. Welcome sa itong programa ng Kinahams Domingo Golden Hits. Of course, kininyo ang Market Man on the Run, Idol ng Bayan. Idol B, happy happy birthday sa nang birthday ka na adlawa. And happy happy fiesta sa nang fiesta. Uy, kagapo adlawa, di dyan ko makalimot. Fiesta man ay diya sa Barrio Luz Public Market. Of course, si Boss Bobby din ha. Timbaya. Nabinigid si Boss Dudong Valverde and Family. Si Bobby Ramirez Castillo sa Diago. Diba sa nga taga Union Malbago. Union Malbago sa Camutis Island. Tawag ko gahapon. Busog ba takay ko niya? Siya mga on meron daw. Ako muna yung unang ipakaon ng luto o pista. Huwag na ko tuyo akay nangumpra. Bitaw ko kaning bugas, no? Para konsumo. Yan, agian man ako si Juan, no? Of course. Akong amigos, Boss Dodong Valverde, si Bobby. Yan, si Rosali. Kuhan sa Robles. Oh, Robles. Oh. Rosali, kanang asawa ni Juan, no? Ni Bobby Ramirez Castillo. Salamat kaya niya. Happy happy fiesta niya po, no? Kaya sa maroon, padayong celebration. Kumusta mo niya? May hubog. Alas 6:29 na. Standby, alas ato. Live greetings yung man na recap sa Suertres o recap sa Suertres sa matang presyo sa merkado. Alas 6:29.
1: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
2: Healthy lifestyle makaka. Pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba ni?
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
5: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han, no?
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
14: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sina All, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, Consult your doctor.
15: Marketman on the run. Idol B.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3. Dito ako, believe.
24: Kining corned beef na lang usab, okay na?
25: Mami!
24: Angeline!
25: Di man sa'yo pang okay ra.
24: Pero,
25: sa Star

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, Suertres result alas dos,
4: nueve, cuatro, seis.
3: Idol, Suertres result alas cinco,
4: cinco, zero, dos.
3: Idol, Suertres result alas nueve,
4: seis, cuatro, nueve.
3: Idol, nakaigo ba?
5: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9 FM, Pugnal Benidol, oras sa IFM, alas 6.58 nato sa ipag-greet yung mga nakatext sa itong text line. Kay mga tag na go signal, alang sa mga mutawag din na mag-greet, alang sila mga amahan, mga tatay, mga lolo. Mahala sa ito ang Ginams Domingo Golden Hits Father's Day Special. Good morning ni Rodis Parsha diya sa Sunog, Lahok. Salamat kaayo. Okay, ngon man ni 070, greet ni Nahini Kabal, si Marieta, si William, si Bibi Lotlot, Badong. Si Tio Pruding sa Pardo, Cebu City, kika ni Ate Belinda Camos, si ngon man nila ni Dalia Barrientos, Danilo Camos. Si Jok Jok, si Jorli, si Juby, si Adelfa, si Darlinda, si Richard Alfante. Salome, si Angela Cabal, si Itin, si Marina Villasin. Si Elvis, si Jimmy, si Marcel Daan, Marvin Dimotor, Puntos Tapos. Si Mamerta Paalisbo, salamat. Kaayo, no, ninyo tanan niya. Sa Giso Paradise, Pasilong Paradise, Giso, Mandawi City. O gingon man ni Agreed sa Maritis Floresan, Tamas Floresan, si Cesar Ocarisa, Analisa, Lucy Bastanyares sa Pardo, Cebu City. 945, naminaw ko nung tanan, taga-suong uno, maktan na pala po si Kurding Magsayo. So nahatag na itong resulta, wala tayo utang. Oo. Yeah, happy Father's Day kuno siyang bana nga si Roberto Encina, gikan ni 209, gikan ni 466. Happy Father's Day sa akong tatay Mauro, sa akong bana nga si Edwin. Gikan ni 466, nga gikan ni 159. Idol B, happy Father's Day ni Mudiha. Pwede ko greet sa akong anak kakaroon nga amahana, sila si Darwin o si Jamel. Nade pangutana Idol B. Okay. Oh. Kaya wag insert pangutana Idol. Salamat Idol ha. 561. O manaman na nahatag na nako. No 278. Idol B, shout out ko Happy Father's Day sa akong papa Chuduro Insina. O sa akong ugangan nga si Bonifacio Gabato. Amping mo o salamat Idol. Ay sa payan. Salamat. 885. Always na naka-tune in sa si Gary diya sa Ponce Capitol. Please congrats, happy, happy Father's Day sa kong Papa Miguel Tolentin. O happy Father's Day naku usad. O happy Father's Day ni mo diya Gary. O katana ko na amahan na o I love you na lang sa akong wifey nga si Marifi Kika ni Gary sa 93.9 tatak IFM. Believe ni Gary. Pabasa, ginagong appeal ba? Good morning, Idol B. Happy Sunday. Gikan ko ni Simba. Taga na to. Una, ang pag-ampo sa Ginoo. Gikan ni Belcor. Happy Father's Day mo na, Belcor. Yeah, si ang tanan taga Isla, Kabulan, Budibista, Bohol. Morbagyo, Lotori, Bagyo, Mamarami, Rimar, Escaba. Alarayog, Sinyong, Heralde, o Sinayda, Sakop. Katana taga Katarman, Kudruba, si TD, Christine Gudila sa Asel Kelio, Warren Pitalyar, ang pamilya ng Virgie Angko, ningon man ang tanan taga Kansipa, Cordova, Abigail Bionco. Arginal Tirolo, Jewel Ann, Budbud Bionco. Clifford Sanchez, Jeffrey, si Gudoro, yung asawa nga si Floor. Okay, ang matanong kong kaliwat sa Timpulok, Lapu-Lapu City, Tanang Apog, Anak, Inula, Dading, Bagyo, Dungog, o Palino, Dungog, labi na kuno ni Suli, Dungog, Gatampus. O Nida, Dungog, Marcos, Dungog, sayang guwapong igagaw si Rifan. Dungog, Happy Father's Day sa mga Tanang Papa. Gika ni Anaram, Matthew Ruby, Dias, Cordova. 513, may buntay idol, shout out sa kumamahan nga si Julie Senior. Happy Father's Day. Gikan siyang pinakagwapong anak si Juni. Roka Junior. Alas 6.42 na. Ari, tawag na. Tawag na. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Ali, ali, ali, ali. Tawag, tawag, tawag, tawag, tawag, tawag, tawag. Wala na. Surrender na. Wala yung nawag. Sige, pwede. Kadonghug na. Wala yung nawag. Tara, tara. Itong tumagon. Hello, Idol. Kinaha morning. Happy Father's Day. Ano wa to? Oh, okay, miss ko lang pala yun. Sige, kani-kani. Hello, Idol. Kinaha morning. Happy Father's Day!
1: Happy Father's Day, Idol Day.
0: Kinsam, Idol.
1: Imong amigong guwapo.
0: Juni Roca Junior. Nilain ni number ng nito ni Johnny Dagana ga 26 na 42 na ay 12.
1: Nilain
0: na
1: doon. Aha. Sarada.
0: Minaw na ba mo asawa ay kumakak.
1: Na madre. Dua awam ba kadungog?
0: Ah, wade kadungog. Atong-atong kusgan, kusgan to. Rokoy sa kayong pahinayin mo, Radyo.
1: Ako gipo kasgan
0: nun. Ah, oh, kana kana. Padung kay mo sa way kay abi pa lang ana kay gitago.
1: Masay makasulay mo di ba? Madungog ninyo.
0: Ako sa man. Madungog kay mo tinaguan.
1: Ang amo ra di ba ka kusog.
0: Oh, way way utan dia. Dunay way utan dia.
1: Mo lang utan daro man ni ganang
0: nangita na kong utan kay Kwan Pagod na sigil kag hatod kag humba na rin ba utan sa

0: Maskaras baboy. Sige, Juni, great holiday mo kwan, Juni. Kaya la size 44 na, Juni.
1: Great lang kasi ako matulog po man eh. Sabog
0: po, sabog po. Dungo ka na.
1: Ang akong amahanda, Juni.
0: Oh, kanagi daw. Dantira.
1: Oh, ako gina, happy Father's Day. Balag po. Balag na ikipamati. Balik tayo, pagkakon.
0: Aha. Mora?
1: Salamat.
0: Oh, salamat kay Julia. Sige. Oh, happy Father's Day naman, Junie. Salamat, Junie. Sige, bye. Okay, tawag, tawag, tawag. Susunod 2311837-01. Dali, dali, dali, dali, dali. Ay, great naman din. Manago. Papa, katong Mother's Day. Daghan kayo magpag-great. Sige. Sige. Hello, Idol. Kinaha morning. Happy Father's Day.
2: Happy Idol.
0: Oy, happy Father's Day. Kids, family, Idol.
2: Si Roberto Elcina.
0: Roberto Elcina. At sa ta, Imusina? Ah, basta Roberto eh. Ah, at sa dol?
3: Bukit Gimura, Brando.
0: Nagkana, at sa tawag dol, nag-loading, nag-loading na ikada dol.
3: Loading kaya lagi, bukid mo ah.
0: Oh, asa binabis bukid?
3: San Fernando.
0: Ah, San Fernando. Sige, sige. Great na di, Adol. Imuhang papa, imuhang mga kaliwat yung mga papa na.
3: Okay. Great ko sa mga kaliwat rin na kapit Father's Day. Paksit! Isa kong asawa ka nagwa pa kalungag. Tingob
0: na kayo? Oh, kana. Tingob-tingob. Tingob na. Oh, okay.
3: Muro na makinigaw sa mga idol, oi.
0: Otsa yung an?
3: Moro
0: na kay Grau. Moro na kay Grau. Ika tayo naglungag. Oh, ako pito bana, ako maglungag. Sige, mara, Dol.
3: Awas, Dol.
0: Ah, sige, salamat. Salamat, Ibu na, Roberto, ha. Happy Father's Day, Dani mo.
3: Sige.
0: Salamat, Dol. Lamping, Dol. Bye. Okay. Sige, sige, sige. Nya-greet na to si 315. Mag-greet din mo, Kuya Simu Larangan. Happy Father's Day. Gikan sa Moonlight with Love. Ang gawara. Bagong din nga itong color ko na ba? Ito ay katulo. Na, Idol, kinaha morning. Happy Father's Day.
4: Hello, good morning.
0: Oy, good morning si Phil. Phil Rosales, ne?
4: Oh.
0: Oh, si Phil lagi. Sige, Phil.
4: Happy Father's
0: Day,
4: wala
0: man kay
4: Papa.
0: Ay, girl,
4: kayo, wala man kay Papa ron.
0: Asa man yung Papa
4: na.
0: Ah, pareha, ta. Ito, ano, pati Happy Father's Day sa ako ang amahan nga. Ito na, slaing kalibutan in tao, no? Oo na.
4: Wala man kay mga Papa ron kay ang akong Papa Ruben, 9 taon po.
0: Mga pila naman katuig, day?
4: Mga
0: 20 na katuig. Ako kay almost 5 pa man. Mag 5 pa. Bago pa.
4: Oy, happy Father's Day sa tanan. Ako kay wala na ko'y papa. Happy Father's Day lang sa akong mga kahigalaan.
0: Oo, kana.
4: Mga Alex Mancia, happy Father's Day.
0: Oo, kana.
4: Sila ni Buige.
0: Aha.
4: Happy Father's Day.
0: Okay, amahan ko na namo stasyonan. Of course.
4: Oh, basta kay Lucky ba, Father's Day na lang na.
0: Ah, oh, ba, bisog ko pa anak, bayar. Upo man yung anak si Busman na mo, oy. Ay, no, di ba sa mga anak, eh, ang babae mo.
4: Oh, mga babae, human naman tong Happy Mother's Day.
0: Ah, okay.
4: Oh, Happy Father's Day sa kanan.
0: Aha.
4: Oh, silang Oscar Paga, si Rene Ripaha, basta kay Satana na lang.
0: Satana na lang. Sige.
4: Mayong buntag.
0: Mayong buntag, oh.
4: Naot na naamo sa mayong kamalawa.
0: Kana, oh.
4: Oh, mayong buntag, Satana.
0: Bye-bye. Bye-bye. Okay, sige. Amping niyo na Philly, ha? Philly Rosales. Dia sa Birama. Salamat, bye. Okay, sige. Yung niya mo to last caller mga idol kay Arisata sa alas 7 na puntahan. Live greetings. Alas 6:49.

0: Presyo Merkado. Dugang para itong mga sunata. Ato si Pedangat at itong mga importante kayong mga pahinom do. Malasay Sporte 9 na.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Inaam sa Domingo, Golden Hits.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Bilang kilos karne?
6: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
18: Tanggaling-galing mo,
19: Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Market man on the run, Idol B.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
25: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako plus Alcoplus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
28: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash cash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
27: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
29: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
0: bawi sa noo pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
1: Ako di ay si Rony Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas gikan sa Kaprimyo sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni

0: 93.9 FM, Pugnat Benidol, a les 7:01 na. A les 7:01 na, a les 7:02 sa itong oras sa IFM, to rin nata sa itong presyo merkado.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: IFM, balita, presyo, merkado.

0: Arita sa presyo merkado no sa mga nilabay mga sumadap sa isda, bugas at mga itong susi no. Ikan sa carbon o sa Mandawi Public Market no, Mandawi City Public Market karon. Mandawi City Public Market atong isusi kaning mga basic necessities atong mga dry goods so sama sa kining brown sugar tag 65 matag kilo. O gang white sugar 75 o gang all purpose nga harina or flour tag 60 o gang on mga ordinary nga flour 40 unya ang kinugay or mas kubado nasa sa usa ka gatos ang matag kilo ang munggos nasa sa usa ka gatos unya man ang cooking oil no usa ka gatos sad ang matag kilo unya ang atuang local nga asin no nata tag 20 pesos ang matag kilo of ang iodized nga asin ana sa tag 20 pesos ang matag kilo. So far mo na to ang presyo merkado no karong adlaw nga Domingo Hunyo 21 na 2026. So mo na no ato ang presyo merkado atang inyo matag adlaw nga tanan Lunes hangtod sa Biyernes sa programang IFM Bango na kauban si Idol Boyki o si Idol Mami Tik. So mo na to ang presyo merkado no mga giya lang mga idol no alang sa ato ang mga ginikanan sa itong mga amahan, inahan, no, nga mga lulo-lula, ninanig ni tatay, no, nga mag-imangumpra, no, nga, kita mga dagko na, dapat kumaw sa itong kumpra, yun, no. Nga, karo kay Lasite 4 naman, kinibahin na sa pagkihatod sa pagkanato sa LiberAid Pro, no. Silmarin Plus Multivitamins, mauna siya ang LiberAid Pro, mga idol, no. Kaya sa'y makalimutan, ato ang minumduman per may ubusip on, kanabitaong kinabitaong mga sagad na to mga pamatio no oo kining influenza no nya karon wata kay baw nga duna detay gi batiag og pamati diri nya duna may kinabitaong depekto no sa bakulang no ato ang atay basta dili pa malikayan ng mga idol pag tumar gyud og LiberAid Pro no nya kini karindo ta ning LiberAid Pro mga idol no kay dapat sa niya husto nga diet niya exercise no niya karon na may LiberAid Pro kaya sa ninyo ang pagkaon o mga grabe mo tambok ng mga pagkaon no kasi kasagaran gid ang kuan no kining grabe sa mga alcohol no para kaluin yung atay mo na sakto kay LiberAid Pro adunay silimarin niya dugang mga vitamins sa tong mo siya multivitamins na siya B1 B6 B9 o B12 no dugang nutrisyon na siya no para mas ligon nga proteksyon na unya usa ka pinaka pro pagini siya kaysa kay hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang gani sa pag-ayos sa mga liver injury naglikay sa kadaot sa liver cells ug nagtabang no sa pag-regenerate nga ang kadaot sa atay mahimong mubalik sa dati nga buog himsog nga porma ang pinaka pro ang LiberAid Pro kay OTC drug dili na kinahanglan og sintas doktor no nga makatabang og suporta sa pagtambal sa lain-lain mga chronic inflammatory disease atay ug alcoholic ug non-alcoholic fatty liver viral hepatitis ug liver cirrhosis. So mo na siya no sa pamay mong giwat niya pro liver protection pro health pro treatment basta healthy lifestyle LiberAid Pro good mga idol no available na sa ato ang mga butika labi ang pro ang Rose Pharmacy Mercury Drug Watson South Star Drug usa ng mga leading drug store tibuok ka nasod no Silmarin Plus Multivitamins is the generic name of a LiberAid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-liber up na LiberAid Pro. Alas shitty size ng balik pa niyo. Idol ng Bayan Market Man on the Run. Idol B sa program ang kinam sa Domingo. Golden Hits.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pinaam sa Domingo, Golden Hits!
3: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapaon kam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Fried! All you need is Fried!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Marketman on the run. Idol B.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Bilang kilos karne?
25: 500.
24: Tulo.
25: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
27: Sarap magkasama!
28: Sis, ganda ng hair.
27: Naka-empress.
28: Impressively smooth, shiny, and healthy.
27: With regular use.
28: Naka-empress. Nakaka-impress.
27: Try mo na, sis.
28: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
28: Sis, ganda ng hair.
27: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
28: With regular use. Naka-empress? Nakaka-impress.
27: Try mo na, sis.
28: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Marketman on the run. Idol B.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Nakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be.
5: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo ang patayin, hawak mo ang
5: beat. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
9: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami Tik.
11: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang Chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol na bini, Idol Kenny.
19: Ang idol nga white corona, inday na bina.
20: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Pinas sa IFM alas 7:25 na idol. Kumusta man yung pagtakang diha mga usapan man yung gipangtakang diha? Oh, naglata na, lata na. O mo pa pagtakang sa kanon, no? Naglungag na. Bago mo pa paglungag. Mo pa paghumag pamainit, mo pa pagmata. Good morning once again. Happy Father's Day sa tanang mga amahan all over the world. No, onya, salamat kaayo no Busman Idol Boy kisab, no? Sa inyong pag usani wala. Daghan ko rin ni Busman Idol Boy kinuhanggi order. Madayon gina pa Father's Day yan eh. Bitaway ka nang, bitaway ka nang ikanay mga pasalamat at ano sa tuang mga labi na dito sa amuhang amahan. Amahan sa dinamo dito sa amu si Biana, no? Sa IFM 93.8 Cebu. Kinam sa amahan ang DYHP si Attorney Rufil Fernandez Banyok, no? So, shortball na si Dindo ani si ato ang security guard ni duty karon kay wa Jimmy niya si Jesus minya puro gini amahan kay nakapatupi minis Dindo hapon sa ato ang Pundok's Barbero sa Subo. Nakadaghan na ning kauna oh. Ah, share la kuno ni nan oh so big sabay bisag na po patakatao ani ay din kay kinatagkan og okay, no pag di itam ni hapon na ni lamat kay Busman Idol Boy K, no. Kahilakon mong goy alas 7:27 na. Salamat kayo sa tanong mga nag-text sa dali. Ato sa ning tagapagtaga ni tao, no? Kay grabing mga greetings sa nagbaha, no? Good morning, Idol B. Happy Father's Day. Idol greet ko ni Dixter Perito. Happy Father's Day. Hinaot unta ang happy ka o himsog lang, pirmi. Hindi mong panglawas. Amping ka, pirmi. Love you. Happy Father's Day. Di ay sa tanong papa. Salamat. Gikan ni Geraldine Gonzalez. Salamat kay Geraldine Gonzalez. Gikan ni 428. Happy Father's Day. Good morning sa tanan na. Fathers, ugapaliho ko, greet la floor, basag, jil, maklikot, may family, kunsiyon, biag family. And Shakur, sapay kasili konsolasyon, mit Shakur, kunsiyon. Ika na 142, si Jismar Rooney, happy Father's Day ni Muria, salamat dol. Ika na 582, greet lang me, happy birthday, Ariana Ababa Kamay, happy birthday. Gikan sa iyang family, na siyang Mama Chelsea Ababa, siyang Papa Junrud Kamay. Og sa iyang tiyo, Likboy Ababa, Eliezer Ababa Jr. Og siyang lulog lola, Eliezer Ababa Sr., Marita Ababa, og Basiliuti Family. Gikan, Bill Carr! Di ba, Bill Carr? 695, greet sa trampapa, Mama Lulog Lola, Happy Father's Day. Gikan, Jubil Ragudo, Saming Glanilia. Salamat, tol. Greet ko na sa tanang lulog lola, Mama Papa. Gikan, Jubil Ragudo, ha? Happy Father's Day. 945, Buntang Idol, greet lang ko sa Cubanas Noel Pulutan, Happy Father's Day. Sa kumaga si PJ Libria o Jumar Viga, sa tanang fathers na lang. Salamat kika ni Carissa Pulutan, Happy Father's Day. Siya si 29 na. Tawad-tawad na, itong sa live greetings na to. Pwede mo mutawag, 0923-112-8701. 0923-112-8701, no? Alam sa inyuhang greetings din ha o mensahe labi na sa ato ang Father's Day special mga dawa. Ha unya sa to mga driver to mga konduktor mga driver dia happy Father's Day sa to mga balhabal driver Maxim Move It Angkas Joy Rides sa mga food delivery rider na to. Ni Manny Happy Father's Day na to sa ato ang Tabu Usbanay sa Ramos Extension Kilid sa to si Bianan Happy Father's Day. Kanyang tanan din ha nila ni Noy Edy. Oy, ni Nanay Adi din ha. Si Ate Cherel, si Ate Emily. Si Boss Mario, Happy Father's Day. Og of course sa akong brother Mukit sa Briguli Abanggan sa Iniwan White Road Iniwan sa taga City San Vicente Ferrer Iwan Abasulo kanya dari sa may akong mama Amparo Abanggan sa San Vicente Ferrer Iniwan no Amparo Briguli Abanggan og ni Ate Elinita libot-libot ang nakar family happy Father's Day sa Ibana Ate nin Ate Elinita libot-libot yan nila ni oy request ko no ubladi ublada si Ginaldex na unya ang atuang mga papa na lang tanan no unya of course sa tanang tagamuhon uno Banilad Mandawi City happy Father's Day ni Bus Tindo noy dindo nang selsa kustan family Bus Rogin Bundilia sa happy Father's Day og ni Kuya Titing ang labores Lusada family Abanggan family yeah, Ate Ginny, good great sa ito, happy Father's Day. Good great na nila ni Dudong Baido, Inday Baida, Dudong Sanchan. Of course, especially sa ang partner in life si Miss J, si Dudong Lance, si Inday Lakisha, Yan Abanggan. And Lusada, Laburis, and family. Boss Dodo, happy Father's Day in Narty family. Ni Boss Lito, ang Inujo family sa Ate Fe, niya ingon man ni Boss Bader, si nang edit ka usan niya, nang edit na Espiritu Blanco family. Yeah, si Ate Erlinda Lopez. Ni Boss Buboy Limosnero, Divas family. Happy Father's Day once again. And Gina's 83, ni Boss Eric din ha. Ang Augusta family. Masunahan si Ate Lisa. Onya, Father's Day. Boss Sunny Amin. Ate Zira, Oga ni Boss Ricky Auman sa BCBO Manila Dawi City tanan taga City Oril Boss Edito Aguhar ng ni Kunsyal Rudy Wano din na ni Ate Rosemary Remedio Ate Gugiyari Yarsa tanan taga Barangga tanan mga Barangay Manila Council no? Unya kinsa man eh Happy Father's Day sa kuno ni Artemio Katulpos. Awa, wamping muragwa mo. May anak si Artemio. No? Virtual Ligid kuno, Skulapo, Regalon Group and Company. Si Province, hard of course. Onya. Ato sa ni Patuka pa, iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba-iba- kining What a Wonderful Wonderful World by Richard Clayderman. Nindot kayo kalibutan, no? Nya, of course, di matamahimong tao, di sa tamataw na ining kalibutan kung wala tay amahan. Ang labing importante lang ginani karon nga mintras na anapas kalibutan na inyong ang ginikanan, labi na ang inyong amahan ipakita, no, unsa nimo ka pinangga, no, unsa nimo ka mahal, no, ang imong amahan. Di ta manghilak, ha? Great sa nato, gikan ni 240, pag-great ko na Happy Father's Day ni Jimmy Malig-on na siyang papa. Sunday ragasaho sa kamat. Unya, si Anjay Pasikaran niya, ang papa, yung mahal, no? Si Papa Angel, Mama Ijing niya, ni Priting, always ko na namin, no? Sa Tapos Banay o sa Tisa. Dapat kay Anjay Pasikaran niya, gikan 099, great ko siyang papa, si Clifton Kalinawan, gikan ni Analisa, Upper Bila Bulsita Bulacau, salamat kay inyong tanan. Ni Lovely Mayor Daog, good morning ko na siya, Brad dito sa Manila. Happy Father's Day, bro. Ika ni Buboy, dari sa Bube. Buboy ni Bube, dari sa Talamban. Ika ni 159, greet sa kuno, Happy Father's Day. Siya anak si Darwin, ugusan na pod kaamahan. Ika ni Edwin Gullioso, sa Upper Sudina, English Verama. Padala mo text, ha, sa 0923-1128-701. Pwede kayo mamutawag karong tawad-tawad mo, ha, go signal. 0923-1128-701, ha. I-request ko nung kanta, Dancing with My Father. Ito lang na yung background, ha, background music lang na to. Karon, ha, salamat kaayo sa tanang mga kwan. Most important, yun karon nga, kaduha na lang ng celebration ng bunga. Dili gina mag-matter kung bunga ba ang inyohang pag-celebrar sa Father's Day within na ginagmay nga celebration o dinagdo. Pareho ra gina, no? Most important is kanabitong magkasinabtanay, magkaigugmaay ang isig kapamilya. Labi na sa mga bagong ng himo mga amahan, sa mga naan mo ng amahan, whether maayong amahan or dili, no? Importante diha as long as inyong gugmas matag-usa, no? Ka matag-amahan, no? Sa mga inahan, sab, nga nahimong amahan, muna, no? Mahimong sa tang proud kaayo, no? Dol, apel ko anang pagkaon, hindi ka na yung silito bintoy. Kala sa silito bintoy mo, magdaog ka ng tigaw, bitaw sa... Seryoso na kay tadi rin, no? Bitaw, lamat. Alas 7:36 na. Happy Father's Day sa kong Papa Billy Abasolo in Heaven. Hindi ka ni Bell Card. Sige, alas 7:36 na. Standby, alas ato ang live greetings. Regapos 93.9 FM. Kinahams, Domingo Golden Hits. Father's Day Special. Kinainyo kang Market Man on the Run. Idol B. 7:37.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Kinahams sa Domingo, Golden Hits.
3: Ikaw ba? 2,000 ka na tausa. Fresh and energetic. Murang bagay ta.
4: Bagay ta may aw.
3: Kuya Wine, mapungyan ba ni?
5: Ang husay.
6: So easy to use. Everest washing machine.
7: Han,
6: sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Original.
9: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angelim!
14: Sulayi!
15: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Gluten Eats, ulam na! Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, taugyot ka!
1: Market Man on the Run, Idol B!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: Sus!

0: Plaza Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na. Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na.
7: Sarap magkasama.
8: Ay, balita. Swertres o Lotto Results.
9: Idol, Swertres Results. Alas dos.
10: Nueve. Cuatro. Seis.
9: Idol, Suertres Result, a las 5.
10: 5, 0, 2.
9: Idol, Suertres Result, a las 9.
10: 6, 4, 9.
9: Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Marketman on the run, Idol B.
0: Oras sa IFM, alas 7.43 na. Para na tama sa the greetings, kikali 146 na. Today mga idols, IFM greet lang ko sa tanang happy Father's Day. Isa lang Billy Amor, Mihasco family, Kusev's family. Gikan ni Ma'am Luz sa sangi pa Lapu-Lapu City. With Father's Day special. Pwede balik-balik, no, with music. Oh, my papa. Okay, sige. Ito yung background, ha? Sige. Yeah. Thanks to all. Wonderful days to all. And have blessed day. Always, we love you, my idol. And God bless. Lisura ba sound yung text? Ang yung mga text mong gulit. Papa, no? So, PA niya, 2. Yeah, ang yung wonderful. Kanang putol. Kuan ba? No? Walay o. Walay kuan, no? Inanak bitaw. Lisura. Dili tanto. Sige, yung katong mga nag-request o mga song, ato yung background music, okay? Tara. Parehan yung Dance With My Father. Kaya of course, special man mo, no? So, ato yung background, ha? Yung katong sunod, ang katong bitawang Oh My Papa, sab, no? Atong giplay naman ni kaganina. Apan ato sa nang i-background pagbalik, no? Dita manghila ka. Malabi na to sa ilahang mga papa in town nga mitaliwuhan na sa laing kalibutan, no? Ato na nito ba?

0: ng Papa gikan ni Leaf Aligato. Salamat dol no sa mga naka-chat sa nako dere. Unya dol pwede ni mo imo ibalik basa kay para makadungog ako Papa Rikrik. Ato la basta balik ko basa unya bintoy oh bintoy oh ato la balik. Oh, kadungog to ganin na ako. Sige sige 09231128701. 9231 alas yung mga greetings na live greetings na dali dali dali alas at itong programang Kinams Domingo Golden Hits Father's Day Special at ito bago na ito ang nanawag no. Hello Idol Kinaha Morning, Happy Father's Day. Oy, Happy Father's Day. Wa pa man ako machoke. Dara dara dara dara. Sige Dol, morning.
1: Nakalang si Papa ako English Leopoldo Polioso nasa Wallis, Mandawi.
0: Mm-hmm. It's again, Idol.
1: Mading Polioso.
0: Mading Polioso. Mading Polioso.
1: Leopoldo Polioso. Namatay naman yun, mag-upa.
0: Sige, sige. So, maura?
1: Maura na ako ikuan, Idol B. Kasi tanong ko mo na parang kuan kaya parang idol B kaya mamisa ko mahila ko.
0: Sige sige sige hindi na tamang hilak. Sige bye idol, salamat kay Mading ha. Sige bye. Sige dawat ang line caller tawag tawag 09231128701. Dali dali dali dali ato nito bagon no pinaspasa ito ha idol. Kina morning, Happy Father's Day.
2: Salamat, Idol.
0: Uy, si Alex Mansa muli. Morning.
2: Mm-hmm.
0: Happy Father's Day.
2: Buutan o giniya.
0: Mm-hmm. Maura? Maura sa ba?
2: Na-father na ba, Karol? Idol ba?
0: Ah, na-father na ka.
2: Okay, ikaw ba? Father na ka?
0: Ah, of course, of course.
2: Oo. Happy Father's Day, Idol Day.
0: Salamat.
2: Happy Father's Day nila ni Atur ni Rupil Panyok, eh.
0: Mm-hmm. Okay, amahan stasyonan.
2: Nila ni Idol Dab.
0: Mm-hmm.
2: Datan lang niya ang mga amahan na sa I-18.
0: Mm-hmm.
2: Oo, niya. Ug ni Bay Junjun Pagdilyo. Happy Father's Day, Bay. Oh, ako amigong gabuli na ba rin. Disciplining, may muntag yung isin. Nga, anila ni Binbinido Concepcion ay, at ipadipira na yun, sa mga Rafaela Landerlo, at yung Rafaela, yun din, na Rafaela, at sa mga Rafaela Lira, nga sa akit mga nila nga, at ipadipira ni Tomas Burangos. Oh, happy birthday na yun, niya mo ba?
0: Mm-hmm.
2: Ang to,
0: salamat. Salamat, Lex, ha?
2: Oh, tanang mga father, ha? Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day mo, Lex. Salamat, Lex. Oh,
2: yeah. Wait, pwede patukat to. I don't get itong...
0: Dara, dara, dara. Ako naging background, no?
2: Me, he was so good.
0: Oh, kani, kani, oh.
2: Oh, yeah.
0: Sige, Lex.
2: Salamat.
0: Salamat, Lex. Oh, naputol mas Alex. Putol ka, Alex. Sige, tawag. 09231128731. Ano pa, ano pa? Ah, naputol lagi sa Alex. Sige, sige. Lamat kini mo, Alex. Sige, sige. Tumbago na ito yung kadawang cooler, no? Oh, kusugas yung radyo. Hello, Idol. Can I have morning? Happy Father's Day.
3: Hello, good morning.
0: Oy, good morning. Kinsa mo ni Idol?
3: Tele May Idol B.
0: Ah, si Tele May. Yes, Timba.
3: San Isidro.
0: Ah, San Isidro. Talisay. San Isidro, Talisay. Sige. Tele May, sige, greet na di ha.
3: Okay. I would like to say good morning and happy Father's Day to all fathers all over the world. Especially to all my brothers. Tagdo mambahaw kami din, Pravin. Kusog ko nung kaayaw dito, Idol B.

0: Good morning to Dario Honcolada, Vito Honcolada, to Roy Honcolada, and all my coworkers in SMC 5. Kanaara.
1: Salamat, Idol.
0: Okay, thank you. Bye-bye.
1: Bye. Salamat. Okay, sige, sa katumbuot pa manawag ha, 0923-118-701. Atong tubagon bagid ha, 0923-112-8701. Alam sa inyohang dakong chance nga makagreet mo diha sa inyohang pinalanggang amahan, no? Sa inyohang mga papa. Sige, atong itubagon natin yung katulong caller. Hello, Idol. Kinaha morning. Happy Father's Day. Uy, kusugas radio, Idol. Oh.
2: Hello?
1: Hello, Idol.
2: Hello, baby.
1: Good morning. Oh, kisa ba ni?
2: Oh, si Adlil. Dignor.
1: Uy, si... Uy, si... Oh, na si Ma'am Ads mo rin ni, uy. Maayo noon, ginaka na minaw din rin buntag sa amo. Ah, buntag ba niyo kami na, no?
2: Oo, buntag.
1: Ah, buntag dahi, buntag. Oh.
2: Buntag, Atong Newville, bayaan
1: niyo. Oh, kana lagi, oh. Basta alauna, kanang lahi lang na, lahi lang.
2: Oo. Oh.
1: Ah.
2: Sige.
1: Happy Father's Day.
2: Oh, happy Father's Day po sa akong palalag.
1: Oy, obito. Ay, ginakalimti, oy. Oh,
2: di ginakalimta. Oh. Palalag.
1: Kumusta mo diya sa kuan?
2: Akong twins po, Idol B. Akong twins na happy Father's Day po ni
1: Francis, man.
2: Francis Dignos of si Eric Dignos. Happy Father's Day.
1: Salamat kini mo diya, Ma'am Ads, ha?
2: Mga papa.
1: Kana, oh.
2: Why pili,
1: oh, bahalag kuan, bahalag dili, maayong papa.
2: Sige lang, maayong po na.
1: Bitaw. Ma'am Ad, salamat kayo.
2: Salamat, Idol Day.
1: Good morning, oga, maayong happy Sunday. Sige, so, last caller sa itong mga idol, kala, shitis ko tayo dos na. Yeah, karatod sa last 8 alas sa ato ang misa gikan sa St. Joseph Parish diri sa may Sentro Mandawi City at ang inyo karatod. Pati nito bago ng last caller na pa may nanawag sa ato nito bago last caller tabi. Hello, Idol. Kinaha morning. Happy Father's Day.
3: Maayong buntag, Idol. Sa una, sa sana, Idol. Maayong buntag. Sa mga Father's Day.
1: Good morning. Kinsa man ni Palihog.
3: Idol, ako si Nanay Susima sa Punta, Inganyo, Lapu-Lapu.
1: Uy, si Nanay Susima man din eh. Nanay Susima. Musta man di ha?
3: Mao lang gapo na Idol, nagampo sa kalisod.
1: Ilang, no? Kay, dili man tanan, no? Ang ato ang kunatas ubos, lingin man, mura magligid. Ato ang kapalara, no?
3: Nagampo sa Idol.
1: Nasa dagang gibati, no? Di lang tama ka naman. Ato lagi sa nang ihangad sa ato ang labong makagagahom, Idol, no?
3: Mao lagi. Ay, bigawang naman good, Idol. 73 na.
1: Mausad, o. Yeah, sige, Idol. Greet na niya, Idol.
3: Oh, mag-greet ko, Idol, sa tanan ako mga anak na nangyemang Father's Day.
1: Karong Padlawa. Karong Padlawa.
3: Tanan silang anak na sa Father's Day, Idol.
1: Tanan.
3: Happy Father's Day nila. Wala sila, Idol. Sito sila kabuok na akong mga anak.
1: Aha.
3: Babae o lalaki, basta happy Father's Day nilang tanan karon.
1: Maura, Dol?
3: Great Idol, o tanan kanta para sa mga anak.
1: Isa man na.
3: One Idol,
1: Wanay Luha. Ato suwayan ha, ma-play ba na to, Idol, ha?
3: Okay.
1: Okay.
3: Salamat, Idol.
1: Sige, salamat mo din, Nanay Susima, ha?
3: Salamat.
1: Kamping. Bye. Bye, Idol. Sige, si Nanay Susima, no, dito sa Lapu-Lapu. Salamat kayo. Alas 7:54.
4: Ang Sabingo, Golden Hits!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mumpas mas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalit ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.